0: man sa mga gatutok man kagina sa aton balitaan with Migo Dave, si John D. Dara sa Jensen. Hello, Arieli. Kumusta ka? Yan, aton nga OJT sadto. Subong graduate doon. Yan, sa Maghari Tahan family. Kumusta, L? Hello, kag happy listening man da kay Brother Ken. No? Pero may man nakatutok ang radyo upod kay Tatay Robert. There is sa DXKI. Earlier kaina sa Shepherd's Call, si Sis Noraline namati man sa Garcia Hospital family and sa Hubero Williamore family. Shout out da kay Sis Merlin. Sang TSK naman nag-message da si Sis Nenita sa Teham family, nagatamyaw siya. Good day everyone. Sis Lenny, aga pa man aga pamati dere sa Babas family. Uman kay Sis Marge, kag Sis Rose Marie sa Oro, sa Mintar, Agarado families. Yan, permi man ga pamati dere sa DXKI. Thank you sa pag-connect nyo da via FB. May greetings to happy birthday kay ina, nakitaan ko sang daybreak. Sino ganitong ga birthday today ah. Lang i-check ko anay. Risa naton nga messenger sa balikan ko na lang karon. So, hindi ko dayon makitaan. After na lang sa aton pabalon, may tamyawon ko daga sa ulog sang kadlawan. Basi may luyag man kamo tamyawon, Agosto 4 na subong. And sinuda ang mga ga-birthday today. Diretso kita sa aton nga unang segment, ang aton pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: Para sa aton nga pabalon, basahon ta ang 1 Timothy 4:7. 1 Timothy 4:7. Namuni ang reminder ni Apostle Paul kay Timothy. Spend your time and energy in the exercise of keeping spiritually fit. Sa The Living Bible Version ini siya. Sa hiligay nun naman, 1 Timoteo 4:7. Pero ikawi ang mga pagpanudlo nga wala naghalin sa Dios, kag himo-himo lang sa mga tawo. Hanasa ang imo kaugalingon sa Dios nun nga pagkabuhi. Kung luyag mo mangin, mabakod pa sa espirituhanon nga aspekto sa kabuhi mo, kag mangin effective kid sa bulaton sang Ginoo, then practice the habits that strengthen your faith. Sino ang nabugtaw kagina kag nag-exercise? Kinanglan nato na both no physical kag spiritual exercise. Importante nga mabinipisyohan mo every minute sa imo exercise, whether it's physical or spiritual. To get the most sang spiritual exercise, importante nga magkaroon kita sining apat ka spiritual habits nga makapabakod sa aton pagtuo. Una dira ang pagtuon sang Biblia, ang pulong sang Dios. Study the Bible for yourself. Spend time gid no sa pagbasa kag pagtuon sang pulong sang Ginoo. Sa 2 Timothy 3:16 to 17, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. New Living Translation. Ang Bible, amo nang get ready manual for life. Nabatian ko sa dito kay Pastor Greg Tingson, saka evangelist. Ito na kay Lord. Ang Bible daw meaning is basic instructions before leaving earth. So manual na to ni. Alin sa aton magtutuga. Siya ang nagtuga sa aton ara sa Bible, ang manual for living. If you want to get ready for God to use you, you've got to study the Bible. Ang isa man nga makabulig is ng mga libro that help you grow spiritually. Proverbs 19:8 says, "Do yourself a favor and learn all you can." That means learning from God's word and from people who have faithfully followed Him. Amo nang imong tun-an. The Bible, mga books that inspire you, challenge you, and strengthen your faith, amo nang basahon mo. Ikatatlo, write out your testimony. Sa 1 Peter 3:15, always be ready to answer everyone who asks you to explain about the hope you have. Preparahe, no? Kung may mga mamangkot sa imo. Just like nobody else can study the Bible for you, nobody else can tell your story. So, paano natin isulat aton testimony? May apat na kabahin. What your life was like before you came to Christ. Ano kabuhi mo sa dito sang wala ka pa kay Kristo? Kaduha, paano mo na-realize you needed Christ in your life? Sa'no nga punto nga na-realizar mo nga kinahanglan mo gid si Kristo sa kabuhi mo? Ikatatlo, paano mo gin kumiter ang kabuhi mo kay Kristo? Kag ano na ang kinabuhi mo subong? So, for basic questions para makasulat ka sang imong testimony. Ikaapat, join a small group. Kahapon na sa talakayan with Kuya Danny na istoryahan namon ang kaimportansya to be in a small group kung sa diin dito maka share ka, no? Sang imo mga inagyan, no? Okay, that way, maka-unload ka man. Hambal sa 1 Thessalonians 5:11, encourage each other and build each other up. Yan, sa isa ka small group, and you get to encourage one another. Ang kin-share mo, posible nakarelatong upod mo, dayon siya man na pabakod sa imo experience, di ba? So you build each other up. Hindi mo man guro ma-encourage imo sarili lang, no, kung ikaw-ikaw lang gid pirmi. So you need others. When it comes to strengthening your faith, importante ang isa ka group of believers you know and trust. So find people you can share life with. Kaga na nga mga kauturan kay Kristo will support you as you grow in faith. Ini nga 4 habits will help you stay spiritually fit so that you're ready for God to use you. So alin ala sa diri nga mga gin-mention ta, diindara ang umpisahan mo sa buong simana. Aman ang aton nga reminders, kagpabalon sa buong Tuesday.
1: Oras na! Oras na! Pilip!

Alas 8.15 ang aton takna. This time, tagaan naman aton ligwa ang aton mga public service announcement. Mga pahibalo sa aton action line. Idulong ni Miga Jen.

0: nga residente sang Soccer-Gen region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccer-Gen FB page.
1: Action! Live.
0: Ang FEBC Philippines nagaimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go sa August 15 from 8 a.m. to 12 noon dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
1: Action! Live!
0: Ginapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under G&O number 23, series of 2014.
1: Action! Line!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Live!
0: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kaga pahibalo sa tanan kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action! Line!
0: ang agricultural

0: Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Line.
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment and 2 pieces passport size ID picture.
1: Action Line.
0: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.
1: Action Line.
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action Line.
0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. sa September 18, 2026 dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Corona, Dallas City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action! Line!
0: Di na pahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socotec 1 nga may ara sang Hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
1: Action! Line!
2: Madamang salamat, Miga Jen, sa sina nga mga impormasyon. Kaga aton oras, alas 8:30 sang aga. Diretso na kita sa aton nga talakayan portion sa aton nga post sa Facebook. Nabasa nyo dara ang magiging topic naton today. About breastfeeding, no? Ang aton nga topic kay Breastfeeding Week gid subong unang semana sang Agosto. Para sa aton nga talakayan portion,

0: Makaupod naton ang aton nutritionist dietitian 2 sang Integrated Provincial Health Office sa South Cotabato, si Ma'am Francie Aguilar, para istoryahan naton ang angot sa breastfeeding. Good morning, Ma'am Francie.
1: Good morning, Amiga Joy.
0: Yes po.
1: Ikaw ba ang nasa line?
0: Yes, ma'am.
1: Okay, so maligayang buwan ng pagpapasuso at pagmamahal ating mga mama,
0: yeah,
1: mami at nanay. So, we are celebrating a breastfeeding month for the whole month of August, mm-hmm, mga moms out there.
0: Hindi na lang isa kasi mana, kundi bugos na gid nga bulan, Ma'am Francie, no?
1: Oo, oh, daw gina ano gid siya ba? Gina highlight lang siya.
0: Mm-hmm.
1: Daw gina practice na naton, pero mm-hmm, ang highlight is more focus on the month of August.
0: Yeah, ano ang tema subong 2026 related sa sini nga celebration?
1: Ang aton nga selebrasyon, meron tayong ginatawag na World Breastfeeding Week.
0: Mm-mm.
1: Pero sa the whole month of August, mao ni siya ang gina-celebrate. So,
0: yeah,
1: nag-celebrate kita following sa atong tema, breastfeeding, English ni siya pero ato lang siya nga i-translate into Filipino.
0: Mm.
1: Breastfeeding for a sustainable start in life. Strengthen what works. Kung ato ni siyang i-translate, pagpapasuso para sa patuloy at malusog na simula ng buhay. Palakasin ang mga epektibong paraan. So ang pinaka highlight nato diri nga mga words are patuloy na simula.
0: Mm-mm.
1: At palakasin ang epektibo. So ang gi highlight lang diri naton, nag-start na gid man kita sini og advocate kung madumduman naton kadugay-dugay na through tong aton nga mga Republic Act nga Expanded Breastfeeding Act. No, so mga 2009 pa to siya gi-strengthen na, and following for that ang ato lang itutok diri ang child health,
0: mm-hmm,
1: meaning sa newborn kompleto na ang nutrition,
0: mm-hmm,
1: ang aton nga support system andyan na. So yan lang atong ginatanaw kung unsa ba tong mga estratehiya nga epektibo, mo na na siya ang atong i-evaluate for each year kung ano pa ba ang atong himuon para maging effective ang kini nga strategy for the for saving lives of our infants. So yan ang aton nga tema ngayon, Mega Joy.
0: Mm-mm. Kay importante gid no nga ang aton nga lapsag, ang aton mga babies mahatagan gid sang gatas ni nanay.
1: Oo,
0: nga ang gatas gid sang nanay ang pinakamaayo nga pagkaon para sa aton baby, kag ano kalawig dapat nga exclusive tong hambal mo, ma'am, no, nga dapat amo lang gid nang ginainom niya pila ka bulan na dapat.
1: Mm-mm. So importante gid nga ihatag naton ang gatas ang nanay.
0: Mm-mm.
1: Kay amo gini siya ang highly recommended public health intervention para, mm-mm, sa nanay ug sa bata during sa first 1000 days, mm-mm, of the child. So ang pinaka inam na pagkain is found sa breast milk. Exclusive gid siya ang gina-advocate na i-promote gid naton nga ang tanan nga nanay makahatag gid kita sa kumpleto nga pagkaon. Kumpleto na abini siya, Mega Joy, no?
0: Oo.
1: So hindi na mga ilangan ng mamakal paka o mga mahal nga gatas.
0: Mm-hmm.
1: Ara lang gid sa imuha nga breast ang gatas. Mm-hmm. And beneficyo gini siya for the first 6 months. So, amo lang gini ang hangyo naton sa mga nanay. Kunting, ano lang gid ka ng sakripisyo for the 6 months for the good health of our baby. So, para sa growth and development niya, kasi ideal, mm-hmm, talaga ang gatas nga ara, mm-hmm, sa aton. No, so makaprotect man kini siya sa sakit sa atong mga nanay and especially sa atong mga babies. So, mm-hmm, yan ang aton nga mga gi-promote karon, ang exclusive breastfeeding. So You can extend as long as you have milk. Kung gusto pa sa baby, ipasigisigi lang gid na siya miga, Joy, ang aton nga pagpasuso.
0: Yeah.
1: Pero ang atong eksklusibo for the first 6 months.
0: So, hindi na kinanglan dugangan pa sang mga, hambal nila, vitamins pa da, tubig, muna, no? Enough na tong breast milk nga kinanglan niya sa sulod sang anom ka bulan.
1: Oo, amo gina siya ang aton lang ano, no? Kung kumpleto na, din mo mag-worry, no? So, mamani siya ang atong ginatan-aw diri, ang sustainable development, nga ano, gid bang eco-friendly food source, no? Kay kung ato makita, abi, ang kadamo nga mga basura, kung anuman ang inyong makita, kung diin-diin, no? So, eco-friendly food source ni siya. And makareduce man sa itong poverty nga line, no? Kay nga nga mag-trabaho ka para mag-ibakal mo pa sa gatas. Nga ara naman ang kumpleto nga gatas nga ara sa imuha, no? So, amo na ang ginatanaw natun nga ang chain, no? For the practice is within us, within the family and the whole community.
0: Ano ang aside dito sa na-mention mo, ma'am, nga benepisyo sa nanay on health kag sa economic. Ano pa gid ang imo nga ma-enumerate nga benepisyo sina sa aton mga nanay kag ang pag-address nato, no, sa problema man, recurring problem sa stunting daw, isa ni siya, di ba, ng intervention.
1: Okay. So kung amo ni siya ang gina ano gyud nato sa first 1000 days of the child. So mo start kina siya sa pregnancy. So si nanay gid ang aton nga tagaan og tama gyud nga edukasyon og informasyon nga ang kailangan ang tama nga nutrition during sa pregnancy para man nga siya mismo makaproduce sang gatas, no? And ano bala kanang makondisyon na iyang mind nga magpasusugid siya. So sa part naman sa nanay, kung ang breastfeeding, ang kung magpapasuso siya, madali lang gid siya maka-recover nga dasig, no, after birth. And ang mga risgo bala sa ginatawag nga mga sakit nga like diabetes, no, kay mag ano abi kita nga mag-increase gid ang weight sa usa ka nanay, syempre kung hindi siya magka-control sa iyang pagkaon, so na yung ginatawag ka na nga diabetes to nga sakit sa nanay, no? Maka bulig man ang breastfeeding sa ovarian cancer kasi yan ang mga makita nga mga risgo kung hindi gid man siya magpapasuso. So maka-reduce sa mother's risk of breast and ovarian cancer and dasig ang uterine healing kasi may mga hormones kasi nga nagabulig, no? Mapansin ninyo nga ang iyahang uterus mag-shrink yan siya is because of the release of oxytocin, no? So maka-reduce po siya sa bleeding. And remember, ito din ay maka-help din sa nanay on emotional well-being. Stress relieving kasi kung magpasuso ka, no? Kasi may mga calming hormones din na maka-reduce anxiety. And of course, yung ating bonding with and closeness with the baby. So, kung aton gid ni siya nga isa-isahon daw makita ni mo gyud ang importansya nga ang importante gid nga magpapasuso ang usa ka nanay and para man nga ang iyang kumpleto nga kailangan for growth and development and this will protect also stunting nga problema gid kaayo nato ni nga miara pa gid kita nga cases on stunting do sa ato ang record sa South Cotabato nagababa na gid man ang ato ang stunting, no? Pero ang ato gid ginasuportahan diri nga ma-strengthen man nato ang advocacy for those sa mga new mothers nga nagabuntis pa lang. So tagaan na gid sa maayo nato nga information.
0: Yes.
1: So amo na ang aton nga tan-awon ang damo nga advantages, no?
0: Yeah.
1: Naagid, no? Para sa nanay, sa baby, sa pamilya, and of course, sa atong community. Parang chain kasi yan siya, nga kung ginapractice natin ini siya, maging pag-ungid ang aton nga society.
0: Yeah, healthy ang baby, kay nakuha niya tong mga antibodies nga kinanglan niya para himsog siya, no? Halin sa gatas ni nanay.
1: Amo gina siya ni Gajoy.
0: Dayon healthy pud ang nanay gali kay nang ano no may atong hambal mo ma'am may oxytocin ano
1: oxytocin oo mao gina siya ang releasing abing daw mga love hormones no natud nangyari na sa ano ba so mao nay wala nakita siguro sa atong mga nanay especially ng mga bag-o karon nga nagabuntis and take note ang nag-increase na rin ang ating mga teenage pregnancy so sa ila pa lang mismo nasa negative kasi ang kanilang disposition kung buntis sila at early age. So, isa ni siya sa pinaka i-integrate gid naton sa adolescent health program.
0: Yeah. So, malesen pagidhambal mo, ma'am, ang risk sang sakit like breast kag ovarian cancer.
1: Yeah.
0: Yun, dali lang siya makarecover sa pagpanganak gali, no? Especially nga, may bonding silang special sang iyang baby.
1: Oh, di ba? Para yung magic yun ang atong gatas, ba, Miga Joy?
0: Yung design gin na, no? Design sang Ginoo.
1: Oo, amo na siyang ang shift bala sa panguna-una gid sa usa ka nanay and dapat gid man ang nanay suportado gid sa pamilya no kay mao man ni siya ang isa abika influencer sa usa ka behavior sa usa ka nanay for breastfeeding is yung member of the family at first lalo na ng atong mga ugangan ano ba na mga yung malululola, no? Lalo na kung first time, ay sila nag-prepara. Kaya, in terms sa pag-hatag o counseling sa usakan buntis, start pa lang, dapat mahatagan na po o informasyon ang mga membro sa pamilya. Hindi lang siya ang nanay, hindi lang ang bana, kung hindi ang membro sa pamilya wherein diin nagapuyo ang usaka bag-ugid nga nagapanganak o nagabuntis ba.
0: Encouragement kinanglan gina nila.
1: Yes,
0: no?
1: Kailangan gina siya ang
0: mga
1: support sa pamilya.
0: Support. Or iya nga support group.
1: Ang support group. Ang nami lang abi naton karon kay daw nagpag-una gid man ang aton nga promotion, ang atong support on breastfeeding is because damo nakita mga hospital required na kasi sa hospital nga maging mother baby friendly hospital. Ang facility nila, even ang lying in naton, dira pa lang ginabawal na gid ang aton nga mga breast milk substitute and mga paraphernalia nga ginadala, biberon, amachupon, and other nga maka-replace gid sa pagpasuso sa nanay.
0: Mm-mm. May mga hangkat pod no ang mga nanay. Usually sa inyo nga mga ginahimo nga mga orientation sa communities, no, ano ang mga usual nga challenges kag paano ang intervention dira?
1: Oo, may mga reason nga ang mga nanay na pugos lang na sila ba nga kung nasa hospital sila kasi bawal na no ang sa kung nasa hospital ka private or government ano naging nga once nga certified or accredited na ang imuhang facility as mother baby friendly bawal na gid ang mga hindi magpasuso during sa stay nila sa hospital and ang ato abing challenge is yung pagbalik nila sa community kaya kailangan nila ang support group and una abing may mga challenge like mo stop na sila no or hindi ba sila ano kanang hindi sila tungod sa ilang mga kondisyon nga like ang may ano bini nakategorize naton ang mga challenges or mga experiences ng mga nanay kaya hindi sila magpapasuso pag-ayo no may physical challenges and psychological factors like ang sa physical challenges naman yung ma-experience nila ang nipple pain and masakit no, soreness, no. Ang ano binisi ni at early age during breastfeeding, lalo na kung mga first timer, na experience. So isa na siya sa mga decline sila for continue breastfeeding. So ang ano lang dali is mag-monitor din sila sa ato ng mga partners, community, ating mga barangay health workers, and atong mga health workers within nga mag-visit kasi part na ini siya sa postpartum visit nila nung tanawon ano ba ang problema in terms sa inyong pagpasuso. So amo ni ang mga
0: hello ma'am na putol yata ma'am Franz, medyo naga dula-dula yata ang aton nga signal.
1: Ay, hindi na ko babatian, Mega Joy.
0: Nang naga, ano ma'am, naga choppy-choppy. Oo. Okay na, Sabong. Hello, Ma'am Franz. Oo, naga choppy-choppy. Kita, ma'am, siguro taugang ka lang namon liwat. Okay, para klaro sa aton. Ano. Medyo naga utod-utod abi ang signal ni Ma'am Franz, no. Siguro tawagan ta lang siya liwat ni Godev para maano naton ang mas okay nga signal. Yon. So damo sa mga challenges tuod, no. Especially kung nagaubra na, no, nagaubra ang isa ka nanay, no, ano ang mga pwedeng intervention nga ma-achieve naton tong 6 months nga exclusive breastfeeding nga gina-recommend gid para nga ma-maximize gid naton ang aton nga mahatag nga nutrients para sa aton nga mga kabataan, no. So kabay pa mag-okay na ang aton nga audio, no, kag maklaruhan naton ang explanation ni Ma'am Franz. Ma'am Franz, dito kita sa mga challenges na, no, sang mga nanay kay may iban gambal nga na ano daw nang kay gaubra sila. Ano mga pwede alternative sina Ma'am Franz?
2: So ipadayon ta lang tong atong mga na naputol kainahan.
0: Opo, ma'am.
2: Ang usa sa mga challenges in terms sa nipple pain and soreness, ang kada bang tungod sa mali nga posisyon sa pagpasuso.
0: Okay.
2: Oo, ang attachment.
0: Kaya
2: dapat abi dili siya nipple ang hakab sa usa ka baby kung hindi the whole areola. Kung kung ma-imagine mo, Mega Joy, di ba may portion na black portion sa atong asuso. Dapat ang bibig sa isa ka infant, full gid niya makuha ng areola. Kay parang nami ang suckling.
0: Okay.
2: Tapos may mga ano din, aside from that, ang ilang worries naman nga gamay makugatas. Oo, common din na mabatian ni mo. Wala ko kay spite sa ang pagpasuso kay gamay ko gatas.
0: Wala magawas.
2: Oo, wala magawas. Remember nga ang ato ang gatas mo, guwa lang na siya kung naay nagasakel. No? So kung ang imuhang imong isip hindi gid ka makapagawas sang gatas, syempre mo ang atong utok abi ang nagakumand, no. So more na ang aton nga pagpasuso, anyway ang bata nga bag-ong lapsag, hindi gid man na siya nga ilangan nga pila ka litro or ml ba.
0: So natural lang na nga gamay anay ang una nga pagpadede sa iya, hindi niya kinanglandamo.
2: Yes, amo na siya, Mega Joy. Kaya nga during sa delivery nila diha sa delivery room, gina-practice na gid na sa atong mga health workers ang intrapartum care, no, kay essential gid nga maka-initial breastfeed siya, no, maka-latch on siya bago siya balik sa iyahang kwarto. So ang iyahang initial nga breastfeeding start na gid diha sa diha pa lang siya sa delivery room na sa iyang nga table. So dapat makabalo na ang baby kung ano ang iyang pagpasuso, no? Skin to skin, yan ang atong ginahimo gid dito sa delivery room. So gina-practice na gina dito nga makatakmo mo naman lang ang baby bago siya makabalik dito sa iyang kwarto. So damo nga mga challenges and may naghambal pa gid nga nagasakit akong suso. It's because nagapuno na ang gatas niya pero hindi na papagawas. Kaya da pareho bala na mega joy og balon sa na pang magkuha ka tubig. Na kung wala ka nagakuha tubig, hindi man na siya mabalikan sa imuhang gikuha. So kung the more nga damo ang nakuha diha sa gatas, the more man ang supply. Mo na ang supply and demand, no? Applicable na sa usa ka breastfeeding.
0: Ayun.
2: Ang ako gid bantayan ang atong postpartum depression sa usa ka nanay. Kay kung
0: yes, ma'am. Yeah,
2: tapos pagtagwa, kung gid suporta ang aton na mga partner. Muhatag gid og emotional support. Kasi kung wala siya, draining kasi kaayo ang magpapasuso. Tapos wala kapagid suporta. Si ano na lang ni. So, amo na siyang mura ba ang feeling sa usa ka nanay nga nagpasuso nga, ako lang ba ning...
0: Akon lang tanan.
2: So, wala man lang nagasuporta sa akon. So, very much appreciated and talagang kailangan na may support talaga ang members sa pamilya in terms sa pag-start yun sa breastfeeding sa usa ka na sa nanay.
0: Yeah.
2: Kung and work, yan ang mga challenges.
0: Oo, kung working, ma'am, anong ma-recommend mo sina, ma'am Franz?
2: Ang working, trabaho man ako. Pero, amun siya ang distracted ngayon sa mga strategies sa atong panggobyerno. Nga ang miara kita mga breastfeeding room, breastfeeding in the workplace. So, happy to inform everyone nga miara na kita sa Kapitulyo, breastfeeding room. Kasi pangita na gid na siya in support sa mga working mothers. No, nga mubalik sa trabaho nga hindi maputol ang pagpapasuso. Kaya pwede sila nga matagaan sang 40 minutes break, no? 40 minutes gina siya sa iyahang break sa mga meal breaks.
0: So pwede dalon ang baby sa opisina.
2: Oo. Kasi ano, supported din tayo sa dole, no? Sa labor, no? Na ang 40 minutes break, pwede siya nga magpasuso kung lapit man lang ang balay niya, ang baby pwede madala dito sa workplace. Pero kung hindi man, pwede siya nga gamito niya ang 40 minutes for expression sa gatas. Kung nagpula siya gatas, manual expression, pwede siya mag-pump. Basta makarelax siya o 20 minutes, o pwede man niya na siya kuhaon, kag-i-store lang niya sa ref, no? Or magdala siya cooler. Kay para nga mabili naman niya ang iyahang collected gatas para naman sa next feeding kung wala siya. So, muna siya ang gipromote ngayon in support sa atong mga breastfeeding mothers.
0: And hindi posible nga dalon ng baby, pwede pumping, no? May mga gamit naman dira, no?
2: Oo. Mega Joy, amutong nakakanto ka mo diha sa ano sa PSWDO, diha sa province. And may ara man kita diri sa lobby, sa main building, pero may ara na siya dira. Ang kulang na lang is ang pag-visit sa Department of Health for certification. Kasi ang certified na naton ang naka-establish diha sa PSWDO. Tanan nga mga walk-in, nga mga clients nila, nga ni-access diha sa ilang services sa PSWDO, yung social welfare nga development office. May ara na sila dira kag ang mga working mothers pwede sila mo access dito. Kumpleto na ang ilaha nga mga express pwede man. The room is aircon. May ara kita rest and may mga reading materials kita dito and maka nagid ang atong mga working mothers.
0: Mm-hmm.
2: And allowed yan ha, allowed yan. Protected tayo ng loan yan. Kaya 40 minutes, allowed din yan siya na i-allow ang atong mga breastfeeding mother na ma-out sila silang station for 40 minutes, 20 minutes sa buntag, 20 minutes man sa hapon.
0: Anong mga mali nga mga pagpati about breastfeeding, Ma'am France, nga dapat klaruhon naton sa aton mga tagpalamati? Ano na mga nabatian ninyo nga mga concern sa mga nanay nga mali-gali na siya nga pagpati?
2: It's because lahang isip is humble nila ang pagpasuso, madali lang. Anak ba? Hindi man gali, no? Ang mga paniwala ba nga humble to nila, kaya hindi man gali di ay. So, tama gid na siya, no? Hindi madali ang pagpapasuso, no? Kay nag-require ni siya of natural skill, no? Nag-take of time and practice for both sa imo as nanay and baby. Kasi baby mo, takmo kaagad sa imuha nga breast. Kung diin siya magsuso, kung hindi, complementing kaayo ang usa ka nanay o usa ka baby. So, ibutang na to sa isip sa mga nanay na hindi madali ang magpapasuso. Pero, ang love, dira. So, ipon, kung gusto ni mo ang kumpleto nga pagkaon sa usa ka baby para sa iyang pagtubo o iyang tama nga nutrisyon, ihatag mo ang gatas mo. So you work together, baby and you, because it takes time and practice. No? So usa na sa ato ang tanawon. And kana bang kay gamay ko o baby? Nakabiti ka ba si Nanga Joy?
0: Oo, gamay daw.
2: No? Oo, gamay man kung suso. Nya, maay man ang iban kay dagko man at suso. Dalam ba dami sila gata. So, mauman na ang mga isip man sa iban. So, remember, it does not affect your body ang size sa imuhang breast. Makaproduce kita tanan. Basta babae ka, makaproduce gid ka sang gatas. So, amon ginaha, iwalao na to ng atong mga tuo-tuo. Kung gamay ka breast, wala kay gatas o gamay ka lagatas na ma-produce. So, isa na siya ang atong mga na-encounter na mo during sa pag-monitoring. And may isa pa gid na mali man na practice na sabunan nila ang nipple, every feeding. No, so remember ang ato nga nipple ara diha si Montgomery, may glands admina nga naga-produce og natural oil nga mo maintain siya sa oil niya sa imuha nga mo nipple and the whole breast, and yan ang amoy na ginapangita sa usa ka baby para maka makit-an niya kung diin ang breast mo. So hindi gid siya just clean. Ano lang, itrapuhan mo lang ang nipple mo and you give that sa imuhang baby. So of course, ikaw as nanay, maligo ka man, pero hindi mo pagsabunan ang kana nga portion sa imuhang lawas.
0: Okay.
2: Ang kana imong nipple. Kasi may ara kita natural oil nga ginaproduce sa Montgomery gland. Sa, kung tanawin mo abina, diha, sa iyahang sa breast naton, nakita ni mo na pintok-pintok bala, mega joy, nga within sa areola. Maunay mo, mayara mga gland abidiha, nga mugwa, nga mo-produce og natural oil. Protection yan siya. So, mauna ang smell sa baby, makasimot na siya sina, makatultol na siya kung diin ang breast.
0: Ayun. So, natural lang
2: so, yan
0: siya.
2: Ang mga common nga mga di na isip bala sa mga nanay nga amo na ang mga practice, so mo na ni babantayan ta, and lalo na kung magkasakit. No, ay i-stop niya ang pagpasuso kung nasakit, daubo. Pwede ka makapas kung magpapadayon ka o pasuso, no, just have a protective gear like mag face mask ka, no, ang imuhang baby protect mo man, pero kung hindi ni siya gimin nga imo siyang i-stop. Or pwede man din nga imuhang i-collect na lang ang gatas mo kag ihatag mo na lang ang gatas mo sa baby direct sa iya ha, using yung cat feeding. Eh ginaano abi nato Miga Joy, kung pwede lang tani nato mama i-inform ang atong mga nanay, lalo na kung katong mga naga-working mother na kung magbidin sila o gatas sa ilahang baby, hindi nila ni siya i-transfer sa baby ron. Kasi mag-create yan siya ng confusion ng baby. Kasi kung ikaw magpasuso ka sa gabi siyempre mag-effort kasi ang baby para makasuso siya. Whereas kung dito sa baby ron, mo tubod lang abi, no, wala kay effort. So kung pwede lang mo practice lang din kita sa cup feeding. No? Ay, dali lang gid kaayo na siya, more practice lang gid, ano? So kung mapansin ninyo nga parang hindi ma-confuse ang baby ba kung ano ba suso ba ni sa nanay or di siya kanang artificial lang ana. So kung sa artificial siya, mas gusto niya na kay mudaloy lang. Oo. Do ang sulod sa bibiron is gatas ng nanay, pero ang aton lang kung ulikawan lang tani naton kung pwede para hindi lang siya ma-confuse during sa night feeding kasi sa gabi maka more ang iyahang feeding mo baby sa nanay. So muna siya Miga Joy ang aton lang mga tips for the mothers na and of course hindi man nila kalilipatan sa mga nanay ang tama nga nutrition man nila kag magpuway. So hindi basta-basta ang magpasuso kung ara ka lang sa balay, no, the imagine nga sa kadamo mo pa ubra pabuhay ka man, it's a journey at kasi ang magpasuso kaon ka man sa tama.
0: Self-care.
2: Kung may kauno, no, Miga Joy. Kaya masuporta gina ang atong.
0: Kadara sa mga malung mga sabaw sa malunggay.
2: Kana bang makapaspas pag-produce o gatas? Kaya maumagin na siya ang need sa ano, kailangan na din sa usa ka nanay, additional calories din niya, ang 500 calories additional on top sa iya ang regular meal.
0: Pero ano
2: so,
0: nga
2: kailangan
0: sakit
2: niya
0: sa...
2: makarecover.
0: Anong sakit sang nanay, Ma'am France, nga hindi siya pwede makapasuso? Diba may amo man na nga kung may kondisyon ang nanay, hindi siya makapasuso?
2: Oo, may mga ano, nga ang in-win situation ha, meron. Hindi gini siya sa tanan. Ang ato lang bantayan, kung naka-remember ka mo, may mga metabolic disorder nga ato ang in terms sa breastfeeding, bawal git ang gatas sa nanay. Ang sa kung may condition ang baby on galactosemia. Ang galactosemia is metabolic disorder. Ang overview ko lang niya kay murag di ka ay ko ani ka discuss basta ang isa ni siya sa dili gid nga dili gid matagaan o gatas kay ang baby is hindi siya makaproduce og sugar in breast milk.
0: Okay.
2: So, sa ni siya ka metabolic disorder. Kaya meron tayong newborn screening within 24 hours. Kung nasa hospital ka nga magbata. Tuhaan din ka dayon sa screen ka. Kaya isa na sa ginapanaw kung i-breastfeed ka ba or hindi. So, isa na siya kung usa ka condition yan. And yung isang atong lantawon lang ang... yung sa galactosemia, be sure na ready ang pamilya to sustain gatas. No? Nga nung formula. Kasi meron din na ang sustainability abil na siya, di ba? Kay aside nga mahal ang gatas, kung unsa man ang may ginarecommend abi ang doktor sina mga pedya kung may ara mga kondisyon sina. So may mga gatas na containing man na hindi kaayo, mo'y mo address aning galactosemia.
0: Mm-hmm.
2: So isa na siya. Ang isa, ang isa naman mega joy, yung kung may HIV confirm ang utaka nanay.
0: Mm-mm.
2: Oo, kasi virus yan siya nga mo pass through sa breast milk.
0: Mm.
2: So, lalo na kung wala pa siya naka, na-manage no, ang iyahang bulong.
0: Mm-hmm.
2: Yung ating ARB, yung ating anti-retroviral yung ating sa vaccine na yan or ating management yung sa HIV patient. Yan ang mga kondisyon nga murang nakita ko.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung sa HIV naman, may option ang nanay.
0: Mm-hmm.
2: If ever man nga positive siya, kung nakita nga ang iyahang viral load is hindi bang kaayo na-manage na, kay naka-manage na siya sa iyahang kondisyon, may option ang mother. Either mupapasuso siya or mag-gamit siya o formula. Pero ano gid ha, ato gid siyang i-observe ang ginatawag nga APAS, Mr. Mega Joy. Yung APAS is yung acceptable ba ang gatas na yan sa pamilya. And feasible, meaning ang F, no, is feasible. Anytime ang pamilya maka-access sa gatas na nagustuhan naman sa bata. Tag, affordable. You know naman, Mega Joy, ang mga formula nowadays, kung the more nga magdako ang baby, more than ang kanyang demand, no?
0: Mm-hmm.
2: Masustain kaya niya nito?
0: Mm-hmm.
2: And sigurado ba ang pamilya may enough pa mong safe water?
0: Mm-hmm.
2: Kasi i-sterilize mo ang tanang gamit, ang imuhang gamiton to para sa imuhang sa formula, amo na ang atong lantawon.
0: Mm-hmm.
2: So yan ang mura makita ko lang nga mura di mga option, no, either to bag breastfeed o dili basta sa galactosemia, no to breast milk.
0: Mm-hmm. Ayan, so ang pinakamainam para sa iyong baby is gatas gid sang nanay. Wala na sang iban nga alternative. And thank you. Sige. Sigsang oras na ito ng France ba? Damo patatani istoryahan. Galing kayo.
2: Oo, gani. Sige lang kayo. Mabalik na lang yan kung kuda sa inyo. With Sir Eldon.
0: Sige po. Abangan na lang nila sa programa natin every Wednesday. Thank you again, Ma'am France. Sa time.
2: Welcome man sa time nga ini. Mega Joy.
0: Opo, goodness. Aton nga nutritionist dietitian mandari sa IPHO South Cotabato si Ma'am Francie Aguilar. So exclusive breastfeeding sa sulod sang anom kabulan na maginang ideal gid nga dapat mahatag naton sa aton lapsag. Dubdob sa liwat naman nga pag-updanay diri sa programa Oras na Pilipinas, sini ang inyo amiga, Mega Joy Kawayan Combatir, sa pag-assist ni Kuya Don, Kuya Edgar, Mega Jen, Mega Dave. Nagabilin sa inyo sang maying aga sa mga balita kag-impormasyon nga to na batian. Ang Diyos lamang aton, pag-asaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Bayanan. Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Tuesday morning po mga kagapay, nagbabalik muli po ang Tuesday edition po ng Family Matters ngayong pong August 4, 2026. Ngayong malamig na umagang ito, kayo po ay siguro ay nakaabang na rin kanina. Meron na ngang ano, ang aga ni, mamaya ko nababatiin yung mga nag-greet sa atin sa Facebook Live po natin. Ano? Pero dun po sa inyo na kakatsunin lang po, kayo po ay nakikinig po sa programang Family Matters Tuesday Edition po. Paki-like and share po ang ating program for today. Of course, hindi ko naman sasabihin hindi maganda yung topic, di ba? Pero maganda po talaga yung topic natin today. Angkop na angkop po sa ating mga parents who are currently taking care of mga kids na hindi biologically galing po sa inyo. Maaring ito po ay through foster care or adoption or pinaalaga po sa inyo ng inyong mga kamag-anak. O di po kaya talagang the Lord brought you to a place where kayo po ay caregiver po ng mga batang sa kasalukuyan ay wala pong mga magulang na nag-aalaga sa kanila. No po? So if you are naka-tune in na po kayo dito po sa 702, paki-share nyo na nga po ang ating program for today. Marami po sa inyo ay nasa Facebook Live po natin. Iba naman po ay nasa YouTube channel po natin. O di kaya ay na mga nasa sasakyan sa mga radio po ninyo. Or na i-download nyo na po ang ating official app sa inyong mga mobile phones. Or ang aking favorite group of people, yung mga naka-transistor radio po sa kanilang mga bahay na gumagawa ng mga gawaing bahay ngayong umagang ito po. No? So muli po, magandang malamig na araw po sa inyo. Kanina po nung papunta po kami dito, biglang bumagsak ang ulan. Kaya medyo na-delay ang aming alis eh, no? Dahil naghatid pa ng naghatid ng anak at apo kasi ayaw natin mag-tricycle kasi mababasa.
2: Ministry of Apologetics po muna kami.
1: Nag-ministry po muna kami. And then, tsaka tayo pumunta dito as medyo naipit din sa traffic. So, kung kayo po ay nasa transistor radio or nasa radio po sa inyong mga sasakyan, naririnig niyo po ang boses po ni Ate Isa Tika. And Daddy, your turn to greet.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay una ay inyong i-share ang ating broadcast today. Angkop na angkop po ito sa mga nasa syudad na sobrang busy sa lahat ng bagay. You know, things have a way of overtaking our priorities. And so, ngayong araw po na ito, nawa ay maging blessed kayo sa ating usapan today. Ang title po ng ating usapan today is Resolving the Marriage versus Parenting Dilemma. Mm-mm. Bakit versus?
1: Kasi ginagawa natin versus. Dapat hindi versus.
2: Kasi pag versus, magkatunggali.
1: Magkaaway.
2: Magkatunggali. You know, ganyan. So, bakit versus, 'di ba? Yung aming pag-uusapan today na bakit versus nga naman. Kasi madalas po ay iyan ang nagiging dilemma. Kaya tawag natin dilemma, no? Problema pagdating po sa buhay pampamilya, lalo na in this busy sabi nga nila, dog eat dog rat race society. Mm-hmm. No? All with good intentions. great intentions. Kaya lang, I know for a fact that there's no other time in recent history na to where ang pamilya ay na-attack.
1: No?
2: And alam nyo, yung what happens outside the home, expected na natin yun. Diba? Yun ang gusto ni Satan, diba? To steal, to kill, to destroy. Isang priest na pinapakinggan ko, sabi niya, Satan, when Satan first attacked, mm-hmm. ang una niyang inatake pamilya, mm-hmm. si Adam at si Eve.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yun ang una niyang inattack, to destroy the family, right? And so,

0: No? But for now, let us go na po sa ating Bible reading sa umagang ito kanina nung inaaral ko po yung ating lesson for today, yung ating script. Ano? Pagbasa ko dun sa, kasi ako po nagbabasa nung Tagalog verse po natin, nagulat ako. Sabi ko, anong book ito? Kasi parang first time ko siyang na-encounter. Sabi ko, anong book ito? Mangangaral.
1: Mangangaral.
0: Mangangaral. Mangangaral. Ayun, sa'yo,
1: mangangaral.
0: Mangangaral. Yeah.
1: Title. Mangangaral is a person.
0: Right. Oo. Ah, sabi ko, anong book yun? Sinerge ko, tinignan ko yung next page kasi ikaw yung English version, ano? Ecclesiastes.
1: Siya ang pinakakaibang translation.
0: Pero inisip ko kasi, well, I guess, okay, I see the connection now. Kasi Ecclesia, church, right? Ecclesiastes. So inisip ko pa, inahirapan na kong i-connect yung dalawa. But anyways, punta po tayo sa ating Bible reading for today. Ano nga uli? Paano nga uli?
1: See? Pati yung Tagalog, nakalimutan na niya.
0: It's the brain fog in me
1: Mangangaral.
0: Today. Mangangaral. Ang ika-apat po na chapter at verses 9 to 11, babasahin ko po sa inyo ang Tagalog version. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya?
1: Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 11, reading po from the New Living Translation or the NLT. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? Kaya po yan ang aking napiling verse dahil po sa ating title ng ating discussion today is the marriage versus parenting dilemma. Resolve natin. Ang mga magulang po today, actually, alam mo, nag-umpisa to nung dumala, no? Nung COVID time. Na akala ng mga tao, since work from home, school from home, lahat from home, ay mas lalong malalapit ang mga pamilya sa isa't isa. Ang nangyari ay yung ating trabaho at yung ating eskwela, at dahil sa ating mga gadget ay nagkasama-sama, magkakatabi tayo, ngunit tayo po ay magkakahiwalay. Naalala nyo, last week, ang topic namin is tech addiction ng mga bata, right? And we outlined anong mga pwede nating gawin dahil ang mga bata today ay nakasalpak na ang kanilang mukha sa mga gadgets nila, no? And at the same time, ito na ngayon. So ngayon, ang kalaban ng pamilya ay hindi lamang yung maghiwalay, nag-away, o magtrabaho sa malayong lugar. Ngayon, even people who are inside the home are isolated in the home. Right? Ang dami na po namin nakakaon sila na mag-asawa, na they're intact, magkasama, they love each other, pero hindi sila magkasundo dahil po ay sa parenting issue. Yung isa may kanyang paraan, yung isa may kanyang paraan, yung isa may priority ng magpo-provide sa pamilya, isa mag-priority mag-alaga sa pamilya. All of them are concerned with being a good parent, providing a good home sa kanilang tahanan, ngunit ang nagiging resulta po ay kasiraan naman ng tahanan. Bakit nangyayari yun? At ano? Kaya tama yung Ecclesiastes eh. Parang tingin ko lang medyo nasobrahan si Solomon, no? Kasi 1,000 po yung asawa niya eh. Medyo na over, no? Kasi sabi niya, you know, it is better to succeed pag may kasama ka.
0: Mm-mm.
1: Pag giniginaw ka, may kasama ka. Pag narapa ka, ay merong tutulong sa'yo. But how can you do it when you are alone?
0: Mm-hmm.
1: Ang marriage po ay kinreate ng Panginoon. Sa Genesis pa lang, no? Ang sabi, it was not good for man to be alone. Mm-hmm. Right? And so I will make for him a helpmate for her. Eh, yun pala yung design ng Panginoon. Eh, bakit ang nangyayari na dahil sa pamamagitan ng ating desire na maging magandang magulang, maayos na magulang, mag-provide sa ating mga anak, lahat-lahat, etc., etc., bakit na ang nangyari, naging magkatunggali mm-hmm. ang relasyong pagmag-asawa at ang relasyon na bilang magulang. No? Paano nangyari yon? Kasi po, tayo po ay masakit man sabihin, sumusuway sa design ng Panginoon. Mm-hmm. Na lahat ng bagay, kung tayo po ay mag-a-achieve ng success in our homes, in our family, we must do it together. No, we must, naintindihan ko po na minsan, meron po tayong mga kapatid sa Panginoon who are single parents. I mean, much respect to the talagang ipinagpapagal mo, talagang iginagapang mo yung ganong situation. Ando na po tayo. But we're talking about people who have marriages who are intact. Magkasama. Pero nangyari yung pagpapala na pagiging magulang and the privilege that you have to provide for your children and to raise godly children, nagiging kontra pa. Nagiging issue pa ng paghiwalay ng mag-asawa. Mm-hmm. Nagiging issue pa ng pag-aaway ng mag-asawa. Paano ba nating mababalance ito? Mm-hmm. Alam ko, pag nagtuturo ako ng marriage and seminars, pag natuturo tayo ng parenting and marriage and family seminars, no? Pag natuturo tayo ng ganyan, meron ko yung isang poster na every time pala akong ginagamit. Yung ano, if you put your children first, your marriage will suffer. Mm. But if you put your marriage first, your children and your family will be blessed. Mm. Diba? Unfortunately, ganun na po yung labanan today. Marami po sa atin eh, aalis tayo ng in order to decide to provide for our family, aalis tayo ng madaling araw, tulog ang bata, babalik tayo, tulog ang bata. Siyempre, gusto mong habulin yung pagkakataon na yun. Ang nangyari, yung nga, nagiging magkatunggali yung marriage life and parenting life. Diba? But that's not the design of God. Mm-hmm. The design of God is for us to do family life together. And ano ba yung talagang dapat na priority natin na pwede natin gawin? Mm-mm. In fact, to some of you nakikinig na may mag-asawa, if sa inyo po ay meron kayong mga ginagawa bilang mag-asawa in order for you to be able to strengthen the marriage amidst the mix of working and parenting, i-comment nyo nga po dito para naman makakuha ng tips yung mga ibang ating
0: mga listeners. What ano yung ginagawa nila mag-asawa
1: in order to strengthen. Okay. Yes, yes. Yeah. Despite the challenges, naalala ko noon,
0: a few years back, eh, diba? You really wanted to have na meron tayong Friday time alone, ano? Kasi mahirap po mag-time alone sa loob ng bahay namin, no? Dahil sa sobrang dami po namin. Pero nung una nire-reject ko yon kasi sasama ako sa asawa ko pero yung utak ko nasa bahay. Naisip ko na yung susunod kong gagawin. Naisip ko yung labada ko. Friday eh, no? Tapos maliliit pa yung mga kids noon. And I had a hard time. Yung katawan ko kasama niya sa time alone namin dalawa pero yung utak ko ay puso't isipan ko ay wala po doon. But later on, dun ko po unti-unting na-appreciate. Ako na ngayon yung naghahanap. Kasi we try to do it pag Fridays po talaga but hindi namin nagagawa all the time because nga may mga ibang activities, lalo na church activities pag Fridays. But ano po, na-appreciate ko po yung time alone po namin dalawang mag-asawa, no? So kayo nga po, what do you do in order to strengthen that marriage? Kasi very, very important po talaga yon. Sabi nga nila, one of the greatest gifts talaga that you can give to your children is a strong marriage.
1: Right. Kasi si pare, ano pa na ang ating mga anak, nagtapos na pag-aaral, naiwan natin ang pamana, nabigyan natin trabaho, sira naman yung marriage natin.
0: Mm-mm.
1: Diba?
0: Right.
1: Sad, ano, nakikinig, nanonood si ano, si Bishop Francis Madison. Magandang umaga,
0: Pastor. Magandang umaga po, Bishop. Ayan, sige nga, we have a few minutes. Try ko na pong batian yung mga nag-greet na sa atin ngayong umagang ito. Euphorcina Bernardino, good morning sa inyo, ma'am. Nora Cancela, Ate Luz Farinias, Juliet Lampaso, Ate Mona Pascual, ating ano yan, kasamahan dyan sa IBC South. Mami Telma Manjares, good morning po sa inyo. Hi, Mama and Dada. Sabi
1: hi, Emma.
0: Emma. Hello, Emma girl. You watch Mama and Dada, okay? Ate Juliet Mendoza, good morning. Love daw your outfit. Thank you po, ate. Rosalinda Manzano, blessed morning. Team Tika, nakikinig po sa radio. Epifanio Salvador, share na po. Maraming po salamat. Pastor Junor de Gracia, Tristan Gulay, Mamilita Peran, Sonia Casera, watching po sa radio. Happy birthday daw. Salamat po sa greeting from North Sagaray. Unchangeable God Commission Church, UGCC, Pastor Diomedes and Pastora Tess Jose. Roberto Maniebo, good morning po, DZAS. Ayan, si ating inaanak, Alex Fajardo, good morning and happy birthday daw, salamat. Ayan, si Bishop Francis, good morning po muli. Faustina Habla, happy birthday daw, Kuya Kael. Ate Vicky Quijano, good morning sa iyo, ate. Lillian Guerrero, mapagpalang maulang Martes. I know, maulan nga po talaga. Ate Loisa Rayo or Ate Wanda po iyan. John Enriquez, Nena Cardines, Noel Bautista, Josephine Yuson, Finn Zamolde, ang dami natin yung bumati agad. Pastor Ray Borile ng Posse.
1: Nakita kami na Sunday.
0: Good morning po sa inyo, Pastor. Tess Saulog. Ate Che Consunhi, long time no si Ate Che. We need to have coffee soon. Di na kami nagkikita niyan. Kuya Marcos Bacalya, good morning. Vicky Gabornes. Aga Pehu. Huis, and teka, Gina Tanaka, Rosiel Salazar, Iloilo naman po ito. Charita Boko, wow, ang daming ano ha, tiyagang mag-greet ngayon. Maraming po salamat. Sol Mendoza, Jaira Ramos, Nona Docor, and lastly po ay Ma'am Edith Belen. Ayan po. Kung kayo po ay kakatune inyo lang po, ang ating topic po for today is resolving the marriage versus parenting dilemma. Actually, hindi naman siya, sabi mo kasi versus, tapos ano yung term mo kanina, hindi naman kasi dapat siya,
1: hindi dapat versus,
0: hindi dapat versus ganun. Pero nagiging ganon. Kasi nga, ako, I have to admit, as a mom, di ba, your children are so dependent on you.
1: Right.
0: Nasa sinapupunan pa lang eh. So, it's talagang madalas, the marriage takes second priority once nagkaroon ka na po ng anak. But it shouldn't be. Dahil po, kids din po natin ang magsasuffer kapag po pinabayaan po natin yung marriage po natin. But part of that, we have about, let me see, mga 2 more minutes. Sige.
1: Yeah, and mga kalalakihan naman, nagtatrabaho, puro trabaho. Again, with the desire to,
0: tama pag, yung motibo eh.
1: Oo, pag nagtuturo tayo ng marriage, you know, and family relations sa mga churches, no, pag nag-seminar tayo, we really put an emphasis on that. Kasi yung motives naman, tama.
0: Mm-mm.
1: The motives naman tama, pero if you will look at internally sa inyong mga marriages, you'll begin to see na parang nalalayo sa isang isa't isa. And sabi nga natin, anong point na nag-provide tayo sa pamilya natin, mga anak natin, obviously love natin. Kaya alam mo yung may kasabihan sa Amerika yung ano yung empty nester.
0: Mm-mm.
1: Diba? Yung,
0: pagka ano, yung dalawa na lang ulit.
1: Kayong dalawa na lang. Tapos di na kayo magkakilala. Kasi nga, kayong dalawa na lang. Kasi nawala yung connection ninyo. You made your connections through your children, through your grandchildren, pero pagka kayo, kaya nagkakaroon ng tinatawag na midlife crisis.
0: Mm-mm.
1: Usually, halos sabay yan sa emptiness syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang masyadong ramdam minsan sa Pilipinas dahil tayo, pag nag-asawa ating mga anak, lalo tayong dumadami ang pamilya imbis na nawawalay.
0: Mm-hmm.
1: Pero in today's modern time, hindi na rin. Kasi ngayon, ang mga mag-asawa, pag nag-asawa sila, leave the house, they have their own life, and empty nesters, and you have a midlife crisis kasi ngayon, nabuhay ka para sa iyong mga anak to provide for your children, take care of your children, enjoy your children. Now they're no longer there.
0: Yeah.
1: Right? Nasisira ang marriage in the midlife.
0: No? Yes. Yeah, so yan po ang topic natin for today. Kuha na po kayo ng ballpen ninyo at yung notebook po ninyo dahil sa pagbabalik po natin from our break, tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion about parenting and marriage. Paano po dapat ito nagko-complement, hindi po siya magkaaway. So babalik po tayo muli after our break.

0: natawa ko sa ating kagabi. May damitood ko. Sabi ko, sige, ako na. Hindi ako na. Hindi ako na papahid. Bakit? Kasi papahira ko yung balikat ko. Pero nag-check-in kami on a soul level.
1: Grabe. Doon po sa mga hindi po na nakakalam po sa inyo, kami po ni Pastor
0: Natawa James. Na lang. Pagkatapos kita lagyan sa tuhod mo, iiling-iling na lang ako. Say, my goodness. Tumatanda lang kami. Say, hindi ako na, hindi ako na, hindi ako na. So, pinahid ako yung tuhod niya. Bakit? Eh, kasi maglalagay din ako sa balikat ko.
1: Pasensya na po kayo, mga lolo't lola na po talaga kami. Grabe, no? Nagsimula kami, teenagers pa lang. Tapos ngayon, ano, mga Bengay na ang ginagamit, mga white flower.
0: Oh, I never thought, never thought. When I was younger, pinagtatawanan natin yung mga ano, di ba? Ano pa bang mo? Tiger balm. Huwag naman!
1: Yan, pero ano, no, yes po, daily check-in on the soul level.
0: Soul level.
1: Ask more personal, imbis na isang tabi po muna natin ang work, isang tabi natin yung other obligations natin, but just ano.
0: Oo, asawa mo, galing bumalik, galing trabaho, you know, gusto mo kape, ano, gusto mo kainin, musta ka na, kamusta yung trabaho. Anong ginawa mo? Yung mga ganong question ba?
1: I think it also really changes with time and age, no? Kasi nga, like I said, before po ako, bilang nanay, because my kids were so dependent on me,
0: right.
1: So priority ko po talaga yung mga bata. Kaya pag iniyayaya niya po ako, nandun yung katawan ko kasama niya, pero yung isip ko, ay wala po.
0: Sabi niya, lulog tayo sa ini, matutulog lang naman ako doon. Sabi, ayaw mo naman, pagpahinga ka.
1: Minsan pa, ano, ganito po ka-sweet si Pastor James. De, syempre, mahalang sine. Ako, iniisip ko, sayang naman ang pera, di ba? Tapos sa kanya, iniisip niya, hindi mo mababayaran yung sleep daw na nakuha ako sa loob ng sine.
0: Kulang doon lang, lala siyang kumot eh. Oo. Pero mali na panood namin, nakagising siya.
1: Oo, yung huling pinanood. Oo. Yeah. So yun po, no, check on each other. Actually, sobrang ano nga po eh, sobrang convenient na po for us because of the access po natin with our cell phone. Even yes, during the day, lately, magkahiwalay po kami ng workplace.
0: Dati
1: no?
0: Buong araw ka hindi makikita eh, di ba?
1: So you know, check on each other during the day. Kamusta ka na? Or nag-lunch ka na ba? Important po yun, yung daily connections po natin. And then number two, Dad, ano ba yung number two mo na yan?
0: Practice the art of saying no. Mahalaga po ito.
1: Oh, wow. Okay. Ano ba yan?
0: Protect your marital time by setting boundaries, firm boundaries. That means saying no to excessive extracurriculars, non-essential commitments, late work hours, digital distractions. You can say yes to quality time with your spouse. Whatever that is. So, for example, sa akin, pag naghahabol po siya ng whatever paperwork that she's doing, sasabayan ko. Gagawa na rin ako. Sasabayan ko na siya. So, gagawa din akong paperwork. Mm-hmm. Right? But we make connection. Gusto mo kape? Gusto mo kumain? Gusto mo ganito? You know, we have to say no to some things in order to be able to say yes to our marriage.
1: Mm-mm.
0: Right? That would mean sometimes saying no to commitments.
1: Mm-hmm.
0: Saying no to so many other things. Maybe may personal decided time ka na ito yung gagawin mo. But, you know, say no. Say no. Now, by saying no to other things, you're saying yes to your spouse.
1: Mm-hmm.
0: Even though you didn't say yes.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Practice the art of saying no. Napakahalaga po niyan. No, in today's day na dati ang trabaho natin sa trabaho lang. Ngayon, pag-uwi sa bahay, may Zoom meeting.
1: Yes.
0: Diba? May face calls, may ganito.
1: Mm-mm.
0: Lalo na ang trabaho ngayon, hindi na pang ngayon lang. Minsan, trabaho mo overseas. Kausap mo, taga-ibang bansa. So, kailangan gabi kayo mag-usap. Paano
1: Mm-mm.
0: na yun? Diba? Paano gagawin mo dun? You know, you have to learn to balance the saying no. No, I can't do that. Yes. Mm-mm. By saying no to other things, you are actually saying yes to your marriage.
1: Mm. Or if we know na merong mga times na talagang hindi ka makano to something, no? Then bring your spouse, no? Do it together. Isama mo para at least physically. Tsaka nakikita nila. I think one, isa sa greatest blessings ko po personally, you know, as a spouse. Kasi po, kami po ni Pastor James are called to ministry. So we do things together. In fact, nilagay ko yun as number five. Eh. Siningit ko yan eh. Na how to, what things that you can do, no? Do ministry together. Kung hindi man kayo pastor or asawa ng pastor, maghanap kayo ng things that you can do na magkasama po kayo.
0: Mahanap ka ng paraan to contribute mm-hmm. to it. Kahit magkaiba kayo ng mundo, hanap ka ng, imposible na wala kang way na makakontribute.
1: Mm-hmm.
0: Right? It's impossible for you not to be able to do that.
1: Yes so. Po. Okay. Sabi ni Ate Telma Manjaris, ako po, masakit po lagi ang tuhod. Opo ate, nahawa po ata ako sa nahawa po ako sa iyo. And the third one, Dad.
0: Plan an annual couples getaway or abandon annually.
1: ang ganda niya na.
0: Ganda yan. Commit to getting away together at least once a year without the children.
1: Wow.
0: Taking time away from familiar home routines allows couples to recharge, reconnect deeply, remember why they fell in love in the first place.
1: Mm. No?
0: Hindi naman po kinakailangan ito na, you know, super duper duper expensive na mag-out of the country kayo kung saan saan. Unless you can.
1: Uh-huh.
0: Diba? Pero yung idea po ng paglalaan ng panahon, oras, napakahalaga nun eh. Mm-mm. Napakahalaga nun.
1: Yeah. Like tayo, naisip ko lang ano, well, yun nga, we try na pag Fridays po namin eh, meron kaming time alone, no? Pero hindi namin siya talaga always nagagawa. But sinusubukan po namin, there was a time na kapag yung Fridays were busy, yung Tuesday natin, right after nito,
0: right after
1: po nito, nagla-lunch po kami. So, yun yung time alone namin together. But you don't have to always go out. Yun nga yung tanong natin, eh, kayong mga nakikinig, what do you do? O di kaya kung let's say, ano na po kayo, you are a widow or widower when your spouse was alive, ano po yung ginagawa ninyo para may time alone kayo? Or kami po, pag yun, coffee time po namin, minsan pag sobrang busy na hindi kami makalabas, gagawin niya, bibili siyang dessert, dadalhin po niya sa bahay para at least kahit pa paano, meron pa rin po kami. Yung
0: kwarto, manunood kami dalawa.
1: Oo, important po talaga yun eh. Na-appreciate ko si, I have a friend of mine, di ko nalang babanggitin ko sino siya. Pero talagang pag meron kaming mga schedule na we work around dahil ang dami namin mga Zoom meetings, may mga activities dito, activity dyan. Talagang pag sinabi niya, no, it's my time with my family. No, it's my time. Hindi siya talagang sinasabi niya na, ano, no, I can't do that because it's my time with my family. Dapat talaga, intentional po talaga tayo eh. Kasi kung otherwise ang mangyayari, tira-tira ang may iwan. And we don't like that because dapat
0: or by the
1: talaga,
0: time ka mag-spend ng time, yung atira na, wala na, pagod ka na, wala na. Lanta ka na. Wala, uti ka po, no? When we say no to other things, we say yes to the marriage.
1: Mm-hmm.
0: And I'm sure a lot of people are saying, talaga ba, Pastor, kailangan ba ano, either or?
1: Mm-hmm.
0: Pagdating po sa marriage relationship, opo.
1: Mm-hmm.
0: It's like, you have to, sabi mo nga, intentional, choose this one.
1: Mm-hmm.
0: You have to choose this one.
1: Mm-hmm.
0: Okay, mag-alala, your children will understand.
1: Mm-hmm. Ako meron na akong confession eh. Parang nung Sunday lang, di ba? Nung Sunday, it was a simple thing. But si Pastor po, nag-preach po siya sa FOSIM nga, no? Which is like 1 kilometer away from our church. So nauna po siya. And prior to that, he was asking me, sabi niya, ano, sasama ka ba? Before, in the past, because I conducted the choir, so hindi po talaga ako nakakaalis pag meron po siyang preaching engagement kasi hawak ko po yung choir. But for the past couple of years, I had turned it over to another ministry leader po namin. So I don't do choir anymore. So wala na akong talagang specific assignment on Sundays na hindi ko pwedeng, hindi ako pwedeng umalis. But for some reason, that Sunday, the other day, madami pa akong other things na gustong gawin, madami pa akong gusto kong batiin yung mga tao sa church, and I knew people were expecting me because it was the day after my birthday. So nung tinanong niya po ako noong umaga, sabi niya, ano, sama ka ba? Sabi ko, hindi na lang, iwan na lang ako. So nagpaiwan po ako. Pero in the middle, naisip ko, wait lang. Sabi ko, I think my husband would appreciate it kung talagang sasamahan ko talaga siya. So ang ginawa ko, tinapos ko muna yung other obligations ko po sa church. Buti na nga lang po, malapit. So sumakay lang po ako ng tricycle and then I followed him.
0: Nagulat na lang po ako eh.
1: Oo, and I'm so glad that I did. Kasi po, actually, nakikita mo sa Facebook, sabi ko nga, sana nakunan kita eh. Diba? My husband, after seeing me, kasi talagang shock na shock po talaga siya nung nakita niya po ako. And mukha naman pong na-appreciate niya.
0: Mukha naman in love ako sa kanya. Nagulat po ako kasi... konti na lang yun, malapit
1: ka nang mag-preach.
0: Malapit na ako mag-preach.
1: Malapit ka na mag-preach. It was
0: and
1: during worship.
0: It was
1: worship.
0: The first time for me to be in that church. And mm-hmm. although I knew, you know, quite a few people there, mm-hmm. you know, syempre mag-isa ka lang eh. Ano, mm-hmm. Parang ka nawawalang bata, no? Mm-hmm. Sa ano. So, na-appreciate ko po yung asawa ko na biglang sumipot.
1: Pero talagang, ito I have to admit, no? Kasi after that, after our service naman sa church, we were having a ladies' fellowship, mm-mm. no? Yung once a month namin na right after the service. And, you know, people were expecting me to be there kasi nga, it was the day after my birthday. So, magsa-celebrate ng birthday. And I was so, talagang sabi ko, wait lang, kailangan ko nang bumalik sa church kasi may mga members kami mag-iintay sa akin. And then, pero yung asawa ko. So, I had to really balance things out. Pero purihin naman yun, sabi ko pa nga, Lord, wag po matitisod yung aming mga member na wala ako dun sa birthday celebration. Nakahabol po ako. So,
0: survive naman sila.
1: It was, buti na lang din.
0: Pero again, kasi po, it's not, hindi po kinakailangan maging super complicated, super expensive, super but the intentionality of it is very important. Mm. Napakahalaga po yung aspeto na yon pagdating sa mag-asawa.
1: Hello po, Kuya Romy. Watching from lugar
0: Penticton.
1: Ba yan? Lugar ba yan sa Canada? Nasa Canada Penticton. Po kasi itong...
0: Diyan po sabi, Bonnie yan eh. Bonnie Market, tapos pasok, Lions Road.
1: Good morning sa iyo dyan. Siguro napakalamig din po. Ano? Dahil dito malamig din. Sabi po, sabi ni Ate Telma Manjares, sabi niya, ang time po namin mag-iina after the worship service, kumakain sa City Mall ng lugaw at tokwa. Wow, sarap naman yan. Para po makapag-usap, makapagkwentuhan, kasi balo na po ako. Ayan. So since nag-iisa na, nakulubat ka na, nanay. O sige, mamaya, habulin mo na lang. Mag-charge ka, tapos balikan mo po yung ating... balikan mo po yung ating topic for today. Ayan po, no? Intentionality really is very, very important. Talagang yes. You really need to find time. And then, oh wow, ang aga natin, Daddy. So kailangan bagalan mo pa. Okay. Pero ito kasi, sabi mo, yung get away during the year.
0: Right,
1: sabi mo,
0: right.
1: planning for the year. Eh, kaya lang, magastos po yan minsan eh. Ano yun? Talagang pag-iipunan mo. Kasi
0: paghahandaan mo. And that also, again, says that you're intentional about it. Kasi pinaghandaan mo eh.
1: Mm-mm.
0: Pinaghandaan mo.
1: Right.
0: And again, hindi kinakailangan mga ibang bansa kayo. Minsan, you know, muwi kayong probinsya, sandali.
1: Mm-mm.
0: Something like that, you know. Mm-mm. Lalo ngayon, uso na ngayon yung mga nagpupunta sa bundok, sa Tanay, yung mga kapihan dyan. Mm-hmm. Go out for the whole day, you know. Mm-hmm. O mag-overnight kayo. Marami ng mga mura na lugar na mm-hmm. pwede mong puntahan and just get away. No? Kayo mag-asaw, reconnect.
1: Mm-hmm. I think dun din also, pumapasok na, I know... Ay, dahil nanggaling po ako dyan, many of you will say, kaya nyo nang gawin yan kasi malalaki ni mga anak nyo, pero kami kasi maliliit pa. Find a community.
0: Oh,
1: find a community that will be able to help you and support you. Lalo na po, kung kayo pong mag-asawa ay nasa ministry. Na po,
0: dapat
1: kasi, mo yan.
0: Ulitin ko po, what is the point na being successful in life, providing for your children, putting them into good schools, setting up their future. Mm-hmm. Pero yun namang future nyo mag-asawa na pabayaan nyo.
1: Mm-mm.
0: Then you have nothing in return.
1: Mm-mm.
0: And again, yung impact nito is not on you. It's going to be your children.
1: Mm-hmm.
0: Yun po yung magiging benchmark nila in how they see themselves, the relationships that they will pursue in the future.
1: Mm-mm.
0: Right? So napaka-ano po niya, napaka-halaga po yung aspeto na yan. No?
1: Curious lang ako, no? Katulad to, Kuya Romy, no? Ito kasi, ano eh, nasa abroad eh. Like, for a person, which yung program natin before tayo, yung OFW, kapag magkahiwalay kayo, I was just wondering, how do you spend quality time with your spouse when you're away? Do you set a specific time talaga during the week?
0: Uh-oh.
1: Na kayong dalawang mag-asawa lang ang nag-uusap minus the children?
0: Right.
1: Ang hirap, ano? Kasi extra, sabi natin, intentional, lalo na kung ikaw ay nasa abroad. How do you do it? Mm-mm. Diba? Ano yung gagawin mo? Meron, I remember si Kuya Rom before, ano yung nagkukwento siya, nung nasa, ngayon kasi nasa Canada siya, pero nung nasa barko siya na minsan naka-on yung kanyang
0: camera,
1: ano, buti na lang may technology niya, no, para nakikita niya pa rin yung family niya habang nasa loob ng bahay. So inisip ko lang, sabi ko, ang hirap siguro nun kapag ikaw ay nasa malayong lugar. Okay, Daddy, the last one.
0: Last one is pursue passions and fun together.
1: Mm.
0: Ulit, kasi po, I remember, nagiging maraming madalas na struggle yan. Kasi nga naman, yung hilig ng babae at nung lalaki, magkaiba.
1: Mm-hmm.
0: Right? Hanap po kayo ng common ground. Keep joy and companionship alive by actively engaging in each other's interests.
1: Mm-hmm.
0: Scheduling regular date nights, starting shared hobbies, actively pursuing one another's happiness shows that both your spouses and your children, that your bond is vital, is a vital living priority.
1: Mm-hmm.
0: Hanap po kayo ng ano, eh kasi pastor, yung asawa ko, ang hilig niya magmotor. Sumama ka! Kaya po ako pag magmomotor na ako.
1: Hindi po ako sasama.
0: Bawal po. Sabi nung isang anak namin, si Charlie, sabi niya, eh gusto magboxing. Yung mga kapatid niya, mga ano po yan, Brazilian Jiu-Jitsu competitors. Siya po gusto niya magboxing. Sabi niya, Ma, gusto magboxing. Ayaw. Lumapit ngayon sa akin. Siyempre, yung nasa close tatay, no? Da, tingin mo ba may papayagan ako ni mami magboxing? Sabi ko, papayagan ka ni mami magboxing. Lumaki yung mata niya. Talaga, Dad? Oo naman, papayagan ka magboxing ni mami. Sabi niya, paano gagawin ko pag piniyagan na ako magmotor? Sabi niya, para namang never mangyayari. Ayun lang. Yun lang ang problema natin.
1: Pero hindi. Yung sinasabi mo na yan, meron, like for example, sila Pastor Rigor, no? Meron yan silang grupo ng mga, kalimutan ko yung
0: riders.
1: Tawag nila, mga riders, no? Pero sinasama nila yung mga wives nila. Pero hindi ka makakasama doon. Sorry.
0: Kita nyo, walang support?
1: Pero hindi, di ba? Yun nga yung binanggit ko kanina eh. Pursue passions and fun together. Do ministry together. Do ministry together. Lalo na ano, pag meron mga upcoming mga holidays and occasions, katulad niyan, pag Pasko, pag nag-gift giving, magkasama kayo, sama kayong mamili.
0: Find a way to be able to connect.
1: Mm-hmm.
0: Right? Sa akin po, sa mundo ng asawa ko, driver. It allows you to connect.
1: Mm-mm. Which, so another one pa yan, di ba? Kaya talagang sobrang important maging intentional ka because everything now is so convenient. Lahat ng bagay, instant, lahat ng bagay convenient. For example, yung pagiging driver niya na yan sa akin. Minsan, because of traffic, because of, syempre, yung expenses, pero dahil meron ng mga other ways to get to a place, like you have Grab, you have InDrive, you have GSM, mga taxis, no?
0: Right.
1: Na kaya ko nang pumunta. So, minsan, mag-offer siya, I'll take you, and then I'll say, hindi na, wag na, kasi magastos pa. Kasi ako, iniisip ko, practicality, eh. Pero sa totoo lang siya, gusto niya talagang ihatid ako because our time alone in the car, special moments din yon. So actually, ayan, kailangan ko i-shift yung mindset ko kasi nga inisip ko, mas mura, mas tipid, mas mabilis, Pero hindi investment pa rin kasi siya kasi it's spending time.
0: Sabi ni Kuya Romy, sabi niya ano, everyday daw may devotion sila in prayer time. No, sabi naman po ni Ate Alu, the beloved, kami pong mag-asawa since I'm in Korean mission, siya ay nasa Manila mission, hirap nito. We do nightly video calls, kamustahan, more so panlanginan, 24/7, naka-active watch kami ng messengers, ubos ang load nyo. Messengers, siya isa bukod sa aming family, GC. If gusto po, palaging may paraan, pag ayaw, parating may dahilan.
1: Yes, tama sobrang po yan. Tama po yan.
0: Pag gusto natin, gagawa natin ang paraan. Mm-hmm. No? Pag ayaw natin, wala, hindi uubra. Sabi ni Ate Ruth, sabi niya, couple sa bundok, pwede. Pwede to. Again, pursue each other's passions, di ba? Meron ako isang kausi many years ago, isa mahilig sa ano aso.
1: Mm-hmm.
0: Eh, siya takot sa aso, hindi mahilig sa aso. Pero mahilig sa photography. Sagot, di ikaw mag-photography ng aso.
1: Mm-hmm.
0: Again, no? Ang hindi ko lang po nasamahan sa hobby ng asawa ko yung cross-stitch. Kasi po yung pangkamay ko, mga pangsuntukan po yung kamay ko, hindi po kayang magsinulid eh. Pero I mean, you know, make those connections with their time, make those connections with each other.
1: Mm-hmm.
0: Again, intentional po yan.
1: Mm-mm.
0: And the more we say yes to our family, to our marriage, the more we actually build our family.
1: Mm-mm.
0: Hindi po siya unintentional, direct connection po yan.
1: Mm-mm.
0: Sa mga ano bata. Mm-mm. And I know we live in a busy world. And sobrang daming demands. And sobrang daming karera na inaatupag natin. Again, with good intentions.
1: Mm-mm.
0: But the problem always is that to what sacrifice? Mm-mm. To what end?
1: Mm-mm.
0: To what end po? You know, hanap tayo ng passions that we pursue together.
1: Mm-mm.
0: Minsan, ang mangunguna sa passion nyo yung asawa nyo. Support ka.
1: Mm-mm.
0: Support ka. You know, sinasabi ko po ito, I've done so many interviews. Pagdating namin sa orphan care and ministries, people keep saying, baka ako. Kasi ako yung pastor. And I would always say, sa Pilipinas o sa ibang bansa, pag nag-interview, sabihin ko, actually, ang asawa ko ang ito. This is hers.
1: Mm-mm.
0: And I act as her pastor kasi ako ang pastor niya. Mm-mm. And as a pastor, I utilize whatever connections I have in order to support yung calling niya. No? Napakahalaga po noon, nung part na yun. Sabi ni Ate Merlin.
1: Ay, ang ganda nung sinabi niya. Ako, Daddy, magbabasa.
0: Sige.
1: Sabi niya, kami, super happy na po ako that every day sabay po kami pumapasok.
0: Ay, kaya nga wow.
1: Po, alam niyo, ano talaga eh, you have to be, wag niyo pong, sinasabi ko po to sa sarili ko, no? Kasi kakasama. Like minsan kasi sa pagtitipid, 'di ba? Pagtitipid mo, gusto mo mas convenient lahat ng bagay, but you have to switch po yung mindset po ninyo na it's not a waste, it's actually an investment. Kasi ito, sabi niya, sabay sila pumapasok to work. Dadaan ako pag-uwi at every morning habang nagkakape at nagbe-breakfast nang uusap at sa gabi ganun din. We have a quality time at Saturday, lagi kaming kasama at Sunday, bonding with my sons after the Sunday service. Kasi for example, katulad na yung, even yung simpleng pagpasok
0: simple
1: sa work.
0: Lang, oo.
1: Katulad na, ako po, with my other work ngayon, with the City College po namin, kaya ko naman mag-tricycle. Minsan sasabihin ko talaga sa kanya, hindi na, sige na, okay na, mag-tricycle na lang ako kasi mas mabilis, mas matipid. Pero pag sinabi niya, hindi, dadaanan kita. Kailangan isipin ko na hindi, it might be convenient for me, but actually, he was really intentional in wanting to serve me, to spend that time with me na talagang sasadyain niya, na susundin niya ako. Totoo, siya naman nagbabayad ng gasolina, eh, di ba? Pero hindi nga ako.
0: Pakagat na tayo ng pakaragat ng gasolina.
1: Pero ito, maganda to, no? Even yung sa pagpasok, hatid suntok, kaya mo naman mag-isa
0: simple
1: eh.
0: Things, di ba?
1: Kaya mo naman eh. Mas makakatipid ka pa nga eh kung mag-isa ka lang. Pero yung really, really taking time to do that. Intentional nga. Ayan. Alright. So sa ating pagtatapos, I hope, dami po nag-message na very timely daw po yung ating discussion for day. Be intentional. Invest in that marriage because ultimately, it's your children who will right. benefit po from your strong, godly marriage that you have. Okay, yes, Dad?
0: Anything that has value takes time mm. and effort. And what greater value do we have than our marriages?
1: Mm-mm.
0: No? Manalangin po tayo. Panginoon, ngayong oras na ito, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay nakapag-usapan, nakapag-discuss, Lord, ng mahalagang bagay that are simulat sa Paul. In the time of creation, ito na po ang gustong sirain ng aming kaaway. Nawa po, Panginoon. Bigyan mo po kami ng consciousness ng aming isip, Lord, to make right choices in our family, Lord. Ikaw po ang magbigay ng gabay at linaw, Panginoon, na aming kaisipan to make right choices, correct choices for you. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. At amen.
1: Thank you po, mga kagapay, for joining us today nitong Tuesday morning muli. Kami po ay magbabalik again next week. So, wag po kayong mawawala po. Maraming po salamat for joining us. Nagpapaalam po sa iyo ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po and we'll see you next week. God bless you po.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
4: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
3: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
4: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
3: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
5: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
6: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa iyo ng Diyos.

0: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
2: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
3: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
4: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
5: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
6: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
7: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
8: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
9: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
10: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
12: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

alas 11:12 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Martes, buong South Central Mindanao. Kamusta po kayo? Kamusta ang unang Martes sa buwan ng Agosto? Agosto 4, 2026. Welcome po dito sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. Tayo po ay magkakasama sa loob po ng isang oras. Let us know na andyan po kayo. Kaway-kaway. And pwede po kayong join dito po sa programa natin. Kung meron po kayong mga praise report, meron po kayong gustong batiin, gustong shout out, aba, welcome na welcome po yan. I-text nyo lamang sa text line number ng DXKI 0963-180-1469 at pwede din po sa ating FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Naka-FB live po tayo ngayon. Pwede po kayo dyan mag-iwan ng inyong comment at reaction. Thank you kay Kuya Edgar. Siya po yung nag-set up ng ating FB live. Comment and share our FB page para marami po ang makakaalam. And this time, no? Nasa ano po tayo? Unang araw para po sa ating buwan ng topic ngayong August. So, bago po yung ano natin, theme. Same sa theme din po ng listeners that growing deeper in Christ. Our theme verse ay makikita po sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. So, many people desire the blessings of God. Ano, ikaw din ba, kaibigan? Ano, kasali tayo doon. Talagang nagde-desire tayo ng pagpapala mula sa Diyos. We desire also spiritual fruit. But before God produces fruit in our lives, dapat talagang ma-develop yung deep roots. Kasi ang isang puno, pag hindi po talaga siya rooted, bisan ano pa na siya kataas, kung ang iyagamot, hapyaw lang, mag-abot ang storm, aba, maano gid na siya matumba. Apang ang tree nga rooted siya, pag-on ang iyang gamot, bisan nubo pa na or payat na siya, paresang kawayan, mag-survive gid na siya. So, amupod na sa aton, isip mga follower ni Jesus, dapat rooted kita. Antes kita mamunga, unagid, no? Nga itinguhaon natin is nang maging rooted kita dira sa Ginoo. So, sa atin niya question of the day, so sa mga kaka-open pa lamang ng kanilang radyo, kayo po ay nakikinig kaibigan dito sa 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Pag may ara kita, question of the day. Ito po ang tanong natin. What helps you stay spiritually rooted in Christ even during difficult season? What spiritual habit has helped you grow closer to God? Sige, pwede mo ding i-share ang iyong sagot para at least marami po ang makakaalam, marami po ang magpatuloy dahil sa iyong mga testimony. Kasi ang hirap talaga, kaibigan, lalo na ngayon, literal na
na storm yung mga pinagdadaanan natin sa Manila ngayon, umuulan. Kanina nga narinig ko doon sa ating family matters, umuulan daw doon sa Manila at grabe, heavy po yung traffic. So, ganun din po sa buhay natin, iba't iba po yung season natin. Pero ang tanong, ano po yung ginagawa natin? O ano yung mga spiritual habit natin para tayo po ay lumago or mas closer sa ating Panginoon or magiging rooted ng gaugat gidbala kita bisan damo sa mga pagsubok nga mag-abot nagapadayon gihapon nga nagatindog kaga padayon nga naga rely dira sa Ginoo. So gusto gid namon yung makabati halin dira sa imo abiyahan, no? Diin ka bala nagapamati. And ano ang imo nga sabat sa aton pamangkot? Paano ka ba ginbuligan sa Ginoo nga mag-crow sa mga tuig? Or basi may ara ka dira sang praise report, your testimony or DXKI story, kag prayer request, gusto gid namon ina nga mabatian. Kagag gusto man namon niya ipangamuyo ikaw. So pwede mo i-share, i-text lang sa text line number naton or i-PM or sa atin niya FB Live. So hulaton namon ina abyan. Kay gusto namon nga makabati halindera sa inyo. 11:19 ang atin nga oras. Sige po, pwede po tayong makinig po muna tayo sa awiting ito. Mula po sa kanta ni Gary Valenciano. Si Yahweh ang sayawan.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Walang ibang pag-alaya ng ating awit at papuri. Pasasalamat at ang ating sayaw sa gabi at sa araw. Ang ating Panginoong Diyos lamang ang karapat-dapat na papurihan at pasalamatan. I hope na sinabayan niyo po ang pag-indak at pagsayaw, kaibigan, doon po sa awitin ni Gary Valenciano. 11:26 ang ating oras. Ayan, sino naman po ang nagba-birthday today? Ako, marami akong kakilala na nagba-birthday today, August 4. At gusto ko pong i-shout out later. Happy, happy birthday sa kanila. At syempre sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyo na nagba-birthday today. Baka may kilala.

Pala po kayo dito sa ating messenger, meron pong pinadalang pagbati. Sige, later i-shout out ko din. Sige, ito po ang birthday song and anniversary song para po sa'yo na nagbo-birthday at sa mga mag-asawa na nagse-celebrate po ng kanilang wedding anniversary.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagse-celebrate today ng kanilang kaarawan. Gusto ko pong batiin ng happy, happy birthday si Pastor Roswin Calizo. Today ang kanyang birthday. Happy birthday, Pastor Roswin, dira sa may bagong bayan. And today din po ang birthday ni Ate Del Jane. Ate Del, happy birthday! Kasabay po ni Ate Delge si Kael. Kael Garcia ng 702 DZAS. Blessed birthday, Kael. And si Hannah Marie Valerio. And si Brother Kenneth Constantino. Si Jadoni Solien. Si Sir Efren Francisco. Happy birthday din kay Sis Jessa Joy Colorje, kay Maris Nable. And binabati din po ni Ate ni Sis Charity Donato ang kanyang anak na si Isaac Grace Donato ng happy happy birthday. Happy birthday, Isaac Grace Donato. Kagasa mga kasabayan po nila, happy birthday din po kay Elisha. Hessler. And sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din po ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Enjoy sa inyong celebration. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na na-experience po ninyo ang goodness and faithfulness ni Lord. May the Lord continue to with your life in His love and truth, and may you grow in wisdom, faith, and the knowledge of Jesus Christ. That's our prayer para sa iyo, kaibigan, na talagang ikaw ay lalago sa iyong pagkilala, sa iyong faith sa ating Panginoong Jesus. 11:32 ang ating oras. Ayan, gusto ko pong i-shout out today. Happy listening dira sa may Isulan. Hello kay ate. Wait lang. May ara pa siya galigin na tamyaw man. No? Hello kay ate Sarah Kadungog. Ate Sarah, kamusta na kamodera? Salamat sa Ginoo kay may ara na daw siya sang AM radio. Makapamati na gid daw subong. Upod niya si Ma'am Floor Ampong Kamgos and si Baby Usher kag si Baby Bien. Yan, hello Baby Usher. Siguro dako inagid ni si Baby Usher ba na miss ko gid ang iya nga kadlaw. Usher pala kadlaw, gid ni kay Usher ang iya nga ano. Iya nga pangalan. Kag si Baby Bien. Hello man dira kay Mommy Joy. Kung nanara dira man si Joy, Ate Sarah, hello lang dira sa iya. Kaga happy listening man dira kay Ate Jovita Colliado. Shout out sa imo, Ate Jovita. Sino pa ba ang present? Ayan, sa Donato family, Pohas family dira sa may Santo Niño, happy listening. Kag sa Norala man, hello kay Ate Grace Tarazona. Tag hello man kay Ma'am Grace Manderi sa Coronadal. Permi man na siya nagapamati. Kag kay Sir Glenn ang habi ni Ma'am Lisa Rowaro. Kay Ate Sharon. Hello Ate Sharon Valdez, Kuya Roy, Tita Bong, Kuya Jem, and sa Valdez clan. Kaga si Ate Bibing dira sa may Lake Cebu. Kala si Sperling Joy Fresco dira magyapon sa Lake Cebu sa may Ned, yung mga listener natin. Sino pa ba ang present subong? Shout out lang sa inyo. I hope na mabatian nyo ang ako nyo mga pagpanamiyaw sa inyo. Tag hello man kay Ate Pinky Aurelio. Dira sa inyo Ate Gina. Sa Hinove family, Kuya Freddy, Ate Chob, Ate Cherry, Ate Che, kay Mommy, kay Ate Dalen, kay Kuya Manny, sa Valero family, kay Ate Pinky, kay Ate Rose, kay Mommy Abe, Daddy Ray, kay Brother Jason Tonog, kay Ate Isha. Yan. Sino ba ba? Basi may malimtan pa ko ah. Ano niya lang ko, remind. Kaya gusto gid na naman niya nang mag-ano ka mo diri. Mag-pabalungan, nagapamati ka mo. Gusto ko gali, nang makisaya tayo sa kadalagan ni Alex Iyala. Congratulations sa iya ka. I believe sa bugos nga Pilipinas nag-celebrate sa iyang kadalagan. And sa mga abyan nato niya nagapamati via online streaming. Yan, shout out sa inyo. Sino ba ang mga present niya nagapamati sa online? And mga nagapamati man via car stereo, nagabiyahe samtang nagapamati. Karon lang kamo inform kay focus lang anay sa pagbiyahe. Sa imo mandira Ate Noraline Hospital Garcia, kay Ate Jessica Tetong Genes, kamusta? Ate Jess dira sa may banga. And kay Auntie Nita Arieta, kay Kakay. Happy listening dira sa may Barrio 5, kay Sis Beverly, kay Sis Yoli, yan, sa Tanghian family, shout out. Sa Mamoso family, sa Belianes family, balan ko permi man draga pamati si Ate Inday, si Uncle Bartol, kag si Miga Cha. Miga Cha gali, I mean. Hello Miga Cha, kamusta? Sa imo man dira Brother Tristan. Listener naton sa may Tampakan. Kanday Mami Anadra. Janet. Yan, sa Katakwitan family. 11:37 ang atin niya oras. This time, linton anay kita sa atin next segment, ang atin niya verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, please open your Bible sa Colossians chapter 2 verse 67. So since amuning aton magiging theme this month, kahapon amo maning gin-share natin, no? So, iliwato natin subong. Kanami, gid ini nga reminder man. Hindi lang ang Church of Colossae ang gin-remind ni Paul, but kita mismo, subong, kadamo man kita sa mga issues and concern nga ginaatubang para i-test ang aton nga faith. Pero siling diri ni Paul sa Colossians chapter 2 verse 67, and I will be reading from the New King James Version. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. So, ini ginsulat ni Apostle Paul, samtang siya sa bilangguan dito sa Church of Colossae. Sa mga believers dito, kay ang Church of Colossae nag-atubang sa mga false teachers nga gina-influensyahan nila ang simbahan. So, they claimed that faith in Christ alone was not enough and encouraged believers to seek additional philosophies, traditions, and even human wisdom. Magsalig dito sa idea or sa wisdom sang tao. But si Paul gin-remind sila, gin-encourage sila that everything they needed for salvation and spiritual growth was found in Jesus Christ alone. Kaginhimo niya nga illustration ang tree or ang kahoy nga mabakod. A healthy tree does not become strong overnight. Di isa kagabi lang, ligo na dayon, gintano mo pa lang, munga na dayon. Di na siya matabo, abian. Kag ang mga farmer, makarelate gid sina, nga hindi amo na ang matabo. Its roots grow deep before its branches produce fruit. So kung makita naton ang tanom ng mangugat anay ina siya bago magtubo. And then pag magtubo, magsanga. And then after sina, mamunga. So amo pud na sa atin yung spiritual maturity. Hindi na siya na built on emotions or temporary experiences, but it is built through a daily relationship with Christ. Na-remember ko gani sa amon niya professor kay Doc Vernel. Hello, Doc! Hello, Ma'am Lilian, kag mga classmate ko dire sa seminary. Na-miss ko tuloy. Sila. Hope to see you soon! Nang ang isa ka pastor, hindi na siya nga pastor. Subong nagtuon, pagka-boss pastor dayon. Kasi ang aton niya relationship dira sa Ginoo, hindi lang na siya nga kaisa lang, but daily na workout sa aton niya relationship dira sa Ginoo. In what way? So si Paul diri may ara siya ginhatag nga marks of a growing believer. Una, he or she walk in Christ. So ibig sabihin nagakabuhi siya every day dira sa Ginoo, ginasunod niya kung anong kabubuton ni Lord. Actually, hindi dali. Mantawanon lang, hindi natin kaya. But thank you, Lord, because of His grace. Siya gid ang example natin. Tanawa bala, sandari si Jesus sa kalibutan. Early morning pa lang siya. Nagapangamuyo sa Ginoo. Sa Amay, no? And damo siya sa mga ginahimo para ma develop ang relationship niya with his disciple. So amo pud na sa aton, we need to live each day following Jesus. And number two, be rooted in Christ. We now walk in Christ. Number two, be rooted in Christ. Ibig sabihin, you need to find your security in Him. Hindi mo i-rely ang imo security dito sa mga butang dari sa kalibutan, but diragid kay Kristo. Be built up in Christ. So continue growing spiritually. In what way? Reading the Bible, prayer, fellowship with one another. So you built up in Christ sa pamaagi sa sining mga activity. And last, be established in the faith. So stand firm in biblical truth. So kahapon gin-share ko man tong kanta bala ni Megan Woods na The Truth. Na dito gid kita dapat mag-rely sa pulong sa Ginoo. Ang hugot natin, amo ang pulong sa Ginoo. So stand firm in biblical truth. So very important to read the Word of God every day. Remember ko ang bata naman dito sa church, si Ozzy. 2 years old pa lang siya, sa gitudlaat ko siya nga magkanta, sini read your Bible and pray every day. So every night ang munang iya nga ginakanta, so ma-remind ang iya nga mommy nga mag-pray and read the Bible kasi ginakanta ni Ozzy every day. Hello kay Mommy Shine and Ozzy. So siling gani, when our roots are deep in Christ, we are not easily shaken by life storms or by false teaching. So kinanglan gid nato nya magbasa sa pulong sa Ginoo. Kaya amoy na ang aton nya hugot abiyan. Kaga mismo ang pulong sa Ginoo amoy ni ang makahatag sa aton sang katagbawan. Ang pulong sa Ginoo amoy ning aton nya kinabuhi. So are pamatian naton ang ining alambahanon antes naton ay antes kita sa atanya discussion segment ulan sa panalangin.

11:50 ang ato niyo oras sa biyahe. Salamat sa panalangin sa Ginoo nga sa adlaw-adlaw ato na tagamtaman, no, ang adlaw nga nagahatag ka nato og kahayag ang ulan nga nagabunyag sa mga tanom. One time bala na experience natin ang sobra kainit, and then sang nag-abot ang ulan, nang makitaan ko ang mga tanom ng dalgas ang naging sila gasaot kahit tungod na ulanan. And, salamat sa Ginoo nga sa adlaw-adlaw iyan ang ginapa-experience sa aton. 11:51 ang atin niya oras sabihan. Sige, linta na kita sa atin niya discussion segment. How can we become deeply rooted in Christ? Paano gid bala ang munang pamangkot? Ano ba kita maging rooted dira kay Kristo? Ano ang dapat natin niya himuon? Sige, may ara ko diri sang i-share nga acrostic ano word. The word roots, ugat kung sa Ilonggo pa. Parehas lang man no Ilonggo kag Tagalog. Ugat Japon migodave no. Ayan. So, roots. R-O-O-T-S. So, letter R. Para mangin deeply rooted kita dira kay Kristo, ang aton himuon, magpabilin kita dira sa iya. So, remain in Christ. John chapter 15, verse 5. John chapter 15, verse 5. Ano ang ginsiling dira sa pulong sa Ginoo abiyan? I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So mismo si Jesus ang nagsiling sine sa iyang mga disciple kag sa aton man subong. So kinanglan para kita deeply rooted dira kay Kristo, we need to remain in Christ. Letter O. Very important. Open God's Word daily. So not just to open, but to read and to meditate the Word of God. Kaya nga aman, ano gali ang pulong sa Ginoo? Sa Psalm 119 verse 105, ginsiling dira, the Word of God is our lamp and our light. Muna nagagiya sa aton nga steps, sa aton nga mga himuon. So, God's Word nourishes our faith and guides our steps. Kinanglan gid natin ang pulong sang Ginoo. And another O, obey what God teaches you. Pinaagi sa iyo pulong. Hindi man ta maka-obey kung wala kita may ginbasa sa iyang apulong. So, amoy na nga, aside nga, pamatian, o gapamati ka mo sa DXKI, mismo ka mo gid ang magbasa kag magtuon sa pulong sa Ginoo. So kung hindi man gid na makabasa, then listen. Listen and listen the Word of God. Kaya amoy nang ginsiling sa Romans chapter 10 verse 19, magkakaroon tayo ng faith. Mag-grow yung faith natin if palagi tayong nagbabasa at ino-obey natin yung salita niya. So, growth happens when we put God's Word into practice. So, una, remain in Christ. Letter O, open God's Word daily. Letter O again, obey what God teaches you. And letter T, yan. So, how can we become deeply rooted in Christ? Letter T, trust God's process. Hindi po madali, na?
in the overnight na mag-grow agad tayo. Marami pang mga mangyayari or ma-experience na process kita sa atin niya kinabuhi abiyan. So, kinanglan saligan natin ang Ginoo. Trust God's process. So, sa Philippians chapter 1 verse 6, kamuning ginsiling sa iyang pulong. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. So, praise God, no? Amuning siling ni Paul. Minsan, may ara man sang mga panghitabo sa kabuhi natin niya daw. Kabudlay, pero ginapaagi ni Lord sa aton para kita mas mag-grow pagidara. So, mag-grow pagid sa iya. So, trust God's process. God is continually shaping us into the image of Christ. And last, letter S, stay connected with God's people. Stay connected with God's people. Hebrews chapter 10, verse 24-25. Ina-encourage gidera ni sang writer sang Hebrews chapter 10 nga hindi naton untaton ang pakikipag-fellowship. Hindi naton untaton ang mag-encourage sa ibain. Kaya syempre, mag-rogi kita kung may arasang fellowship, encouragement, and accountability with other believers. So, friend, how can we become deeply rooted in Christ? Remember the word roots. Remain in Christ, open God's word daily, obey what God teaches us. Letter T, trust God's process. And letter S, stay connected with God's people. Magkaroon lamang po tayo ng matibay at malalim na ugat kung tayo po ay mayroong personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagiging follower ni Jesus, hindi lang na nga nag-attend ka sa church every Sunday or, you know, all the Bible stories in the Bible, but it is about knowing Christ personally. Kay si Jesus, nagkari sa kalibutan. Kay tungod kita na separate sa Ginoo tungod sa sala. And He is the only way para kita magkaroon sang kapatawaran sa aton mga kasalanan. So si Jesus, He came into this world. He lived the perfect life we could never live. Died on the cross for our sins. And rose again on the third day. So that everyone, ikaw nga nagtuo kag nagbaton sa iya, isip Ginoo kag manduluwas, may arasang kapatawaran kag kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya abyan, kung wala ka pa sang relasyon dira sa Ginoo, kung wala pa siya saligan bilang imo Lord and Savior, ginaimbitahan niya ikaw subo to have relationship with Him. And if you already know Him, ask yourself, ugat kidbala ko dira sa pagpangalagad sa Ginoo or ano lang, shallow lang. So God desires more than occasional faithfulness. He desires a life firmly rooted in Christ. So amo ini ang aton nga programa pagdayaw kag pagpasalamat abyan. Tandaan naton, strongest Christians are not those with the loudest voices, but those with the deepest roots in Christ. Ako ang inyong amiga Jen Robles Librado. May you continue growing deeper in Christ every day. Pamatian naton, ini nga alambahanon, iisa kay Kristo.

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. 7 million pesos na disaster preparedness program naghatid ng rescue equipment sa mga paaralan at lokal na pamahalaan ng South Cotabato. Pinarawak ng provincial government ng South Cotabato ang kakayahan ng mga paaralan at lokal na pamahalaan ng South Cotabato sa pagtugon sa mga sakuna matapos ipamahagi ang disaster response at search and rescue equipment sa mahigit 60 na pampublikong paaralan at mahigit 50 na barangay sa lalawigan. Isinagawa ang turnover ng mga kagamitan nitong Lunes sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center bilang bahagi ng 2026 South Cotabato Disaster Risk Reduction and Management o DRRM Summit. Kabilang sa mga ipinagkaloob ang trauma kits, portable oxygen tanks, rescue helmets at spine boards na gagamitin sa pagbibigay ng agarang paunang lunas at pagtugon sa mga emerhensya katulad ng lindol, aksidente at iba pang insidente. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolly Duane Aquino, mahalagang magkaroon ng sapat na kagamitan ang mga sinanay na guro at responders upang agad na makapagbigay ng paunang lunas habang hinihintay ang pagdating ng rescue at medical teams. Ang pamamahagi ay bahagi ng 7 million pesos na disaster preparedness program ng pamahalaang panlalawigan na naglalayong palakasin ang kahandaan ng mga paaralan at barangay at upang mapahusay ang kanilang kakayahang tumugon sa mga sakuna. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal ng paaralan, DRRM focal persons, barangay at municipal responders, mga kinatawan ng Department of the Interior and Local Government at iba pang katuwang na lalawigan sa disaster risk reduction and management. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

12:41 ang ating oras, mga kaibigan. Good afternoon sa mga suki po nating tagapakinig. Welcome po dito sa programang Listener's Touch, 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Hello, hello sa mga kaibigan natin na nananghalian po ngayon. Happy lunch sa mga nagsisyesta na. Tapos nang nananghalian, kaya nagpapahinga muna. Kasi later ay babalik na naman sa kanilang mga ginagawa. Ang iba sa farm, ang iba sa opisina, ang iba naman ibang mga ginagawa. Thank you so much dahil pinili niyo pong mag-tune in dito sa 1062DXKI. Blessed Tuesday sa mga tagapakinig po natin dito sa Coronadal City sa 27 ka barangay, Sang Syudad. Lalo na diri sa Barangay Morales kung sa diin nahamtang ang 1062DXKI. Bago lang direhalin si Ate Mitchie Tyson. Thank you, Ate Mitch, sa pag-visit dari sa station. Na-happy man kami nga na-meet ka na mo. Kag kung may harap man magbayad sa kuryente, pwede man nyo kami hapitan. Dari kilapit lang gid kami sa Socoteco 1. Para makitaan man namon ka mo. Shout out sa mga taga Barangay Morales. Ang lapit diri sa amon, Porok Spring, Porok Tolentino, Porok pag ano ba? Ano gani inyo Porok Ate Ginga? Mauswagon. Kag sa tanan man nga barangay diri sa Coronadal. Zone 2, Zone 3, Zone 4, sa Barrio 1. Sa diin pa malabutan sang atin nga signal. Siyempre, sa mga banwa sang South Cotabato. Dira sa may Tampakan, Polomolok, Tupi. And diri man sa Tantangan, lapit lang diri sa amon sa Barangay Morales. Hello la dira sa inyo. Hello kay Mamang Lenny. Permi naka-open ang radyo kag sa ako niya. Sister, hello Sister Kay. Dira sa may Valin Vista. And hello man dira kay Ma'am Wilma. Hello Ma'am Wilma, kumusta? Kag sa imo abiyan. Diin ka man nagapamati, pwede mo man niya ano, ipaalinton. Aba, ipaalinton, gid. Ipaalinton, diri sa amon, yung nagapamati ikaw. Sinin mo, miga dyan, nagapamati ako. Pares kay ate, ano, Sarah Kagaina, sili niya, salamat kinaka, bakal lagi daw siya sang bagong radyo. And, thank you sa mga nagapamati sa ilang transistor radio kaga sa online streaming naton. So kung hindi nyo pabalaan ang atong online streaming kag may ara ka modra internet sa inyo balay, i-search nyo lang www.febc.ph. Tandra sa inyo nga Google, no? www.febc.ph. I-click nyo ng listen now. Listen to 1062DXKI. Or pwede man ninyo i-download ang My Radio app. Kay dira nagapamati si Kuya Jake. dira sa My Radio app, damo-damo na siya sang ano, mga radio station. So, pwede nyo man pilion dira ang 1062DXKI. So, kung dira na ka mo sa website sang febc.ph, please, ano, click ang listen now. Yan. Pag napindot nyo na tong listen now, pangitaon nyo dira ang 1062DXKI.
Pero damo dira sa mga regional stations ang FEBC. Kung gusto mo mamati isang mga classical music, magpamati ka mo sa The Master Stage 98.7 DZFE FM. Yan. Kung gusto niyo naman mabatian ang Sweet Voice of Salvation, nan pamati ka mo sa 1233 DYVS Bacolod. So damot dira sa mga regional stations ang FEBC. Kaga thank you gali no kay Ate Michi nga ginpang share niya sa iyang mga friends ang FB page sang 1062 DXKI. So yon, i-ano nyo, i-share nyo. Lakat lang kamo sa FB page naton 1062 DXKI kag may ara na dira sa gilid niya sang tatlo ka tuldok. Pag i-open yung tong tatlo katuldok, makita nyo na dira tong invite friends. Then, invite people to connect. So, pwede nyo na siya pindutoin and then pag napindot nyo na, they will, tong mga friends mo nga gin-invite mo, i-ano lang na nila, i-accept ang imong invitation. So, maka-follow na dayon sila sa atanya FB page. So, subong bago natin niya follower si Ate Gina Villanueva. And shout out kay Ma'am Gina, kay Sir Benjamin Mandagukit. And shout out man kay Sir Jaime Riambonanza. And kay Sir Romel Padrones. Kay Cien Servalios. Kay Ronnie Lapi. Madamo sa mga vlogger diri nga connect sa aton. Mga friends yun ni Ate Michi ba? Hello man dira kay Ate Sarah. Picture ni Ate Sarah si Baby Usher. And hello man kay Sir Ryan Olino. Kay Sir Nolly Bandada Jr. Kag sa imo abiyan nga nagapamati. Hello man dira kay Kuya Bubong si Kuya Arwell Alfonso. Yan. Hello sa inyo. Kag kay Ma'am Josie Lacamento. Nagatrabaho dira sa may DepEd City Division. Kag sa imo Ate Janet Espe Pascua, kay Ma'am Arlene Joy Billiones. Kag sa tanan pa nga malabutan sang ata niya signal. So far the damo-damo na gid ang ako yung nag-greet na. Sige, enjoy sa inyong lunch. Samtang kami ang inyong background. Sige, pamatian natin antes naton i-play ang aton niya Some of the Day. Ining halin sa album sang New Life Worship, Counting on God.

0: Ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Job 28:28. Ako po si Silverio Lazaro. Nung ako po ay tumungtong po sa edad ng 10 taon, nag-iwalay ang aking mga magulang. Kung kaya't ang aking lola na lamang ang aking pangalawang magulang. Nakalakihan ko pong tawagin siyang inang. Nung 20 anyos naman ako, hawak na ako ng isang grupo ng sindikato. Isa po akong gun runner. Kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus, ang aking ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Si Bing, sabi ni Boss Magno, ikaw na mag-deliver itong bakal sa Madre Cacao Street.
2: Sige, Roel, alam ko ang lugar na yon.
1: Isang revolver at compact pistol. Yung bayad, i-deposit mo na agad sa bangko. Ingat ka lang, si Bing.
2: Sila ang mag-iingat sa akin. Itutumba ko ang umarang sa transaksyon ko. Ayokong makulong.
1: Buo talaga ang loob mo, bata. Sa edad mo ngayon, nawala ng mga daga sa dibdib mo. Kadlak na.
2: Sige, pakisabi kay Bossing Magno, kailangan ko ng datong ngayon. Ihanda na niya pagdating ko.
1: Nandito na si Minda. Aayusin na nito. Ilagay na lang sa sobre.

0: Sibing apo, madalas naman atang kainuma mo si Ruel. Dumadayo pa rito yung anak ni Patrick.
1: Eh, wala naman pong ibang kainuman yung si Ruel. Kundi ako lang na inang.
0: Nako, apo. Iwas-iwasan mo si Ruel. Baka siya pa ang mag-aya sa'yo na gumawa ng masama. Yung tatay nun, si Patrick, ay bantad na kawatan sa mga malalaking subdivision. Kaya nakakulong. Masamang lahi sila.
1: Inang, si Mang Patrick nagnanako para may makain silang pamilya. Huwag kayong magturo. Baka kayo mamatanda. Ang masamang lahi ay si Napapang, ang anak nyo, at si Mama. Dahil pinabayaan nila ako. Iniwan ako sa inyo at nag-iwalay si Papang at Mama. Tapos, may kanya-kanya na silang pamilya.

0: Kala ko kung bumakalap ako sa umutok ko eh! Bumakas ka na, bilis!
1: Hindi kita pwedeng iwan! Kung tatakas ako, kasama ka! Sabay tayong pumuga! Tara na, Ruel!
0: Tumakas ka na, si Vin!
1: Bahala na! Bubugawin ko muna mga ito!

0: Teka, bakit po kayo mahangos?
1: Kasi si Bing Apo, yung kaibigan mong si Ruel, yung madalas na kainuman mo dito sa bahay, nanlaban sa mga pulis, kaya nabaril. Nasa ospital. Mabuti Apo, nandito ka sa bahay at di ka nadawit dun sa Ruel na gangster.
0: Bakit naman po ako madadawit? Napakabait kong tao at masunuring apo ninyo. At ano pa po ang balita sa kanto?
1: Yun lang ang pumutok na balita doon. Naku, Apo. Panay ang dasal ko talaga sa aking patron na huwag kang mapahamak at masangkot sa anumang mga gulo. Baka ito pa ay kamatay ko, Apo.
0: Inang, malabong mangyari yun.
1: Huwag ka na magtrabaho kay Magno, Apo. Masama palang tao yun.
0: Nag-resign na po ako doon, Inang. Wala na ako doon. Hindi na ako magkatrabaho kay Magno.
1: Salamat, Apo.
0: Hindi alam ni Inang na magkakasama kami sa nagkaengkwentro ng mga alagad ng batas kahapon. Si Magno pa naman ang unang nadali. Ang napatay, nag-iwan pa ng malaking pera. Buti na lang, yung ibang collection ko ay hindi ko na-deposit sa banko. Paano kaya mawi-withdraw yun?
1: Apo, ipagsandok mo nga ako ng ulam at kanin. Bigla akong nanghina dyan sa aking nasaksihan.
0: Okay po, Inang. Upo lang po kayo at hayaan po ninyong akong mag-aasikaso sa inyo.

magsasampung taon na nakakulong si Roel. 10 taon pa ang bubunuin niya sa hoyo. Na hindi ko madalaw. Baka mamukhaan ako ng mga pulis na nakakabarilan namin. Yung pera na iniwan sa akin, ipinang negosyo ko ng marijuana. Kaya triple ang tinubo ng pera. Tama-tama, paglaya ni Ruel, marami kaming pera. May makakasama na akong magtulak ng omads. Mas madiskartit si Ruel kaysa sa akin. Sana pwede na siyang piyansahan. Kaso nga, di pwede.

0: May kumakatok? Alangan namang si inang ito. May sarili namang siyang susi. Sino kaya ito? Anong oras na ba? Magkaalis stress na pala ng hapon.
1: Sandali! Nandyan na!
2: Magandang araw po sa inyo. Kayo po ba si Sibing?
1: Ako nga. Ganda namang babe to. Eh bakit babe? Bakit mo alam pangalan ko?
2: Kaisa-isa po akong anak ni Ruel. Yung dati po ninyong kasama sa trabaho.
1: Anak ng tupang kambing! Nagkaanak pala si Ruel. Ganda mo namang bata. Maniwala ako na ama mo si Ruel. Na hindi mo nga siya kamukha.
2: Kamukha ko po si Mama. Salamat sa Diyos at di ko kamukha si Papa. Joke lang po yun, ha?
1: Hindi joke yun. Tama lang na di mo na kamukha ang Papa mo. Pero teka, kumusta na ang Papa mo? Di ba nakakulong siya? Alam mo, dapat dalawa kaming nakakulong. Kaso pinatakas ako noon. Kaya the best na ka-inspiring partner ang Papa mo. Pag pumunta ka ng Ngoyo, may papadala ako. Pera, 5 pakete ng sigarilyo. Kasi hindi ako pwedeng dumalaw doon. Baka mapicture lang ako na kasama niya. Makakulong din ako.

0: nandito na si Bing, yung kaibigan niyo po. Excited na daw siyang makita kayo.
1: Ruel! Anak ng tupa! Nakalaya ka na pala! Akala ko naman, 20 ang bubunuin mo!
2: Pinagtatawanan ka ng anak ko. Akala mo daw, nakakulong pa ako. Kaya, kontodo bilin mo sa kanya.
1: Ano bang alam ko na nabigyan ka ng parol? Imbis na bunuin mo ay 11, nadali mo 9! Kailan ka ba tumigil sa pag-iinom at paninigarilyo? Samantalang, kahit sa hoyo may drugs. Alak pa kaya at yosi mawawala dun? Hindi ako makapaniwala na matanggal sa'yo ang paborito mong bisyo.
2: Posible naman yun, si Bing. Kapag isuko mo ang buhay mo kay Kristo, ganun ang ginawa ko. Tumanggap ako sa Panginoong Yesus at umanib ako sa mga born again sa loob. Kaya heto ako, nakagraduate pa ako sa loob ng theology. Kaya pastor na ako. At ito ang gusto kong ibahagi sa iyo.
1: Teka muna. Ang bilis naman yata. Marami pa akong pangarap sa buhay, Ruel. Agad-agad kasi.
2: Si Bing, dediretsuhin na kita. Usapang gangster. Paano kung mamatay ka ngayon? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Saan ka dadalhin na makayamanan mo? Nang mga itinutulak mong marijuana? Tiyak, si impyerno. Doon sa dagat-dagatang apoy. Mahal ka ng Diyos, si Bing. Tanging kay Kristo mo lamang matatagpuan ang buhay na walang hanggan.

0: pa sana akong pangarap na yumaman dahil sa marijuana o sa OMADS sa pamamagitan ng pagtutulak o pusher, pero salamat sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ni Roel. Nakakilala ako sa ating Panginoong Hesus. Naging aktibo ako sa pagbabasa ng Biblia. Nagbabahagi na rin ako noon ng salita ng Diyos sa mga tambay, sa mga parokyano ko ng marijuana, at nagpapatotoo na walang kinabukasan sa paggamit ng droga. Marami nang natimbog sa mga kasabayan ko sa aming lugar na mga pusher ang nakulong at minalas na mapatay. Ang palagi kong dasal ay makakilala silang lahat sa ating Panginoong Hesus.
1: Ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Job 28:28.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang, Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Silverio Lazaro. Mga nagsiganap,
1: Yul Serbonieto,
3: Carlene de Guzman,
4: Ariel Basas,
5: Eva Morataglia Gomez.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon, Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

0: isa naman kamayong adlaw sa inyo, mga pinalangga naton na tagpalamati. Sa mapisan gid kamo kag matuto mga nagasunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge ta ang participation sa atong mga utod, mga abyan, padayon nga nagabulig, nagapangamuyo sininga programa. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo, mga questions ninyo, mga prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag indi matupungan, mahigugmaon, gamhanan kag balaan naman nga Diyos. Salamat sa liwat nga malahad naman namon Ginoo sa amon tagpalamati ang kamatuuran sang pagtubos mo nga dayon, pagtubos mo nga hamilit, pagtubos mo Ginoo nga nagtal-o sa amon gikan sa kayo lipnan sang sala, ikaw nagkuha sini. Salamat Ginoo. Salamat o Diyos nga in spite sang amon Ginoo mga kalapasan, ginpalangga nimo kami. Wala mo ginkuha Ginoo ang imo attention sa amon. Lamang Ginoo nagahandom ikaw nga kami mapasag-uli liwat sa imo. Amay nga akon pangamuyo, kabay pangaindi balibaran sa amon mga utod, ang imo paghigugma kay ikaw mismo. Agdahon nila ikaw sa ila tagipusoan. Mangin Ginoo, mangin manluluwas. Mangin ila personal nga Diyos nga dapat nila subarahan sang tanan nila nga kinabuhi. O Lord, nag-aapil kami sang padayon mga pag-provide sang needs sa amon mga utod, pagbulig sa ilang mga problema kag mga pagtilaw, kag subuman pag-ayo sang mga balatian. Nagatugyan kami sini, in Jesus' name. Amen. Abyan, pila naman ka mga punto ang aton pagdalon sa inyo sa sining aton pagpamalandong na hanungod sang kamatayan na Ginoong Hesus. Nga nagdala sang pagtubo sa aton, nagdala sang paglaom, nagdala sang kahigayunan nga mapasag-uli kita liwat sa balaan kag matarong ang Ginoo. Kag bisan pa maghimo sining aton kinabuhi nga mangin mapuslanon para sa Dios. Abyan, nagahangkat ako sa imo. Basi kun ara ang kabugatan sang sala kag pagpakasala sa imo. Nga nagalambot sa imo huna-huna ang kahadlok kon kaisa sa kamatayon. Nagalambot sa imo ang balatsyagon sang guilt. Nga ikaw nagapalagyo nga basi pinahan ka sang Ginoo kag pinahan ka gyud man sang Dios, sindi lang mapaktan nga panahon. Abyan, ang inang kabugatan pwede nga makuha ni Kristo Jesus. Amen. Siya eksperto sa pagpatawad sang sala. Kaya amo ning pinaka-purpose sang iyang pagkaridre sa kalibutan. Bisan mismo ang ngalan nga Jesus ang iabot sing ganon sinada, manluluwas gikan sa mga kasalanan sang tao. Matthew chapter 1 verse 21. Abyan, palapit lang ikaw sa aton mahal nga Ginoo. Pangamuyo ikaw, sinsiro sa imo kasing-kasing nga nagatuad ka sang imo pagkamakasasala sa iya. Nagatugyan ka sang imo kaugalingon sa bugos nga pagtuo. Kag pagkatapos ginagda nimo siya nga magsulod sa imo kinabuhi. Abyan, luwason ka sang Ginoo. Hindi bala? Ginhambali na sa mga taga Korinto, sa tion nga nahamutan, ginpamatian ko ikaw, sa adlaw sang kaluwasan, gintabangan ko ikaw. Yari karon, karon ang tion nga nahamutan, yari karon, karon ang tion sang kaluwasan. Hindi na magpalantang abyan. Ngaman sa punto nga kita wala nagauyat sining aton kinabuhi, sa punto nga hindi tamabalan ang kamatayan kunsan umagabot sa aton, abyan ang Diyos nagahulat sa imo. Amen. Kag sa aton nga mga dugay na yang nagtuo sa aton Ginoong Hesus, adlaw-adlaw ibalik naton sa aton pangunahuna kag kasing-kasing ang kasakit niya, ang gugma niya sa iya pagkabit dito sa cross sa Kalbaryo. Agud tumuloo nga pareho ko, magadugang sa pag-init ang aton kasing-kasing adlaw-adlaw sa pag-alagad sa iya. Hindi magabot ang panahon na kita magabugnaw sa aton relasyon sa aton mahal nga Ginoo, magasunggon, magapaylayo, kundi magapanikasog kita abyan sa pagtuytoy sang balaan ng Espiritu, sa paggiya sang pulong sang Diyos nga magatubo kita sa pagtuo, magamalapit ning aton tagipusoon sa pag-alagad sa aton Ginoong Hesus. Kagbisan pa, magapuno ini sang kabalaka sa aton kinabuhi nga i-share ining gugma sang Ginoo. Walay bayad ah, sa mga tawo nga wala pagidiya sang personal nga relasyon sa kay Jesus Christ. Isiling naton sa ila nga nag-aapil sa gugma sang Ginoo kag sa paglaom nga dayon nga batunon man nila ini nga Ginoo bilang ila personal nga manluwas nga talikdan man nila ang ila mga sala nga sa kapatawaran kag pagtubos sang aton Ginoo. Amen. nawabyan aring pila ka mga punto nga akon pagadalon. Nahauna, ang essence sang pagtubos ni Ginoong Hesus may ara nga kabayaran. Amo na abyan, may ara nga kabayaran. Siling sang pulong, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Utod ara an transaksyon nga ginhimo sang Dios nga ini nga laragway nagahambal sang isklabo. Amo na abyan na may pilat kita diri ka mga original words nga aton i-mention sa inyo. Kag hindi naton ini mapaiway kang aman, ini nga mga pulong nagahambal sang aton kahiulitnan sa sala nga hindi kita makahilway sang aton kaugalingon. Ang nahauna nga pulong sa aton orihinal amo ang agorazo, to purchase in the market. Now, maintindihan naton ini kung magkadto kita sa ilaya mismo nga kultura kag nadak-an nga pamatasan nga ang pariho nila nga tawo ginabaligya kag ginapanag-iyahan sang ila agalon. Amo na abyan, tidra ta na ina masagamlahan ang tinaga nga dolos, isa ka persona nga ginkabing niyang iya kaugalingon nga wala sang kabubuton, kundi ang iya ginasunod kag ginakinabuhi among kabubuton sang iya agalon. Ginambal man ni San Pablo siya kaugalingon, dolos ako, I'm a band slave of the Lord Jesus Christ. Utod amo ina, ginaragway diri ni San Pablo ang mga makasasala nga pariho sila sang isklabo nga nahigtan sini nga sala nga indi sila makahilway sa ila kaugalingon. Ang kabilyanan sini nga kahilwayan, indi man sila kabayan. Amo na abyan, ti picture ba lang imo kaugalingon nga nahigtan kita sang aton mga sala? Indi bala sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios kagang bayad sang sala kamatayon, libro ini sang taga Roma kapitulo 3 kag kapitulo 6. Amo na abyan nga sa kada adlaw sang aton pagkinabuhi amat-amat ang aton tikang pakadto nga gidya sa aton lulubgan kamatuoran na siya nga ginhambal sa pulong sang Dios nga indi gid kita makapamaliban. Amo na abyan ang isa sang tinutuyo sang pagpakatawo ni Kristo Hesus nga gawaron ang tagsa ka makasasala sa ila mga sala. Well, kun sa bagay ang kamatuoran amo ini, wala man ya ginapilit ang iya pagbayad o kun ang iya pagawad. Ara sa imo abyan kun mag-respond ikaw ka magsiling sa aton mahal nga Ginoo sa pagtuo kag sa pangamuyo, Lord, gusto ako nga hilwayon mo sa akon mga sala. Ginatugyan ko ini sa imo, patawara ako. Sulod ka sa akon kinabuhi. Ang kuna ako nga mangin anak mo, ang kuna ako nga mangin alagad mo. Abyan, sobra pa sa pila kapilo nga si Kristo Jesus willing sa paghimo sina nga kaluwasan sa imo. Within fact, wala niya gani ginhawiran ang iya kinabuhi, ginhalan niya dito sa cross, kaginantos ang tanan nga kasakitan. Ginapruibahan niya nga willing ako maggawad sa imo sa kayulipnan sang sala. Kag-kwalifikado ako. Paano natin inapamatudan na banhaw si Ginoong Hesus sa mga minatay? Amen. Now, ikadwa diri is the word igsagurazo. Nagakahulugan ini nga sa tapos ina nga isklabo, nagsiling sa iya ko galingon, Lord, willing ako nga baklon mo kaghilwayon mo. Siling sang pulong, ginpagwa siya sa merkado o kon sa gahom kagkayulipnan sang sala. Indi bala mga utod? No, sa madamo nga mga bisis, ang aton masami nga ginakot kag mabatian, ilabi na gid sa mga namatyan, pagwalis ang pulong, amo ang Hebrews chapter 9 verse 27. How about ang verse 28? Matiin ninyo. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin and to salvation. Masyado katag. Ibutang mo ang imo pagtuo kay Ginoong Hesus. Batunon mo si Ginoong Hesus, siling sang pulong, sa ikaduwa nga beses magapahayag ikaw, wala ka na kay labtanan sa sala. Kung ang anak sang tao magahilway sa inyo, mahilway gid kamo sing totoo. Amen. amo na siya ang essence sang ginasiling naton redemption. Nagbayad siya sang aton kalapasan para hilwayon kita sa gahom sang sala kag subong man sang tanan nga resulta sang sala nga nagakahulugan ina sang kamatayon nga walay katubtuban dito sa infierno kag pagpahamulag sa presensya sang Dios. Amo na siyang kaluwasan. Kag ang katapusan nga pulong sa tinaga nga redemption, amo ang lutroo. Ang buot sing ganoon mga utod nga ginhilway na ikaw sang Ginoo, hindi lamang sa gahom sang sala, kundi sa iya pagkontrol sini. Freedom gid tuod. Kagaari pa gid ang pinaka the best nga pulong nga ginbutang niya sa tinagang lutro or lutroses. Ang aton equivalent nga meaning is not to be sold again. Amo na abyan matian tagid. Amo niyang kamaturan sa pulong sang Ginoo, kasiguruhan nga kaluwasan o kon eternal security. Abyan indi na siya kay siling natuntumo-tumo nga sugilanon o kon pagpati sa pulong sang Dios, kundi ina bilidhon nga kamatuoran nga mismo ang Dios ang nagpamatuod kag naghatag sa aton. Ano ina? Nga once ikaw nakabaton kay Ginoong Hesus, nalistangalan mo to sa langit, ginhimo ka na nga anak sang Dios, amo na utod kag ini na basi sa pulong sang Ginoo nga indi siya makabutig kag ano pagin sa gahom sang Ginoo nga capable siya sa pagluwas sa imo no matter what. Ano ang matabo sa sining kalibutan? Hindi bala. Siling sang pulong kagyara sila sa akon mga kamot, ginhambal ni Kristo Jesus sa libro sang Juan, kagara sila sa kamot sang amay, walay bisan sino nga makaagaw sila sa kamot nakon kag sa kamot sang amay nga langit nun. Ginhambal man ni San Pablo sa taga Roma, walay bisan sino nga makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga yara kay Kristo Jesus. Mga taga Kolosas, ginmention man ni San Pablo, napatay kamo kang inyo kinabuhi na tago sa kay Kristo upod sa Dios. Bilidhon nga kamatuoran, kaptene Kristohanon, kag magkinabuhi ka sa bugos nga pagpasalamat adlaw-adlaw kag sa consciousness nga indi na ikaw imo. Tinubos na ikaw ni Kristo Jesus, Kristohanon na ikaw nga magreflect sang batasan kag pangunahuna pang ginawa ni Ginoong Hesus ning kalibutan, kag magshare man sang yagugma sa mga tawo nga wala pagiyasang personal nga kaangtanan sa iya. Amen. And so this is my challenge for us today. Live your life in the atmosphere of thanksgiving. Live your life in the consciousness that your salvation is secure because God nag-promise na siya nagakapot kag siya nagatipid. Amen. Dalayawon gid ang Ginoo sa sining kamatuoran. Well, paalam na kita sa inyo. Subpunan naton ini sa masunod. Once again, this is Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church para sa Hour of Hope nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: May nga adlaw mga kulturan, kabiyanan yung nagpadayon sa Gihapon sa pagsunod sa pagkumati sa itong program. No.
5: Ato naman talupang doon, mga kulturan, anong ikaduha diri nga rason nga gintalupangod naton sa nga ang isa iya yan, nagsiling, siling niya, nahadlok ako nga malust akon propiedad. Ginason siling niya, baw, verse 19, kung talupang doon naton, ato nibasahon sa versikulo 19, nagasiling sa verse 19. Another said, I have just bought 5 pairs of oxen and I want to try them out. Please excuse me. Ano naman ang balibad siniya nga tawo? Ha? Kung atong talupang doon. Nahadlok siya, magsikway sang iya-iyan profesyon. Ari naman niya niya, nabakal mo na, nabakal mo na. You know, it is already done. Nabakal na. Because purchase had been made. Pariho man to sa Isaiah. Ginbaydan niya na. That's on inspeksyon niya. Gabi pa. He could have just visited in some other time. Kaya nabalaan niya na. Nabaydan niya naman ini ang lima kapares isang ngabaka. Kung imo ayhan i-probe and itistingan ni mo, balo ka. Kung magsilingan ni kita oxen, magsilingan ni kita karabaw o kung baka, ginmensyon ina sa pulong sang Ginoo. In the Bible, it means able strength for agricultural use. Kung napagsilingan ka, may ginabaligya ito sa akon, baka, parang gamiton sa pag-arado sang imo uma. Tingkong aton malat makita mga kauturan, magsilingan ni kita nga, baka o kun oxen, able strength for agricultural use. In other words, going and proving them would be only a waste of time. But sige, nabaydan mo na, pwede man ka tuyaya maka-attend sa invitation, pwede ka man tuyaya makasiling nga, makuha na ko ah, ma-attend lang ko, manyapon lang ko to, kahit tang awan tabi ko, ano ginabi to ang ila nga ginahimo, kapakapinusip lang ko sa iban eh. Tiya mo na sa pulong sa Ginoo, ginahangkat kita nga mag-una sa iya. Ano sila sa Mateo 6:23? Sa pag-alagdan sa Ginoo, kinanglan ka rin, unahon na ton siya. Ha? Unahon na ton siya. Hindi kita mag-offer sa madamo o mga alibay. Iniyayatan awa niya. Yeah, hindi na lang. Yeah, let us not, you know, amunibla kung kaysa nga, hindi lang kita yung mag-ano dahil kanya, kaya masako sa aton. Let's be available. Hindi naton pag-i-parking ang aton tion dira nga makadto ko sa simbahan, amo man lang yapon makita ko. Pero makadto ka sa iglesia, makadto ka sa simbahan, maano ikaw ba simba? Masimba ka, ma-worship ka. Sino ang imo? Sino ang maka-avail sinang worship mo? Imo ka o galingon. Tungod kung kisa, hindi kita available, it is because we offer too many shallow reasons. Because greatest ability is availability. Mga Kristohanon, kita kung kaisa nagahimo sang kaangay sini, do gina-extend naton bala ang aton scope of professionalism. Kaya ginakawit naton ang tion nga gin-allow sang Ginoo sa aton. Kung kaisa, hindi kita makasiling, kung kaisa nalipat na kita, na-enjoy na kita, mukha nalikang pilakadlaw, mamasteral na ko, pilakadlaw, madoctorate na ko, nalipat kita, nga mag-una sa Ginoo. Sometimes we cannot leave our pens and papers. Hindi kita makabiya sang aton mga trabaho. Kung isa na nabuyo kita sang computer nga computer. Kay man gusto mo dag-on mo gid to sa naligad mo adlaw, na pierde ka sa game, dag-on mo gid subong, nalipat ka na nga Domingo gali, nalipat ka na gali nga you need to worship and to serve the Lord. Nalipat na kita mag-istorya sa iya sa pagbasa sa pulong sang Ginoo. Nalipat na kita sa pagpangamuyo. Di damo kita na paminsar kung diin kita magkadto. Damo na paminsar kung diin kita mag-family, kag mag-personal vacation. Apang nalipat kita sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Nalipat kita nga mag-una sa hilikuton sang Diyos. Mag-seek ye first, Matthew 6:33. Di iba nga mga Kristohanon, makita mo karon sa mga resort, sa mga beaches. Nalipat niya kay ban, amunan ni tion ta, kay man birabira naman ta obra. Nalipat sila Domingo gali. Siling niya, kada simana may Domingo man. Hindi lang kita anay mag-alagad sa Ginoo. Kay amunan ni tion ta nga magpahuway-huway, kay man wala klase, wala sang trabaho. Nanamian kita kung kaisa, ginahigugma naton ang aton, we love our professionalism. Profession, in other words, more than the Lord. Mga Kristohanon, makasiling bala kita sa siligid niya tion? I am invited to eat bread in the kingdom of God and therefore must be excused from going to see the ground or the oxen. Siling sang Mateo Kapitulo 9, versikulo 9, when he was called, siling naton, he left behind his prestigious position and followed the Lord. Mga Kristohanon, it is our business to obey. It is God's business to provide the way. Tanawon bala naton dire, ang ginhambal kag ang maligdong
3: nga paghambal sa Ginoo sa aton. Siling diri sa Mateo kapitulo 14 versikulo 19, another said, I have just bought a pair of oxen and I want to try them out, please excuse me. Verse 20, another said, I now have a wife, marry a wife, so I cannot come. The servant, verse 21, returned and told his master what they had said. His master was furious, bawga, begin and said, go quickly into the street and alleys of the town and invite the poor, the crippled, the blind, and the lame. After the servant had done this, he reported, there is still room, more room. So his master said, go out into the country lanes and behind the hinges and urge anyone, pagabaya ang iban, ang tagsa-tagsa, you find to come so that the house will be full, for none of those I first invited will get even the smallest taste of my banquet. Mga Kristohanon, ano bala ang lesson nga nakuha naton dere? Kun ka isa, we too may resist or delay responding to God's invitation. And our excuses may sound reasonable. May trabaho ta, ang aton mga duties, ang aton family responsibilities, as I have said, financial needs, or other reasons. Nevertheless, ang Ginoo naton, nag-invitar sa aton, God's invitation, amo ining pinaka, the most important event in our lives. No matter how inconveniently it may be, you know, kung kaisa, ang tiyon daw ka, hindi wala convenient para sa ako now. No matter how the inconvenient time nga mag-abot sa aton kabuhi. Apang, ang pamangkot na kun ini, are you making excuses to avoid responding to God's call? So, panghangkat pala sang Ginoo, nga ginatawag niya ikaw sa dalanon sang kaluwasan, ginatawag niya ikaw sa dalanon sa pag-alagad, kamusta ang imo pag-responder sini sa panawag sang Ginoo? You know why? Ang Ginoo naton, pinaagi sining istorya nga parabola, gin-reminds niya kita that the time will come when God will pull, butungon niya ang iya invitasyon kag i-offer ayhan ina sa iban nga mga katawhan. Then it will be too late to get into the banquet. Tikon habak mo na no, grabe nga ilustrasyon niya ang iya master furious nangaking nga padaugatog tanan apang wala gid sang may nagkadto sa mga tawo nga gininbitar nila. Ano sila isang versikulo 20 sa ginbasa nato, no? Fear of ayhan ini, nahuya siya kay may isawa na siya. In other words, ginahigugman niya ang iya asawa than the Lord. You know, after we get married, sa aton bala nga, pag, kung ikaw bala may isawa na, may bana na, ano ang ginihimo niyo? Ayhan, nagsimba ka mo, nag-attend ka mo sa simbahan. Ha? You know, masilig siyang, hindi lang anay, kay amo lang ini, siling ko sa iyo, ina. You know, ang aton bala nga mga nakita naton, ang mga Kristohanon karon sa siling mga panagon, why na? Pag Facebook lang, pag text lang. Dugay-dugay kita ay nga dugay-dugay sila nga maupod ta anay. Hindi lang ta anay, ma-trial marriage ta anay. There is no such thing as trial marriage in the Bible. You know mga Kristohanon, this is the reason why many young people in our churches today are losing. Wala na. Tungod kay ginahigugma na namian pa sila yung mag-date sa mga unbelievers nila nga mga kahagugma kag mag-istorya sa kung ano-ano man. Kay danamian pa sila sang sa Ginoo. Yun ang mga kulturan, kun aton talupang doon, sa pihak sina, may mga Kristohanon man nga natabis sa kaangay sini, apang ipakita mo sa imo partner, nga nagapadayon ikaw, whatever happens, serve the Lord. Yun ang madamo nga wala nag-magnify, nag-manifest sa ila Christianismo. Tungod kay ayan, nahadlok sila, nahuya sila sa mga katawan. Fear of being, amo ning fear of being recognized. Amo ini ang sitwasyon sa versikulo 20 during this time. Nya, hindi lang kuya, hindi lang ko gusto magpa-recognize nga nakapangasawa ako. Mamangkot lang ko sa imo, you are afraid of people, but you are not afraid of the one whom people are afraid of. You know, ako ya that someday madamo sa mga Kristohano naton nga nagsulod sa pag-alagdan sa Ginoo nga magbagwa na sa ministry mo. Kay kun aton talupang doon, ikaw nga matutom nga Kristohanon, magbalik ikaw sa kalibutan, maruin ang imo panimalay. Mga Kristohanon, kun aton talupang doon, ini nga pangunahuna, we cannot avoid growing old, but we could avoid growing cold. Amo ini, amo ni ginahadlokan nakon. Ya kun hindi na kita magpamalandong, mag-alagad, kung hindi na kita mag,
6: magsiling Ginoo, ari ang akon kabuhi, nalipat ta kita kung kaisa sini, nga magtugyan sang aton kaugalingon. Aton bala, masiling, wala ako nahuya nga ma-recognize nga mangin isa kakristohanon. Madamo sang mga katubunoon naton karon nga nahuya, nga magtubang sa tao, kaya nahuya sila nga tawgon kristohanon. Bao, may isa ka kristohanon sa Gimaras nga nahikilala na ako, nang iya balay na nasunog. Wala sang fire truck, wala sang bumbiro kung sa aton pa. Ang tubig nga ginabasyan nila, hindi makasustener. Apang sa pagtulok niya sang kalayo, nga ginakaon ang iya balay, nagsiling siya, nga Ginoo, ina, para man sa imo. Sa gihapon, makadayaw man ko sa imo. Hikabalo ako, nga imo man ang naiyayapila kadlaw, tagaan man ako. Wala pa yung ano siling sang Hebrews or Habakkuk chapter 2 verse 4? The just shall live by faith. You know what hinders you of that serving the Lord? Live by faith. Romans 8:28. For we know that all things work together for good to them that love God. Ang yari gali sa aton, iya inatanan sang Diyos. Iya inatanan sang Diyos. For we know that all things work together for good to them that love God and who are the called according to His purpose. Ikaw kag ako gitawag sang Ginoo nga maghimaya sa iya. Ang aton gali, nga sitwasyon gali, nga ginahimo karon, nga na-experiensyahan naton, kag ginahimo naton ini, himuon naton, para sa himaya niya. Ang nagkakalatabo sa aton, bisan mamasunog ang aton balay, himuon naton ina ang aton attitude would be para sa himaya sang Diyos. Kag ang nagkakalatabo sa aton, ayhan ini nga tawo nga nasunog iya balay, kita iya ginalamon sang kalayo ang iya balay, sila nga Ginoo ina, imo man ina, and I know that it is for my good. Kay basi pila kadlaw, tagaan man ako sang balay, nga sobra pa kanami sa kaangay dira. Kay sa aton kabuhi, ang aton balay, dito sa langit, sobra pa kanami sa balay nga makita naton diri sa sining kalibutan. O kabay pa kuntaneng hindi kita kaangay sa sining mga tao, nagpamalibad sila. They do not want to be recognized. Ang iba ng mga Kristohanon, hindi sila makababiya sang ilang mga propiedad than serving the Lord. Ang iba niya, hindi nila magbabili ng ilang mga lesson plans or whatever it is. Kaya naligig na palanamian sila sa ilang profesyon, hindi sila luyag nga mag-alagad sa Ginoo. Nagapamalibad sila. We offer too many alibis and yet, makasiling bala kita. Pastor, salamat gid. Ginoo, salamat sining mensahe. Pabalandungi bala ninyo ang Lucas Kapitulo 14, versikulo 15, tubtob sa 24. Sa gihapon, magabalik naman kita sa kasulugang panahon. Iningin niyo lagad, Pastor Gideon Kahirig. Kag ang akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
7: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
8: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: serve the technologies at yung desktop computers.
1: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusong.
2: Doctors Online.
1: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
1: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
1: Kumonsulta na!
3: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Isa pong dentista. Ang topic for this afternoon ay, are orthodontic braces for everyone? Ulitin ko po ang orthodontic braces ba ay para sa lahat? Yan ang topic natin this afternoon mga kagabay. At ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Kaya kung may katanungan kayo about this topic, you may type in your comment po sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa DXKI 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga. Ayan, magandang hapon mga kaagapay. Patuloy na po tayo sa ating discussion. Ang ating topic mga kaagapay this afternoon ay are orthodontic braces for everyone. Bago po ang lahat po mga kaagapay, ako po ang magbibigay ng ating mga discussion about our topic this afternoon. Wala po muna tayong guest. Ako ang inyong lingkod po ang magbibigay ng aking mga kaalaman patungkol po sa ating topic na ang braces ba or orthodontic braces ba ay para po ba ito sa lahat. Ayan. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ayan. Good afternoon po sa lahat. Ang oras po natin ay alas 2:19 na ng hapon. Oras na po sa ating Doctors Online. Una-una po sa lahat, ano po ba ang orthodontics? Yun po muna ang dapat nating malaman. Ang orthodontics po ay isang sangay po ito ng siyensa at lalong-lalo na isang branch din po ng dentistry that deals with the study at syempre and also deals with the alignment of the occlusion ng ipin. Ano po ba ang occlusion? Ang occlusion po ng ipin, yung upper and lower, ay yung po ang relationship nila sa bawat isa. Meron po tayong upper arch. Ang tawag po natin doon ay maxilla. Maxilla and the lower arch is the mandible. Ayan. Mga kaagapay, ang orthodontics po ay in layman's term, ang karamihan ng alam natin sa orthodontics ay nagbe-braces lamang. Hindi po. Ito po ay marami po itong mga pamamaraan para to deal with the alignment sa ating mga pasyente. Hindi lang po mga sungking ipin ang ginagamot po ng orthodontics. So, pwede rin pong skeletal in problem or dental in problem. Yung nakikita natin braces or appliances, ang dinideal po nito ay dental in problem. So, ang skeletal in problem, syempre, ito po yung jaw. Minsan kulang yung jaw o kaya medyo elongated ang face because of the elongation of the jaw. Mga kaagapay, para natin lubos na malaman kung paano ba natin malalaman na kailangan na natin braces.

question po ay example po kung tulad ng alam mong uulan at umuulan na, siyempre ayaw mo magkasakit, siyempre hindi ka magpapaulan o kaya hindi ka magbibilad sa araw ng matagal. So yun yung preventive. So ang interceptive, kapag so kung meron ng ulan at o kaya sumisikat yung araw, meron kang daladalang payong. Ayun, ini-intercept mo na ang pangyayari para hindi ka magkasakit. Pero ang corrective po, ang ibig sabihin ng corrective, eh hindi mo kasi ginawang mag-prevent. Talaga nagpa-araw ka, nagpa-ulan ka, at lalong-lalo na hindi mo in-intercept, hindi ka nagdala ng payong. So, ikaw ay nagkasakit. So, anong gagawin ngayon? Gagamutin na yung mga simptomas ng iyong sakit. Gagamutin yung ubo mo, yung pangangate ng lalamunan, at yung, syempre, yung lagnat. Yun na po yung corrective. Ganon din po sa orthodontics, preventive. Sa simula po muna tayo sa preventive. So, unahin po natin, sino nga ba ang pwedeng mag-braces? So, mga kagapay, sa totoo lang, lahat tayo pwedeng mag-braces. Pero, depende sa case. Katulad po, no, sa preventive stage, pag sinabing preventive, kumbaga, syempre, piniprevent natin, kunyari, yung malocclusion or yung pagkasungki ng ipin. So, paano ginagawa yun? Syempre, nung bata pa lamang, ang mga bata po ay from 0 to 2 years old, dun pa lang po tumutubo ang kanilang temporary na ipin. And then from 6 or 7 years old and up, dun na po tutubo ang permanent na ipin. So doon pa lang sa temporary, makikita na natin. Kasi ang pagiging sungki or malocclusion, it also deals, ito ay hereditary rin po mga kaagapay. So paano natin masasabi hereditary? Siyempre, kung ang mga magulang, kumbaga malalaki ang ipin. So malaki ang chances yung mga anak nila, malalaki din ang ipin. Makikita natin sa prevention, sa stage, ng preventive stage, kapag ang bata from 0 to 2 years old, dapat po ang kanilang mga ipin, yung temporary nila, ay hiwa-hiwalay. Pag sinabi hiwa-hiwalay, dapat po ganyan. May mga spaces ang mga ipin natin. Diba? Sa lower, ganyan. Sa upper, ganun din. So, ang sabi ng iba, ay hindi maganda ang ipin ng bata kasi hiwa-hiwalay. No! Napakaganda po yun. Bakit? To give space para po doon sa permanent na ipin na uusbong pa lamang. Kapag ang bata po ay nakikita nyo parang pantay na pantay ang kanilang temporary na ipin, yung parang ganyan, no? Sa upper, ganyan. Sa lower, ganito. Pag pantay na pantay yun, naku, wala na pong space para sa permanent. Siyempre, ang permanent po na ipin ay mas malalaki. So, dun pa lamang, makikita na natin na ina-anticipate na natin. Kaya po, 2 years old, pwede nyo na pong dalin ang mga anak ninyo sa dentista para malaman na natin. So, at an early age, siguro pag ano na sila, mga 6 years old, 7 years old, ang tawag na po natin dito ay ugly duckling stage. Bakit po ba ugly duckling? Alam nyo yung story ng ugly duckling, di ba? Siya yung kakaibang duck. Kaya nung lumaki siya, kaya pala siya kakaiba, siya po pala ay swan. So, ganun din po. Dating po tayo sa interceptive. Kasi 6 years old, 7 years old, makikita na natin may sira, mga bulok na ipin, tapos merong mga hiwa-hiwalay, may tumutubong mga permanent, at may gumagalaw na ipin. Kaya tinatawag nating ugly duckling stage. Dito na po uusbong ang preventive stage. Kasi po, ang preventive stage, minsan meron kaming, kunyari, na natanggal ng maaga ang temporary molar ng bata, usually sa lower. Lagi pong nauuna ang lower na tumutubo sa mga bata. So, from 6 years old, usually, tutubo na yung first permanent molar. Ang first permanent molar, yan po ang kauna-unahang molar o ipin na walang temporary. Tandaan niyo yung mga kagapay, ang tawag po namin dyan, the 6-year-old molar. Kasi siya yung kauna-unahang walang a permanent na walang temporary. So, to prevent that, para hindi magka yung alignment, hindi maapektuhan, minsan napapaagang mabunot yung temporary. So, pag tumubo na yung
first permanent

0: molar na ako, pag napaaga ng bunot, ang temporary, usually, nagdi-drift po ang permanent. So meaning, meron po kami pinapasuot na space maintainer. Yan po, tinatawag na po nating preventive stage. Kasi po, ang ipin po talaga ay nagdi-drift kasi kumakain tayo. Kapag merong space, maluwag, doon po pupunta ang ating mga ipin, lalo na kung hindi pa time. So yung matatanggalan po ang first permanent temporary molar mga 10 years old pa po. Pero 6 years old yung permanent na molar, nasa likod na po yun. Kung 7 years old pa lang, natanggal na yung temporary na molar, uurong po doon, masasaraduhan. So kapag hindi po na-maintain yung space, kumbaga, ang mangyayari po, pag tumubo na yung mga premolars and second molar, nako, ang salasalabat na sila. Kaya pinipreventa po natin. Pag nangyari po from 12 years old, 13 years old at hindi nagpa-check up, hinayaan na lang matanggal ng kusa at tumubo yung mga permanent, ayan na po, meron na po tayong crowding. So ibig sabihin ng crowding, talagang yung mga ipin nila, katulad po nito, example lang po, ano? Yan. Ito pong ipin na ito, meron na siyang crowding. So parang hindi na sa pantay. Ang mangyayari po dyan, ayan. So patong-patong na siya. So from 13 years old, ayan. Ang mangyayari po dyan, corrective stage na ang gagawin natin or corrective treatment. Pwede na po nating lagyan ng braces. Pero sa interceptive treatment po, from 7 years old, 8 years old until 10 or 12, meron po tayong mga removable appliance sa mga bata. Pero kapag mga 13, 14 na to, tumubo na ang hanggang second permanent molar, yan po ay kinakabitan na namin ng braces. So yan po, dyan lang po tayo darating. Kailangan ba talaga magpa-braces? Opo. Lalo na po sa Asia, no, sa Asia. Ang braces po, ang nangyayari po ay corrective na. So, nasungki na yung ipin ng mga pasyente, kaya nilagyan na sila ng braces. Wala pong ibang paraan para dumiretso, pero mamaya po, meron po, sasabihin ko sa inyo kung anong isa pang paraan na dumiretso ang ipin pero without wearing braces. O, sige, sasabihin ko na po. Ang tawag po naman natin doon sa restorative branch po ng dentistry, ang tawag po ay cosmetic dentistry. Hindi po ito yung parang makeup-makeup lang, ha. Ang cosmetic dentistry, kapag ang sungki, ayaw ng pasyente. Kunyari, siguro mga 30 years old na yung mga pasyente at ayaw nila mag-braces, ginagrind po namin ng kaunti yung mga sungki na ipin. Tapos lalagyan po namin na it's either laminates or plastic jacket crown or even yung veneers. So pwede po yun without using. Pero yun nga lang po, inalter na natin yung enamel. Kinaskas na natin yung ipin para lang magkasya doon sa mga veneers, sa mga jacket crown, fixed bridge. Yun po yung isang way na hindi mag-braces. Pero ang pinaka-natural way of aligning your teeth is through orthodontic braces. Ayan. Ano nga ba ang mga edad? Mga ilang taon po? Nabanggit ko kanina, mga 12 years old pataas, pwede na pong mag-braces. Kasi tumubo na yung mga molars. Usually, first molar or even sa second molar, 13, 14 years old. Pwede na po yan. Kasi bakit po? Kasi inaantay natin minsan na mag-expand ang jaw natin. Sa upper jaw is yung maxilla. Kasi po, sa kababaihan po, sa mga batang babae, nag-i-stop po ang growth ng jaw at ng maxilla kapag sila ay nagkaroon ng kanilang PMS, kanilang monthly period. Pag nag-start na yon, dahan-dahan na pong titigil ang kanilang growth. At usually, mas aga ang babae. Kapag sa batang lalaki naman, usually, ang growth spurts minsan 16, 17 years old, tumatangkad pa, nagbabago pa yung shape ng jaw. So, yun po yung medyo nahihirapan kami kasi late mag-develop ang jaw at maxilla ng mga batang lalaki. Ayan. Pwede na po mag-braces from 12 years old pero mas maganda po sana kung meron tayong preventive and interceptive procedure na ginawa sa kanila para mabilis na lang ang braces. Kasi minsan, kung matatanong nyo, Doc, nag-retainer naman ako, nag-expander ako before nung bata ako, bakit sungki pa rin? Lalo na kung hindi ka nag-expander, kung hindi ka yung removable appliance, sobrang sungki yan. Kung sasabihin nyo, ay, doon na lang ako sa corrective stage, Doc, kasi magbe-braces din man pala ako. Oo, pero mas mahirap. Mas mahirap sa dentista at mas mahirap din sa inyong mga pasyente kasi sobrang sungki ng ipin. Mas malakas ang forces at meron kami mga special appliance para lang mahila at dumiretso at tumuwid sa alignment ang inyong mga ipin. Ayan. Hanggang kailan ba? Ano ba ang demographic ng pwedeng mga taong magpa-braces? Usually po, ang braces kasi yung talaga nakadikit na siya sa ipin, ha? So usually mga 10, 12 years old, even up to 40 plus years old, as long, ito po ha, ito po yung criteria, as long as yung bone nyo ay matibay. So ibig sabihin, mataas pa yung bone nyo. Ulitin ko po ha, ang ating ipin ay hindi lang po nakatanim yan sa gums. Sa ilalim po ng gums, meron pong bone. Ang tinatawag po naming bone yan ay alveolar bone. So ang alveolar bone, siya po talaga yung nag-hold sa ipin ng tao. Example po, itong ipin na ito, yan, papakita natin. Ito po, ito yung ipin. Tapos kung makikita nyo, dapat pink yan. Kasi cast lang po ito eh. Ito yung pink ng gums. Pero underlying or beneath ng gums, meron po siyang buto. Yun po yung alveolar bone. So, kanya-kanya po tayo ng density ng bone. Pag tinawag na class D density, ibig sabihin ABCD, yung D yun yung pinakamatigas na bone. Napakahirap pong hilahin at i-correct po yun. Especially po, marami na akong mga pasyenteng mga Japanese and lahing Japanese, napakatigas po ng kanilang buto. Mahirap pong hilahin. Kung napapansin nyo, kung may kakilala kayong mga artista na Japanese, makikita nyo, lagi silang merong high canine. Yung kanilang canine ay laging sa taas or karamihan sa kanila ay sungki. Ang alam ko sa culture nila ay hindi po basta-basta ini-straighten yun. Kaya karamihan na makikita nyo na Japanese na sungki ang ipin, natural po sa kanila yon. Usually, halos hindi po sila nagpapa-braces kasi sa culture nila, ito ay hindi ko lang alam kung merong dahilan na pampaswerte o anuman, pero parang yun po ang explanation. Pero ang mga Japinoy na nandito na treat ko po sila, syempre gusto nilang dumiretso ang kanilang ipin. Pero mahirap po kasi matigas ang bone. Okay. Pwede bang magpa-braces ang adults? Oo naman, meron akong na braces 50 years old pero in-x-ray ko okay pa yung bone. Pero syempre nag-recede na ng konti pero okay pa. Pero the problem with sobrang adult na matagal mag-repair. So example po, ang mga batang from 12 years old to 18 years old, kapag hinila ko ang isang ipin papunta sa left galing sa right, in a few months lang nag-heal na po yung bone. Ang ibig sabihin po nun, kasi ayaw ng ipin niya doon eh. So, hihilahin mo siya sa tamang posisyon, syempre nagkaka-space po yun. Pero, habang merong space, pero kapag bata ka pa, ang bone ay sumusunod dun sa ipin. So, mabilis pag bata. Pero kapag nasa edad na lang 30s, 40s, medyo mahirap na pong matagal po mag-heal ang bone. Bakit ko sinasabing healing ng bone? Kasi po, ang movement, orthodontic movement, ito ay painful, ito ay trauma kasi ayaw naman talaga ng ipin na magpagalaw siya, pero dahil nga para maayos ang kanyang pagkagat at pagkain, iaayos natin siya sa alignment. So bakit trauma? So isipin nyo, hihilahin, diinan nyo nga lang yung ipin nyo ng mga 1 minute, madiin ha, masakit na po yun, lalo na kung hihilahin. Pero ang orthodontic forces po ay gradual po namin ginagawa. Kaya nga po umaabot ng 2-3 years ang treatment ng ipin kasi hindi po pwedeng basta-basta hilahin na lang at biglain. May i-injure po ang bone, ang gums, at yung mamamatay po ang mga ipin kasi mapuputol po yung mga ugat o ligaments na nakakabit sa bone. So mamamatay kapag bigla ang hila or malakas na force. Yan. Meron ba tayong iba't ibang klaseng mga braces? Ano-ano ba yung mga iba't ibang klaseng braces? Meron naman po, meron tayong ibang, ayoko na magbanggit ng brand, meron pong mga removable. Kasi nung araw, ang braces po ay fixed, which is ako, yun ang gusto ko, kailangan naka-fix. So meron po tayong nauuso na removable. Every month, sinusukatan, tapos, para po siyang mouth guard. So unti-unting inaayos po ang ipin nyo. Kapag nag-correct na ng konti, nag-move na, sukat na naman, tapos suot na naman kayo ng appliance. So meron naman po tayong fix. Ang fix orthodontics po ay yung dinidikit, nililaser namin yung mismong nakikita nyo yung mga bakal-bakal. Ang tawag po natin sa bakal ay brackets. So yung bracket na yon dinidikit po yon kasi minsan, kapag removable appliance po ang ginamit para ma-straighten yung alignment ng ipin, minsan pag masakit, ayaw nang isuot ng pasyente. So kapag naka-fix yun, syempre, kahit masakit ng konti, eh hindi niya matatanggal yon. Talagang mas recommended ko ang fixed orthodontics or fixed braces kasi mas maayos ng orthodontist ninyo. Yan. Paano ba inaalagaan ang braces na ko? Sabihin ko sa inyo, ang pag-aalaga ng braces, when you have braces, isipin nyo before pa lang, wala pa nga kayong braces, eh kung tinatamad kayong mag-toothbrush, nagkakatartar ka agad. What more, merong braces dyan. Prone po sa gingivitis, prone sa calcular deposits o yung tartar, ang mga taong with braces on. Take time po. Lagi kayong mag-check kung medyo gumagalaw ba or may umuusli bang wire or may natanggal na rubber. So, yun po ang magiging responsibility ng pasyente. Kasi kami po mga orthodontist, eh, siyempre, kung ano lang yun na andyan, yun ang gagawin namin. Pero kunyari, 2-3 months or even 5 months, hindi kayo bumabalik sa inyong orthodontist, makikita namin na kung meron kami nilagay na rubber doon para humila, sobra na. Kasi ibig sabihin, sumobra. Imbis sa gitna lang ilalagay, napunta sa left yung ipin. Naku, mas mahirap po yun, mga kaagapay. So, yung very frequent and religiously pumunta kayo sa appointment ng inyong orthodontist, eh sasabihin ko sa inyo, in less than 2 years, maayos po ang alignment ng inyong ipin. Meron ba po tayo isang klase ng braces? Meron po tayong sliding technique. So yung appliance na yon, yung hindi gumagamit ng rubber, yung pasyente mismo ang maglalak, maglalagay ng wire. So yun nga lang, medyo mahirap siya kasi minsan hindi namin nakikita, baka mali yung nagagawa nila. So hindi rin po ako pabor doon. Talagang mas gusto ko every month nakikita ko po ang mga pasyente ko. Unang-una lahat, alam kong hindi sila nagtutoothbrush, hindi naglilinis kapag ang gums ng mga may braces ay namamaga na at madaling magdugo. Ibig sabihin, nasingitan na po kayo ng mga pagkain. Ayan, mga kaagapay, mamaya po itutuloy natin ang discussion at syempre, ang inyong mga katanungan, sana masagot ni Dr. Marlon Abad ang inyong mga katanungan. Sa abot na aking makakaya, mga kaagapay, pipilitin ko po at talagang masagot natin lahat ng mga iyan. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan muna tayo sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break po, susunod na po natin ang katanungan ninyo na nais ipakonsulta. Para sa mga katanungan, maaari kayong magpadala ng inyong questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Habang lumalaki ang mga bata, dapat ay umuulad din ang kanilang mga kasanayan sa kalinisan ng ngipin at bibig. Pagdating ng edad na 3, tumutubo na ang lahat ng ngipin ng sanggol sa mga bata. Ang mga ito ay tinatawag na mga pangunahing ngipin. Ang mga ito ay nagsisimulang matanggal nang humigit kumulang 6 na taong gulang. At doon nagsisimulang lumabas ang mga permanente o mga pangnasa hustong gulang na ang mga ngipin. Karaniwan sa mga permanenteng ngipin ay lumalabas pagsapit ng 13 taong gulang. Narito ang ilang tip para makatulong na mapanatiling malusog at matibay ang mga ngipin ng iyong anak simula sa 3 taong gulang. Una, gumamit ng fluoride toothpaste na singlaki ng 1p at tiyaking idudura ito ng iyong anak pagkatapos magsipilyo. Ikalawa, tiyaking magsipilyo ang iyong anak sa loob ng hindi bababa sa 2 minuto ng 2 beses sa 1 araw. Ikatlo, simulang mag-flow sa sandaling magdikit na ang mga ngipin o mas maaga pa para makatulong sa pagbuo ng magagandang gawi. Ikaapat, tulungan ang iyong anak na magsipilyo at mag-floss at paalalahanan siyang bigyang pansin ang likod na bahagi ng kanyang ngipin. Ikalima, bumisita sa dentista bawat 6 na buwan. Ang health tips na ito ay hango sa dentalcare.com at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
0: Magandang hapon mga kaagapay. Ang oras po natin ay 2:43 ng hapon. Yan, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ang discussion for this afternoon ay, are orthodontics braces for everyone? Tagalogin natin, ang pagbe-braces po ba ay para sa lahat? Kanina medyo nasagot ko na yan, ano? Pero hindi po para sa lahat ang mga braces. Karamihan pwede po. Example po ng ng hindi pwedeng mag-braces. Ang mga pasyente pong merong cleft lip or yung full na alam niyo yung sa Tagalog, mga pasyente merong hair lip. Yung bingot, ibig sabihin po nun, even hindi lang po yung lip, pati yung palate nila, cleft palate, kasi minsan iba po ang tubo. Ang kailangan po lang nila ay para makalunok, makakain, meron po kaming ginagawa doon. So, pero meron din na rin po ako naging pasyente na may complete talagang cleft palate para lang po maumayos ng kaunti ang ipin, pero hindi po talaga totally. Pero may pagkakataon na pwede ang mag-braces ang mga may hair lip or hair cleft palate. Ang isa po ay may systemic disease kung ang advanced na po ang diabetes ng pasyente. Kasi ang mga pasyenteng mga diabetic po talagang yung bone nila medyo mahina, laging nagbi-bleed yung gums. Ang kailangan po muna ay ipagamot or ayusin ang kanilang diabetes. Kapag umayos na po ito ay titignan pa muna kung pwedeng mag-braces. Pero malaking porsyento na pwede po. Pero isa po itong parang red flag kasi minsan po kung maayos nga yung ipin pero kumbaga high risk po sila na ang ipin nila ay gagalaw because of their condition. Okay, punta na po tayo sa ating mga questions na pinadala ninyo. Ayan. Question number 1. Sabi niya, Doc, lagi akong nako-conscious sa smile ko pero sabi ng dentist ko, okay lang naman daw ang bite ko. Worth it pa rin po ba magpa-braces? Opo, kapag sinabi ng you have to really have faith sa inyong mga orthodontist or pagkatiwalaan ninyo po ang inyong orthodontist kasi alam na alam nila kung anong problem. Kung yung smile ninyo ay medyo na naiiba kasi because of facial asymmetry. Sinabi ang tawag po doon sa minsan tabingi ang smile or one-sided lang yung nakikita, yung isang lips lang. Maybe because of the malocclusion or yung dahil sa position ng canine mo, kaya pag nag-smile ka, tabingi. So, pag sinabi ng orthodontist, through braces, maayos siya, pagkatiwalaan niyo po sila. Worth it pa rin po yun. So pareho, question number two, pareho kami ng sungki ng kapatid ko pero ako lang ang inirekomendang mag-braces. Bakit po kaya? Okay, syempre po. Sa emergency po, usually, sino uunahin mo? Syempre, yung mga talagang naghihingalo na. Hindi ko naman sinabi naghihingalo yung pasyente mag-braces. Ibig sabihin, uunahin natin kung sino yung may severe. So, although magkapatid kayo, yes, at nakita natin na proven na hereditary po ang dental occlusion. Pero pwede namang hindi galing sa magulang ang namana nyo or pwede sa lola at lolo. So, ikaw ang, it's your opportunity talagang. Take it as an opportunity na ikaw ang inuna. Kasi bakit? Kasi ikaw yung nakikitaan na may chance na umayos ang ipin or yung alignment mo. Question number three, sabi, matagal ko nang gustong magpa-braces pero sinabi ng dentist na kailangan ko munang gamutin ang gums ko. Ayan, bakit hindi pwedeng sabay? Ayun, uulitin ko po mga kaagapay. Ha? Kasi sa emergency situation, uunahin yung ano dapat importante. Although hindi emergency yung sa ipin mo, pero dahil nakikitaan namin magiging sagabal ang bleeding gums sa pagkakabit ng braces or sa pagtitreat ng pasyente na gusto magpa-brace kaso merong severe gingivitis. Ito po ay bleeding gums. So, kailangan po muna kasi po ang health ng ipin ay nagre-rely po sa condition ng gums natin. Kapag ang gums mo medyo bulging or parang medyo umbok or red na ang color ng gums mo, hindi po namin muna yan braces kasi po lalo lang magdudugo. So ayaw namin magkaroon kayo ng advanced gingivitis or anog, yung acute necrotizing ulcerative gingivitis. Ibig sabihin advanced yun. Nagsasalita pa lang yung pasyente, nagdudugo na yung gums, hindi po pwede magbraces yun. Sagabal po yun. Question number four, nung bata po ako, sabi kailangan ko na raw ng braces. Ngayong adult na ako, kailangan ko pa rin ba o baka nagbago na ang ngipin ko? Ito po yun, ano, progressive po ang malocclusion. Nung sinabing nung bata ka, kailangan mo na magpa-braces, so ibig sabihin, lumagpas ka na sa preventive stage, lumagpas ka na rin sa, or nasa interceptive stage. Ngayong adult ka na, ang tawag na po natin dyan, corrective stage. Kasi kung hindi ginalaw yan before nung bata ka, nag-worse po yan. Nasa corrective stage na po kayo. Pwede pa pong at kailangan mo nang mag-braces. Okay. Question number five. Ayan. Napansin ko na mas gusto ko lang magpa-braces dahil sa confidence kaysa sa problema sa ipin. Okay. Valid reason na po ba iyon? Sa akin, hindi po valid reason yon. Ang having braces on is not for aesthetics only. Sa totoo lang, no? Sa Western country, kapag meron kang braces, ang tingin nila kaya ka nag-braces kasi pangit ang ipin mo. So dito lang sa Asia at sa Philippines, na kapag may braces ka, parang status symbol siya. Po, so kumbaga na-adapt mo yung ganong thinking na gusto mo lang na gusto mo maging in kaya ka nagpa-braces. Pero sa aming mga orthodontist, if you do not need to have braces, hindi namin ipipilit na mag-braces ka. Sa akin po, marami na pa akong tinanggihan. Kasi gusto lang nila ng, syempre for aesthetic reason, hindi po ako pumayag kasi sayang po. Ang ginawa ko na lang sa kanila ay yung Hollis appliance. Ibig sabihin, retainer. Ang ibig sabihin ng retainer, nire-retain na lang ang magandang alignment ng ipin. Kaya po ang orthodontic braces after po ng treatment, usually, or kalimitan talaga kailangan ng retainer kasi to retain na ang alignment na nagawa ng braces. Meron po akong kakilala na iba na hindi sila nag-retainer. Isipin niyo po, pagtanggal po ng braces tapos kain ng kung ano, meron pong tinatawag tayong relapse. Babalik po sila ng konti, a few millimeters kung saan man sila galing. So, meron po tayong tinatawag na relapse. Kaya kailangan you have to wear your retainers after braces, after orthodontic treatment. Ayan. Question number 6. May kaibigan akong halos pareho lang kami ng ngipin, okay? Pero siya pinayagan mag-braces at ako hindi. Ano pong posibleng dahilan? Marami na pong siyempre kadahilanan yan, ano? Kasi katulad ng nagtanong kanina, dun sa magkapatid, mas inuna siyempre siguro yung masungke. Kung ikaw, pwede namang baka meron pang dapat unahin dun sa kaibigan mo, katulad ng gingivitis. Baka meron siyang periodontitis, ibig sabihin, because of yung accumulated tartar or calcular deposit, kinakain kasi ng calcular deposit o yung tartar, yung makapal na semento. Kapag hindi kayo nagpapalinis, doon usually sa likod ng ipin o sa gilid ng ipin, ang ginagawa niya, ang nagre-recede po ang bone. So, uunahin po muna yun. I-treat bago ka magpa-braces. Ayan, mga kaagapay, salamat. Maraming salamat sa mga questions nyo. And hopefully, nasagot ko po lahat ng inyong mga katanungan. Ayan, mga kaagapay, magbe-break po muna tayo. So, napakarami natin kailangan i-discuss. Pero later on, pagbabalik po ang Doctors Online, muli po ako inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Aban.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay-Bulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, ang kagalakan sa paglilingkod. Ang wika sa Filipos 2 verse 17, kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Ang kagalakan sa paglilingkod ay nagsasalamin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sa mga karaniwang historical drama na ipinapalabas sa telebisyon, mapapansin sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan, sa mga dinastiya, lumalabas na walang ibang iniisip ang isang tagapaglingkod ng hari kundi ang mabigyang kaluguran ang kanyang Panginoon. Sukdulang mahirap man, ngunit may kagalakan siyang sumusunod sapagkat para sa kanya, iyon ang tamang pamamantayan. At isa sa mga manifestasyon na may kagalakan tayong naglilingkod ay ang pagkakaroon ng excitement na magamit tayo ng Panginoon. Halimbawa, sa pag-awit, sa pagtuturo, sa pagbabahagi ng kasulatan, sa pagmimisyon, maging sa kitchen ministry, sa outreach o sa anumang ministeryo. Ang dahilan ay sapagkat mahal natin siya. Sa ating aralin, ipinapahayag ni Pablo na dahil sa kanyang kagalakan, sukdulang iaalay niya ang sarili, alang-alang sa kagalakang nais niyang ibahagi sa iba. Ito'y isang malalim na kapahayagan ng kagalakan, isang malalim na manifestasyon ng relasyon sa Diyos, at sa kapatirang hindi alintana ang hirap, mabigyang lugod lamang ang Diyos at kapwa. Tayo ay manalangin. Panginoon, tanggapin mo ang aming paglilingkod na may kagalakan, anuman ang aming pinagdadaanan para rito. Dalangin ko ang mga nakikinig na ikaw ang magpagaling, magbigay ng kanilang pangangailangan, at mag-ingat sa kanila. Salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa buhay, at pag-iingat sa bawat isa. Tinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Glossario Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glossario Medico.
5: Malocclusion. Ito ay maling pagkakatugma o pagkakahanay ng mga ngipin at panga. Muli, ang ating glosaryo medico, malocclusion. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lang sa Doctors Online.
0: Hello, good afternoon mga kaagapay. Nandito po tayo, nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. Bati po muna tayo, binabati ko po si Net Cruz, good afternoon. At binabati ko po si Marsha Cheryl Abad-Fat. Oy, kilala ko ito. Mariche is watching. So hope you have a good afternoon at may natutunan po tayo sa hapong ito. Ang clinic ko po ay matatagpuan po dito sa Muntinlupa. Dito sa Block 2, Lot 30, Bud Street, Villa Carolina 1, Muntinlupa. At ang aking number ay 0917-961-3558. Mga kagapay, ako po ay magbibili ng magandang solusyon para po sa ating magandang smile. Huwag niyo kong kakalimutan. Siyempre, kapag kumain tayo, huwag ka agad mag-toothbrush. So, after mga 15 to 20 minutes, tsaka na lang tayo mag-toothbrush para meron po kayong natatanggal sa pag-toothbrush. At huwag masyadong madiin mag-toothbrush. Huwag kakalimutan, mga kaagapay, yan po ang bilin ko sa hapong ito. Okay, salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo namin mga kaagapay. Salamat kay na Phil Lagtapon, Reggie Villena, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shekaina Abalon, Shira Gabornes at RTV team at ang ating mga interns sa hapong ito. Thank you rin sa ating broadcast engineers at sa Bukawe Transmitter site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon, everyone.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3-DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Kapitbising.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
10: Tuesday,

0: Happy Tuesday, kaagapay! Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay? Ngayon, Martes ng hapon, samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay natin na present na at naka-tune in sa atin sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na po at i-share ang ating ongoing streaming dyan. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. At yun nga, gaya ng nasabi ni Kayla kanina, ano po, ano, kamusta? Kumusta yun po kayo ngayong opo hapon na makulimlim ang kalangitan? Wow. Diba? Parang ang sarap ng, syempre, mawawala ba sa listahan natin, Kayla, ang mainit na kape or malamig na kape?
0: Yes.
2: Update nyo naman kami kaagapay. Ano ang pangmalakas ang merienda nyo ngayong hapon? Kasi kami ni Kayla po, hindi kami nakapag-merienda bago man lang kami sumalang dito on air. So, kami na lang po update niyo ano po ang inyong merienda ngayong hapon habang nakikinig po sa mga oras na to.
0: True. Pero paglabas natin mamaya, may naghihintay.
2: Yes,
0: na donut.
2: Salamat po sa nagpala. True. Sa aming dalawa ng donut.
0: Kaagapay, update niyo po kami kung ano po ang inyong ganap at ano po ang inyong merienda. Yes, ngayong Martes. Happy listening po sa mga kaagapay nating nakatutok via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, maging sa mga kaagapay nating nagmamaneho at nakikinig sa kanilang mga car stereo, eh, happy listening po sa inyong lahat. Maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa kani-kanilang mga mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Pero ano pa man, kaagapay, ang inyong kapamaraanan, eh, samahan nyo nga po kami sa isang oras ng kwentuhan. At as usual, meron po tayong pagpipilian.
2: Yes! Lagi yan. Lagi. Tuwing Martes.
0: Yes. Kapag Martes, Matik, may pagpipilian.
2: Oo.
0: At welcome kaagapay ang inyong mga naiisip, mm-hmm, at ang inyong kasagutan sa ating question of the day na eto na nga kaagapay. Kapag may opportunity, ikaw ba ay go na or pag-iisipan muna?
2: Ayan. So, medyo madali naman, no?
0: Yes,
2: ang
0: madali.
2: Ating pagpipilian ngayong hapon. Pero dito natin malalaman kung karamihan sa ating mga kaagapay ay spontaneous.
0: Uh-oh.
2: Or kaya naman calculated.
0: Yes,
2: no, bago umaksyon. Mm-hmm. So, yan, kaagapay, ulitin natin ang ating question of the day. Kapag may opportunity, kaagapay, ikaw ba yung team go na? Or ikaw naman yung team pag-iisipan mo muna? Kaya iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Facebook man po or YouTube app, welcome na welcome,
0: yes,
2: po ang inyong pabati at pagsagot.
0: Naabangan namin kaagapay ang inyong kasagutan sa ating question of the day.
2: Yes.
0: Again po, kapag may opportunity, ko ba ay go na or pag-iisipan muna? At ang dami nang nag-a-update sa atin, Av.
2: Ayun nga.
0: Oh.
2: Thank you po. Gusto po namin yan. Kapag kami ay ina-update ninyo,
0: yes,
2: kung nasan po kayo, ano po ang kinakain nyo, di ba? At ito nga, babasahin ko na.
0: Sige, simula na natin.
2: Yung unang nag-update sa atin kung anong kinakain niya sa mga oras na ito, at napakasarap naman.
0: Bagay.
2: Si Ate Fia Mac, sabi niya, goto daw. At niyayaya niya tayo kung pwede nga lang po pumunta na dyan.
0: Now, sige
2: na
0: po, ah. Sakto sa gantong weather,
2: oh,
0: masarap ang goto.
2: Panalo.
0: Panalo. Hello po, Ate Fia Mac. Si Anthony Abrerica ay bumabati sa atin ng good afternoon.
2: Ayan. Hello po sa inyo. At si Kuya Federico, Termulo Jr. Ang kanyang merienda ay kasava, kamote at saba na ginataan. Uy! Tapos meron pa daw lang kayon. Diba?
0: Ang sarap!
2: Ang saya naman ang mga merienda nila. Diba?
0: Ang sarap kaya naman nung may langka. Hello po, Kuya Federico. Ate, enjoy po ninyo ang inyong merienda.
2: Yes.
0: Ito naman, mula sa Palayan, Nueva Ecija, ang ating suking kaagapay, si Ate Len Agdon Reyes, ay nage-hello na sa atin at bumabati ng good afternoon. Ano po ang iyong merienda dyan sa Isabela, Ate Len? I-update mo naman po kami.
2: Ayun. At ito, sumagot na agad sa ating question of the day, si Ate Alice Berosil. Sabi niya, go na. Kasi po, pag go na, diba, napag-isipan mo na.
0: Wow!
2: So, mabilis. Mabilis mag-decide si Ate Alice. Kumbaga, pag meron siyang naisipan at kumbaga, nandun na ganyan yung decision niya. Para may isipin pa ako, hindi ko maisip eh.
0: Mabilis siyang mag-decide.
2: Ayun, diba? Mabilis siyang mag-decide. Ayun.
0: Salamat po, Ate Alice. Si Ate Guy Santos. Ayan naman, ang sarap naman.
2: Grabe naman ang mga merienda.
0: Very summer.
2: Oo, ano ba yan?
0: Avocado shake at mango shake.
2: Grabe naman, ang sarap naman.
0: It's may graham.
2: Oo. Ay, oo, yung pag yung diba? Mango.
0: Oo.
2: Mango graham shake, ay panalo diba? Yun. Natatandaan ko yun din yung madalas kong bilhin nung college pa ako. Mango graham
0: mango
2: shake.
0: Graham.
2: Sarap. At ito si Ate Leonie. Dumantay. Sabi niya, ako din po nanonood. Kumakain pa lang ng tanghalian.
0: Uy.
2: Praise God po. Salamat po sa inyong pag-tune in, Ate
0: yes.
2: Leonie. At ano po ang tanghalian ninyo?
0: Very
2: late lunch
0: late
2: na po yan, ha?
0: Very late lunch, Ate Leonie. Pero enjoy po ninyo ang inyong late lunch. Ano ba tawag doon pag merienda lunch? Kasi diba pag breakfast at saka lunch at brunch. Pag lunch at saka merienda.
2: Ano nga kaya?
0: Lunchenda.
2: Parang napilit.
0: Lunchenda.
2: Isa-search natin kung may tawag sa ganon. Sino pa ang next natin dyan?
0: Ito, si Ate Rainy Jen Comia. Hello po. Sabi niya, listening from San Mateo Rizal habang siya daw ay work from home. Aba at siya ay sumagot na sa ating question of the day. Para daw sa kanya, pag-iisipan ko muna ng mabuti ang bawat opportunity at ipagpapray kay Lord kung ito ba talaga ang kanyang plano para sa akin. Naniniwala ako na ang plano ni Lord ay laging pinakamaganda at nasa tamang panahon. Amen. At pinapa-shoutout niya si Naneri Comia, Sofia, Erika, MJ at Joshua Arenas.
2: Ayun.
0: At more power daw sa ating programa. Salamat po, Ate Rainy Jen.
2: Thank you. At ito, pa-shoutout daw si Kuya Eddie Bandola. Ayan. Hello po sa inyo at thank you po dahil favorite ninyo ang 702 DCAS. Ayan. Happy listening po sa inyo, Kuya Eddie.
0: Happy listening po dito naman sa ating YouTube live streaming si Kuya Neljan Gomez. Sabi niya, ang kanya daw merienda ay nilagang saba.
2: Oh, wow!
0: At of course, mayroong black coffee.
2: Ayun! Ay. Diba? Nakakabusog ang nilagang saba.
0: Mm-mm.
2: Isa yan sa mga ano, pag kunyari, naghahanap ka ng alternative para sa kanin.
0: Yes.
2: Kasi diba, parang minsan, pag walang kanin, parang ang kulang na.
0: Parang,
2: parang nagugutom ka agad. Pero pag kumain ka ng nilagang saba, ayan, mabubusog ka. At ito si Ate Ruby Clet, sabi niya, good PM. Ayan, makulimlim na daw sa kanilang area. At sabi niya nga, sana daw umulan na daw ng malakas para daw mapawi daw yung init sa kanilang lugar. At ang merienda daw niya ay, I think Toronto. Ayan, Turon. Ayan, at siya yung nakikinig mula sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Thank
0: Hello
2: you po sa inyong pagdaan sa aming online streaming.
0: Sarap din ang turon, no?
2: Oo, lalo na yung pag may langka. Diba?
0: Hala ko pag may soft drinks.
2: medyo naiwas na tayo dyan eh. Dati nung bata kasi ako, talagang malakas ako mag soft drinks. Pero ngayon, hindi na ako nakakaubos ng isang bote kasi ngayon, sumasakit na yung...
0: Ngayon, kape na lang.
2: Kape na lang. Parang ang bilis niya ng ano yung sikmurain, yung ganong feeling. As a trentahin.
0: True. Ito si Ate Fia Makay, may pahabol. Mm-hmm. Sabi niya, sumagot na siya sa ating QOTD. Go na.
2: Mm-hmm.
0: Kasi daw, it might knock once only. So, better daw na i-grab na mm-hmm. yung opportunity.
2: Oh.
0: Salamat po, Ate Fia Mac.
2: Thank you po. Kumbaga, hindi niya na palalagpasin pa.
0: Yes, bakit diba? Nga naman palalagpasin pa?
2: Si Ate Lolit Malyari Adia. Ayan, nakikinig siya sa atin sa mga oras na ito.
0: Si Ate Isabel VS ay nag-good PM na rin sa atin. Ang kanya daw merienda ay sumanlihiya.
2: Ayan, ang favorite natin, Kayla. Sa lahat
0: talaga
2: ng
0: yung,
2: suman.
0: Yung pagbabasa. Alam mong favorite ang binabasa. At sabi niya, katatapos niya lang daw maglaba. Kaya ayun. Daw nagme-merienda na siya.
2: Mm-hmm.
0: At pinapa-shoutout niya ang kanyang mga kaibigan at kapatiran sa JCKL at ang kanyang anak na si Hazel na nagpapagaling daw sa kasakit. Mm-hmm. Nakikinig mula sa Dasmariñas, Cavite. Hello po, happy listening at... pagaling ka pa, Hazel.
2: Ayun. Yes po. At ito si Ate Rose Vergara Pasqua. Sabi niya, watching from Taiwan.
0: Uy!
2: Diba? Sabi niya, dati daw siyang janitress sa FEBC Karuhatan. Hello daw. At ang merienda niya ay suman din. Suman kamoteng kahoy. Kasi daw, alakas daw ng ulan sa Taiwan. Ayan. Ingat-ingat po, Ate Rose. At nakakamiss po ang milk tea dyan.
0: biglan
2: na ano.
0: Alam mo yun yung nilook forward ko pag pupunta akong Taiwan, yung milk tea.
2: Nako,
0: alam
2: talaga.
0: Na natin yung
2: alam mo
0: ano.
2: Na kung ano ang pupuntahan mo roon. Tsaka VIP. VIP. Beef noodles. Ayan. Ako, panalo.
0: Matatry natin yan. Hello po sa mga kaagapay nating OFW.
2: Yes.
0: Happy listening po sa inyo. Si Jello Idlisan, nakikinig mula sa Taal, Batangas.
2: Yun.
0: Waiting daw sa uwian. Shoutout daw mula sa Rafael Lab Medical and Wellness Center. At sumagot na rin siya sa ating QOTD para daw sa kanya, pag-isipan muna at mm-hmm. iluto sa panalangin para hindi malayo sa plano ng Diyos.
2: Ayun.
0: Iluto sa panalangin.
2: Mm-mm. Ang ganda naman, no? Yes. Talaga iluluto mo.
0: Very related sa merienda.
2: At ito rin, si Ate Ruby Clare, parang pareho sila ng sagot ni Jello. Ayan, sa kanya daw, isasangguni muna daw niya kay Lord kung kalooban niya ba to. So I think ipagpe-pray muna din to, di ba? At team pag-iisipan niya yan. Diba? Thank you, Ate Ruby.
0: Si Nanay Faustina Frankie Habla ay bumabati na rin sa atin ng magandang hapon. Listening daw sa kanyang radio, maulan daw sa Marikina.
2: Ayun.
0: At sabi niya, God bless po sa inyo. God
2: ingat
0: bless po. Din po, Ate Faustina.
2: Ingat po. Si Ate Rosalinda Gomez Buiko, watching from UAE. God bless din po sa inyo. At isunod ko na rin si Ate Elisa Elposartakan. Blessed day po. Madilim na daw sa Kabuyaw,
0: uy,
2: Laguna.
0: Kapitbayan.
2: Oo, kapitbayan natin siya. At ang kanyang merienda ay tinapay at kape. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sagot niya, ako po, go na. Pag yon ang ipinagpe-pray natin na opportunity. So, shout out daw sa Christ Strong Family, Laguna, from Kabuyaw, Laguna. Ayan. Happy listening po.
0: Happy listening po. Si Lynn Pinpin ay go na rin.
2: Ayun.
0: At bumabati siya ng good afternoon. Pa-shout out daw. Shout out po sa inyo, Ate Lynn. Ang merienda daw niya ay egg sandwich.
2: Ayun.
0: Ayun, sarap din nun. No? Tapos ano, juice.
2: Oo.
0: Very lices.
2: Oo, yun nga. Yun din ang na-imagine ko eh, nung pangapanahong elementary
0: yes,
2: pa tayo. Diba? Talagang sandwich is life. At eto, si Ate Jorina Salobeling Bugtong, sabi niya, good PM, go and grab the opportunity. Kasi mahalaga ang bawat oportunidad. At pabati daw sa MatMad Nagtipunan. Kirino, mahilig po kaming makinig sa program
0: wow.
2: niyo. Thank you po sa palaging pakikinig sa mga programs po ng DZAS. God bless po.
0: Happy listening po and God bless po sa inyo dyan sa Kirino. Mm-hmm. Si Reynaldo Rentigrado ay bumabati na rin sa atin ng good PM at happy listening daw sa ating lahat. Hello po, Kuya Reynaldo. Ano po ang inyong merienda
2: yes.
0: ngayong Martes?
2: At si Mercedes, Ate Mercedes Flores, sabi niya, blessed afternoon. Listening here in Poblacion, Morong Bataan. Ayun, malayo-layo.
0: Oo.
2: Ang pinanggalingan ni Ate Mercedes. Hello po sa inyo and happy listening po. At yun nga, kanina din kaila, no? Madami-dami rin tayong babasahin ngayon dito
0: yes.
2: sa ating poster kaninang umaga at patuloy ang pagdating din ng mga sagot na ating mga kaagapay rito. So, basahin ko na itong pinaka-fresh.
0: Wow!
2: 9 minutes ago mula kay Kuya Aris G. P. Benito. Sabi niya, go na! Sabi nga strike when the iron is hot. Though, need mong i-consult kay God yung magiging decisions mo. At ang merienda niya, malamig na apple, galing daw sa ref, and kamote cue. Kudos daw sa atin. Ayan. Maraming salamat,
0: salamat po.
2: At ang galing naman ng combo ng kanyang merienda. Diba? Apple and kamote cue.
0: Napaka-healthy. Happy listening po, Kuya Aris. Si Ate Shirley Diansay mula dyan sa Singapore ay sumasagot na rin sa atin. Sabi niya, ipag-pray ko po muna. Pray for God's will and then pag-iisipan.
2: Mm-hmm.
0: And then sa huli daw ay go pa rin. Go na po. Oo. Siguro kapag may sagot na ang Panginoon, ay go na nga naman siya.
2: Oh, pag-go ang
0: pag-go
2: sagot.
0: Pag-go ang sagot ng Lord.
2: Yes. At ito, si Ate Guy Santos. May iniwan siyang sagot dito sa ating poster. Sabi niya, pag magandang opportunity, go na. At lalo na kung ipinanalangin mo naman at hiniling mo ito sa Panginoon. Ayun. So, kung galing yun, kung alam mo naman yun din ang pinapagawa ng Lord sa'yo eh, diba? Go mo na.
0: Go na, oo. Basta merong go signal
2: yes.
0: mula sa Panginoon. Mm-hmm. Eh, go talaga. Eto naman si Ate Leia. Pag matagal mo nang pinagpa-pray yung nagbukas na opportunity, syempre answered prayer yon, kaya go na.
2: Mm-hmm.
0: Pero syempre, tatanungin pa rin kung yun ba talaga yung offer sa'yo ni Lord. Kung malinaw at maliwanag na, go na. Pero mm-hmm. pag may open na opportunity na di mo naman pinag-pray or di mo nakita sa iyong panalangin, syempre tigil muna at mag-isip at manalangin pa rin.
2: Mm-hmm.
0: Hanggat wala yung peace of mind mo doon, ipag-pray pa rin patuloy kung yun talaga ang kasagutan sa iyo ng Panginoon.
2: Yes. At ito si Ate Lori Santos. Sabi niya, hello kaagapay. Para sa akin, pag-isipan munang mabuti at ipagdasal sa Diyos kung para sa iyo ang opportunity na ito. Pwede mo ring subukan, sabi nga nila, minsan lang ito. Kung para sa iyo ito at sinubukan mo, sa iyo talaga ang opportunity na ito.
0: Yun.
2: Siguro para din walang regrets.
0: Yes.
2: No? Mga what if sinubukan ko. Mga walang ganong moment. No? So maganda rin na subukan. Pero higit sa lahat, no, maganda rin talaga na ipanalangin muna bago tayo umaksyon, bago tayo magdesisyon. Mm-hmm. Diba? Ipanalangin muna natin.
0: Yes, agree eh.
2: Mm-hmm.
0: Si Kuya Angel Villaflor Gorospe, go na daw.
2: Go na siya.
0: At sabi niya, God bless IU.
2: Ayan.
0: Bakit po go? Salamat po.
2: Thank you po. At dito naman sa poster pa natin, sabi ni Ate Marinela Legaspi Rempilio, grab the opportunity po para sa akin. Ayun. Thank you po.
0: So grab, go na siya.
2: Mm-hmm.
0: Si Jonathan Clerigo ay bumabati sa atin ng Happy Tuesday para daw sa kanya when opportunity strikes. Need mo ng pag-isipan at discern things as well.
2: Mm-hmm.
0: Most of the times, if these are consulted through His Word, we would be able to navigate this since mayroong peace and clarity.
2: Mm-hmm.
0: After which, we can take a step forward towards it. So talagang pag-iisipan muna at ipapalitan.

0: Marinela naman. Marinela Legaspi, then Pilio, grab the opportunity para sa akin. So, siya ay team go na.
1: Ayun. Mm. Oo nga. At si Ate Len Flores, lapitan, sabi niya, kapag answered prayer and my confirmation ni Lord, go na. Pero kung process ng prayer pa lang, eh, pray pa more.
0: Mm-mm.
1: Kasi kung talagang answered prayer yun ni Lord, kahit may kaunting delay, sa'yo yun.
0: Yun. Ay. Ganda nga naman. Gaano man katagal.
1: Oo, oh, di ba?
0: Kung sa'yo, sa'yo.
1: Amen. Para may hugol eh.
0: Dito, mapapas atin din ng donut mamaya.
1: Oh, oh.
0: At
1: donut
0: kape.
1: Pala. Donut pala pinag-uusapan.
0: Eto si Ate Alita Mercado. Every time daw na meron siyang ipupursue or anything comes, I used to pray and ask the Lord for wisdom.
1: Mm-hmm.
0: When God sees that opportunity destroy you, He won't allow it for you. Because many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails.
1: Yun.
0: Amen. Salamat po, Ate Alita, sa inyong kasagutan.
1: Thank you po. At si Ate Cher, or Cher de la Cruz, ayan, ipag-pray muna at napadaan si Ate Effie Remitar dito sa ating poster. Hello po sa inyo. At isunod ko na rin si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, siya ay team go.
0: Uy.
1: Like today daw. Today, fresh na fresh.
0: Wow.
1: Ha? Sabi niya, had an overseas interview. Meron pa siyang pahabol na statement. Lord's will, not mine.
0: Ay,
1: oh, diba?
0: Lalo yan, no? Usaping ibang bansa.
1: Oo. Marami kang consideration, yes, pagdating sa mga ganitong desisyon. At napakaganda rin nung paalala niya, no? Na Lord's will, kumbaga not our will, but His will be done.
0: Amen.
1: Sa mga buhay natin.
0: Amen. Amen. Amen. Si Ate Victoria din, Ate Victoria Dizon Aoki.
1: Mm-hmm.
0: Ang prayer niya naman daw ay ma-approve ang opportunity na hinihintay niya sa Hokkaido.
1: Ayun.
0: Uy, tayo pong snow ah.
1: Oh, Hokkaido. Ang natatandaan ko dyan, milk tea din. Pero may magayang milk tea flavor.
0: Flavor, true. Ako parang may magmi-milk tea mamaya ah.
1: Hindi, parang mas masarap yung kape at donut.
0: Yes,
1: eh. Mas
0: perfect.
1: Yun.
0: Yes.
1: Oh.
0: Kasi pag milk tea, matamis sa matamis.
1: Oh.
0: Pero matamis din naman yung kape. Pero mas bagay.
1: Gusto ko yung nag-explain. At ayun. Ito, last na muna siguro nating babasahin sa ating poster si Ate Brenda Pangilinan. Sabi niya, mapagpalang araw daw sa ating lahat. Kapag may opportunity, ipanalangin muna at pag-isipan.
0: Uy.
1: So, team pag-isipan muna si Ate Brenda. Thank you po.
0: Salamat po. Basa lang ako ng konti dito sa ating ongoing Facebook live streaming, pero kagapaya, patuloy po ninyong ipadalang inyong kasagutan sa ating question of the day. Kapag may opportunity ko ba ay go na or pag-iisipan muna? Si Kuya Jojo Simbulan, ang kasagutan niya sa ating QOTD ay pag-pray muna. Kung yun ang will ng Lord, walang magiging hadlang. At merienda daw niya ay mainit na kape na mayroong slice na bread, may palaman na cheese.
1: Ayun.
0: Grabing upbeat. Kompletong kompleto.
1: Oh.
0: Salamat po, Kuya Jojo Simbulan. Yan, nakaagapay ang atin nga pong question of the day. Muli po, kapag may opportunity, go na or pag-iisipan muna. Eh, patuloy po ninyong ipadalang inyong mga kasagutan dito po sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay sa ating YouTube live streaming at babasahin po namin yan. Pero ngayon po ay we will take a short break muna, kaagapay. Kung ikaw ay Team Radyo, mapapakinggan po ang isang awitin at magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Options Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abside Ferrer Tabua.
3: Ito naman, kaagapay, si Kayla Escalante at ang ating nga pong question of the day. Habang may kumukulong na-distract. <Uh-oh. laughs> Kaagapay, ang ating question of the day, kapag may opportunity ka ba ay go na or pag-iisipan muna. Sabi ni RD Abante, pag-iisipan muna, minsan nakaka-excite mag-go. Pero maganda na pag-isipan muna dahil minsan saying no to an opportunity leads to success and to protect your time. Okay. Oo nga naman, no? Minsan pag may bagong opportunity, parang feeling natin go na tayo dahil sa excitement.
1: Oo. Pero napakaganda nga nung reminder, no, na isa-save yung time natin. Kasi malay mo, hindi pala yun yung pinapagawa ng Lord sa iyo. Hindi masasayang yung panahon kapag ginugol mo pa yung time mo doon sa bagay na hindi niya pinapagawa. Yes. Kaya maganda din talaga na isangguni muna natin sa Diyos. Amen. At ito, si Ate Len Dizon. Sabi niya, pag-aaralang mabuti at pag-iisipang mabuti at ikonsulta sa Diyos. Diba? Hihingi ng wisdom mula sa Diyos.
3: Amen. Si Ate Rose Vergara Pascua, ang sagot ko po ay go agad kasi alam ko na hindi ako pababayaan ni Lord. Yun. Salamat po Ate Rose.
1: Thank you po. Si, nabasa mo na ba si Ate Jai? Eto, si Ate Jai de Mesa, Turingan. Sabi niya, for me, pag-isipan muna and seek God first before anything else. Because not every open opportunity is naka-align sa will ni Lord. Uy, magandang reminder din to para sa bawat isa, no? Hindi nga lahat ng opportunity na nakikita natin na, ay, nandyan na eh. Galing sa Lord. Kailangan maging discerning din tayo.
3: Yes.
1: No? At talaga maging sensitive tayo sa boses ng Panginoon kung ayan ba talaga yung bagay na pinapatahak niya sa'yo or opportunity na pinapakuha niya. Mm-hmm. At higit sa lahat, to, i-check natin kung na-align ba ito sa kanyang kautusan, diba? Kalooban.
3: Amen.
1: Grabe yung ano.
3: Napapatingin na lang tayo. Pero yun nga, hindi lahat ng bukas na pinto ay mula sa Panginoon.
1: Yes.
3: At hindi lahat ng bukas na pinto ay dapat pasukan.
1: Oo. Oh, oh. Baka pinapasara pala.
3: Yes.
1: No?
3: Baka ibang pinto pala ang magbubukas para sa atin.
1: Yes.
3: Diba? Si, eto, si ate, oh, si Kuya Herson Ebuenga, mula daw siya sa Munding Lupa. Good PM daw, para daw sa kanya, basta sa ikararangal ng Lord, eh, huwag sayangin ang pagkakataon, lalo na't pasama ng pasama ang mundo. Maging masipag na may karunungan. Maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay sa Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. Sabi niya, ang kanya daw, merienda ay toasted siopaw.
1: Wow.
3: At malamig na soft drinks.
1: Ayan.
3: Yun soft na nga. Drinks. Oo. Sabi niya, merienda po tayo kaagapay.
1: Mm-hmm. Yan.
3: Pakibato na lang po dito sa Ortigas.
1: Kung pwede lang, no?
3: Uh-oh.
1: Talaga. Ang sarap ng toasted siopaw. Ito si Ate Marie Thea dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, manalangin muna daw tayo bago tayo umaksyon.
3: Ayan. Amen.
1: Thank you po.
3: Yan. Si Ate Nora Canchela ay nag-good afternoon na rin sa atin. At si Ate Jorina Bugtong, kayo po ang nagsisilbing libangan namin pag nasa bukid po kami gamit ang PM Radio.
1: Oh.
3: Favorite niya daw tayo mapakinggan. Naway patuloy kayong gamitin ng Panginoon. Salamat po Ate Jorina sa inyong encouragement sa amin. And happy listening po.
1: Yun. Thank you po. Si Kuya RD Alistaire Abante, sabi niya, pag-iisipan muna. Minsan nakaka-excite mag-go. Pero magandang pag-isipan muna dahil minsan, saying no to an opportunity leads to success. And to protect your time na din. Mm. Oo. Totoo to, no? Sa mga, gaya na sabi mo kanina, Kayla, di ba? Nakaka-excite nga.
3: Yes.
1: Lalo na kapag may mga bago opportunity na nagbubukas. Pero yun, kailangan maging discerning tayo kung ano, kung alin doon sa mga opportunity na yon ang pinapatahak ng Lord sa atin.
3: Mm-hmm.
1: Bahingi tayo ng wisdom sa Kanya.
3: True. Mm-hmm. Si Ate Len Nagdon Reyes ay sumasagot na rin sa ating question of the day. Pag-isipan po muna na may kasamang prayer.
1: Mm-hmm.
3: Lagi nating ipagkatiwala ang mga plano natin sa Panginoon. At sabi niya yung verse from Proverbs 3:6. Salamat po, Ate Len.
1: Thank you po. At bumabati ng maulang hapon sa atin si Ate Moraya Arenas. Oo. Totoo. Dito po, eh, tumuloy na, Kayla, ang ulan.
3: Talagang kung kailan pa uwi.
1: Grabe, yung kalangitan. Uh-oh. Gray na gray. Diyan po sa inyo, kamusta kaagapay? Update niyo po kami.
3: Ingat po kayo, mga kaagapay. Lalo't ngayon na uwian, tapos uulan. Eh. Ingat po kayo. Siguraduhin dala ang payong.
1: Yes. Uh-oh. So, oh, kung meron kayong raincoat, uso pa ba raincoat? Kasi parang hindi tayo nakakakita na nagre-raincoat. No? Unless, ano ka, elementary.
3: Kaya rider.
1: Ayun, tama, rider.
3: Pag-rider.
1: Pero pag yung mga kagaya natin, parang hindi na tayo nagre-raincoat.
3: Ang hassle, papatila na lang siguro.
1: Dadaan muna sa mall.
3: Wow. Mapapagastos ka. Sana nag-raincoat ka na.
1: Dala na lang pala na raincoat.
3: Ingat-ingat po, mga kaagapay.
1: Mm-hmm. At ito, yeah, sa ating PM, si Ate Pia Reyes. Sabi niya, pag-isipan muna. Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. So, tinitingnan ko muna kung aligned ba ito sa goals at values ko.
3: Uy,
1: so,
3: totoo.
1: May alignment.
3: Yes. Oo nga naman, no? Kapag against sa values mo, eh, ang hirap nga naman gawin.
1: Totoo.
3: Yung isang bagay.
1: Parang wala kang peace, no?
3: Yes.
1: Hindi ka mapanatag. Mm. Na grabe, wala. Labag to sa ano ko, eh.
3: Hindi ako to, eh.
1: Oo, ganun nga. Diba? Ganun yung mga linyahan natin.
3: Diba? Eto naman si Ate Maria Santos, pag-iisipan muna. Dati kasi kapag may magandang opportunity, excited agad akong tumalon. Hmm. Pero habang tumatanda ako, natututunan kong hindi lahat ng maganda ay tama para sa akin. Hmm. Gusto ko munang timbangin kung aligned ba ito sa goals ko, sa values ko, at kung makakabuti ba talaga sa buhay ko. Hindi naman race ang buhay. Mm-hmm. Kaya okay lang maglaan ng oras para magdesisyon ng maayos. Ay, oo, okay na na medyo natagalan.
1: Mm-hmm.
3: At least sure. Kesa naman nagmadali tayo tapos nagkamali.
1: Totoo. Ang ganda nun, no? Kasi lahat nga ng nagmamadali, madalas magkamali. Kaya take your time, kaagapay, no? At isama mo si Lord parati sa iyong proseso, diba?
3: Amen.
1: At ito si Ate Emmy dito sa ating ongoing streaming. Ate Emmy Casilian, sabi niya ipagpe-pray ko muna kasi dapat lahat ng plano ay acknowledge if this is His will. Mas masarap po kasi yung Lord mag-direct ng plano. Mas masarap daw na si Lord ang mag-direct ng plano natin, sure na walang paltos at walang pagsisisi pagdating sa dulo. Amen. Thank you.
3: Amen
1: po.
3: Salamat po, Ate Emmy. At sa ating YouTube live streaming, si Ate Nenita Clamor, good PM daw. Sabi niya, ipag-pray at pag-isipan muna.
1: Mm-hmm.
3: So, team, pag-iisipan muna at ipag-pray si Ate Nenita Clamor. Salamat po.
1: Yun. Thank you po. Si Ate Darlene Castro, dito sa ating PM, sabi niya, go na agad.
3: Uy!
1: Ayan, may go na agad tayo dito. Sabi niya, minsan kasi once in a lifetime lang ang chance. Ayoko magsisi sa mga what if. Ayun. So, siya ay team. Go na!
3: Go, go, go!
1: Yes.
3: Si Kuya Joshua Reyes. Go na ako kung matagal ko nang ipinagdarasal ang opportunity na yon. Naniniwala kasi ako na minsan hindi mo makukuha ang lahat ng sagot bago ka gumawa ng hakbang. Kailangan mo ring magkaroon ng courage. Mm-hmm. Siyempre, magpapayo muna ako sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, pero kapag malinaw na ang direction, go na talaga.
1: Ayun. Uy, maganda rin yun, no? Na magsisik tayo ng counsel sa ibang mga tao.
3: Mm-mm.
1: Pero syempre, yung mga taong pinagkakatiwalaan natin at yung alam nating hindi tayo ililigaw ng landas.
3: Yes.
1: Diba? So, yun, maganda at makaka-help din ang paghingi ng advice sa iyong mga taong pinagkakatiwalaan. Mm-hmm. At dito sa ating ongoing streaming sa Facebook, si Ate Josephine Balanyan Pudunan, sabi niya, good PM! Listening from Adela Quirino. At wala daw ulan sa kanila.
3: Wow!
1: Yun, mainit daw ang panahon sa kanilang area. At ang sagot niya ay go kung ipinag-pray muna. So yun pa rin ang go signal niya. No? Mag-go siya kapag ipinag-pray niya na. At yun nga kung ang yun ang go signal ng Lord or yun yung tugon, edi go muna.
3: Edi go. Si Ate Leia ay nag-hello sa atin. Hello po, Ate Leia.
1: Hello po.
3: Happy listening po. Salamat po sa pagtutok dito sa IU.
1: Mm-hmm.
3: Ito pang mga kasagutan, si Angela Cruz. Siya naman ay pag-iisipan muna. Siya raw kasi introvert.
1: Ayun.
3: Kaya hindi ako sanay sa biglaang desisyon. Gusto kong pag-aralan ng pros and cons. Isipin ang magiging epekto nito sa pamilya, sa trabaho, at maging sa kanyang mental health.
1: Mm-hmm.
3: Mas kampante akong sumubo kapag alam kong pinag-isipan ko talaga. Uy, totoo, no? Hindi lang yung sarili mo yung iyong iisipin, kundi yung maging yung mga tao sa paligid mo at lalo na yung iyong mental health.
1: Mm-hmm.
3: Dahil, syempre, lagi nga natin sinasabi, di ba, na ang peace of mind ang pinakamahalaga sa lahat.
1: Mm-hmm. Di ba? Yan kasi, walang presyo yan.
3: Yes.
1: Di ba? Pero, mahirap din ma-attain, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Kaya, talaga isen sa mga bagay na dapat nating pangalagaan.
3: Okay.
1: At ito, first na sumagot sa atin ng depende. Si
3: Uy.
1: Ate Leia Reyes, sabi niya, depende. Kung maliit lang ang risk, go.
3: Uy.
1: Pero kung life-changing decision, kailangan talagang pag-isipan. So, meron siya mga win-away muna. No? Kung hindi gaano makaka-apekto sa kanya, or wala masyado magiging, alam mo, epekto na magbabago talaga yung buhay niya, i-go-go niya agad. Pero kung nakikita niya na malaki ang magiging epekto nito, hindi lang sa kanya, kundi sa paligid niya, eh yun yung time na mag-iisip muna siya bago siya umaksyon.
3: Yun, noo nga naman. Kasi mahirap nga naman kapag malakihang desisyon, tapos basta-basta ka na lang nag-desisyon.
1: Oo.
3: Eh, paano?
1: Diba? Totoo.
3: Si, oo, ito naman si Mark Villanueva. Go na.
1: Ayun, go.
3: Kasi naniniwala akong maraming opportunities ang hindi na bumabalik. Siyempre, hindi ibig sabihin ay reckless ako. Kapag alam kong legal, ethical, at pasok sa budget ko, mas gusto kong subukan kaysa magsisi sa huli dahil hindi ko sinubukan.
1: Ayun. So, marami pala talagang aspekto na kailangan muna natin tinitignan, 'di ba? Ang dami niyang sinabing areas. Emotional, physical, financial din.
3: Tama nga,
1: diba?
3: Naman.
1: Kung pasok daw sa budget.
3: Oo.
1: So, isa yun sa mga kailangan nating i-weigh, no? Ang mga i-consider bago tayo mag-desisyon.
3: Mm-hmm.
1: At ito, si Ate Lovely, magpantay. Sabi niya, pag-iisipan muna. Pero hindi sobrang tagal. Ayun. Ayokong ma-paralyze. Kakaisip hanggang mawala na daw yung opportunity. So, meron ding, 'di ba? Bibigyan mo rin pala ng panahon yung sarili mo, no? Pero 'wag daw sobrang tagal.
3: Mga ilang minutes po.
1: Oh. Tanungin mo, mga gano'n po ba katagal? Pwede ko maghintay, ganyan.
3: Tama nga naman, no?
1: Ayun.
3: Si Ate Trina Ramos, siya ay pag-iisipan muna. Eh, dati daw kasi impulsive siya. Kaya ilang beses din ako nagsisi sa mga desisyon ko. Ngayon, natutunan kong hindi lahat ng opportunity ay para sa akin. Mas gusto ko mag-pray muna at maghintay ng peace bago magsabi ng oo.
1: Ayun. Oo, bago natin bitawan ang ating solid na oo sa yun, mga bagay, itansyahin natin. Kasi di ba baka hindi natin yung mapanindigan or may mga apektuhan. So, alin man dyan, di ba? Isa yan sa mga i-consider natin at pag-iisipan. Ito si Ate Mary Lim. Sabi niya, go. Go ako, basta may peace of mind. Kapag feeling ko tama at pinagdasal ko na, susubukan daw niya.
3: Uy.
1: So, pagdadasal muna niya at kapag it feels right, then go.
3: Go. Oo nga naman.
1: Oo.
3: Si, ito naman, si Joy Alonzo.
1: Yun.
3: Pag-iisipan muna rin at ipagdarasal. Naniniwala ako may mga pagkakataong maganda sa paningin natin, pero hindi pala yun ang plano ni Lord. Kaya bago ako magdesisyon, gusto kong humingi muna ng wisdom at guidance. Uy, totoo.
1: Mm-hmm.
3: Di ba? Yung mga kinang-kinang na nakikita natin. Ang ganda nga naman sa paningin natin. Pero minsan yun pala ay hindi ayon sa kalooban ng Lord. Eh, alam nga naman, ganda-ganda lang ang titignan natin dun sa isang bagay. Siyempre, pinakamahalaga sa lahat, eh yan ba ay according sa plano ng Lord?
1: Yes.
3: Di ba?
1: Mm-hmm. Tama. At ito, si Ate Zay Ayuban, sabi niya, go na! At naniniwala akong matututo ka rin along the way. Wow! Nakakatuwa naman ito dahil naniniwala siya na kapag nag-go siya, eh matututo rin daw siya along the way. At hindi naman lahat kailangan, alam mo na, bago ka magsimula. So yun, grabe! Grabe ang kidlat. Napatigil ang
3: cut on cam.
1: Kaya pala nakatigil si Kayla.
3: Yan.
1: Pero yun, nakakatuwa rin itong paalala yung sagot ni Ate Zay, no? Sabi niya, eh, matututo ka rin along the way. Diba? At yun nga, mayroon talaga tayong matututunan sa mga bagay na ating pinagdadaanan.
3: Mm-mm. At dapat matuto dun sa mga bagay na yun. No?
1: Diba?
3: Si Kuya Francis Lim, ay, go ako. Marami na akong pinalagpas noon dahil sa sobrang overthinking. Ngayon, mas gusto kong sumubok. Kung magkamali man, eh at least may natutunan ako.
1: Ayun.
3: May lesson.
1: Oo, lesson learned.
3: Oo, the hard way.
1: At ito, ang ganda nung sagot ni Ate Shane, no? Ni Ate Shane Ranilio. Sabi niya, kapag excitement lang ang nararamdaman ko, hindi pa ako mag-go agad. Kailangan siguradong hindi lang emosyon ang nagde-decide.
3: Totoo.
1: Ay, ang ganda nito dahil...
3: Lalo na sa...
1: sa pagbili. Huwag na natin ilayo, Kayla. Doon na tayo sa malapit na
3: diba?
1: Example, di ba? Pero totoo yun.
3: Totoo.
1: Kasi sabi nga sa Bible, ang heart ay deceitful.
3: Yes.
1: Kaya huwag tayo papadala sa emosyon, di ba? At talagang kapag binase natin ang ating magiging desisyon sa emosyon, ay nako po, mapanganib yan.
3: Malaki diba? Yung chance na magkamali. Kaya
1: yes.
3: Nga di ba, huwag magdidesisyon kapag galit, kapag kahit pala pag masaya.
1: Oo. Kasi... Kunyari, napa-oo ka. Uy, lilibre mo kami lahat.
3: Oo, sige.
1: E di napasubo ka. Oo, di ba?
3: Diba? Kaya pag-iisipan mabuti kahit yung panlilibre.
1: Oo, kailangan din natin maging wise, di ba?
3: Yan, at di na natin namalayan ang oras.
1: Pero basahin muna natin ang sagot ng iyong mommy.
3: Uy!
1: Hello po,
3: ano
1: mommy Aleli Escalante. Sabi niya, blessed afternoon kaagapay. Sa akin, pag-iisipan muna. Pray kung will ng Lord dahil mahirap daw magsisi sa huli.
3: Ay, ayun, totoo.
1: Diba? Napakagandang i-end, no? Doon ang ating episode ngayong hapon. Doon sa paalala ni Mommy Aleli.
3: Totoo. Na talagang ano mang opportunity yung dumating, eh talagang ipag-pray muna sa Panginoon,
1: yes.
3: Humingi ng wisdom sa Lord kung yun ba ay ayon sa kanyang kalooban.
1: Mm-hmm.
3: Sabi nga diba kanina, parang okay na maghintay. At least, hindi ka at least sure ka na yun ay mula sa Panginoon kasi naman nagmamadali ka tas lalo kang magkakamali. So talagang paglaanan ng oras ang pananalangin sa Panginoon dun sa isang desisyon na yun.
1: Mm-hmm. Amen.
3: And with that, kaagapay, nag-enjoy man sa pakikipagkwentuhan ay limited lang po ang ating time at meron dito nga nagpapamadali na sa atin. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast ng ating ProTech on Duty, Benjo Morano, maging sa ating RTV team, andyan si Jabez Mancho at ang ating intern.
1: Yan, thank you so much din sa ating broadcast engineer kay JV Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter site. Thank you po sa inyong assistance.
3: At sa'yo kaagapay, maraming salamat po sa pakikipagkwentuhan sa amin at pagtutok dito po sa aming programa. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
2: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
3: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
4: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
5: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya ay isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya ay watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
6: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
7: ayoko na po dito.
8: Aalis na po ako.
6: Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
8: Kung hahabulin mo ako, magiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita.
6: Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita.
8: Kung manging isda ka, magiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka.
6: Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita.
8: Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin.
6: Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin.
8: Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo.
6: Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo.
8: Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan.
6: Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin.
8: Kasali na lang ako sa circus, sasakay sa flying trapeze.
6: At ako ang tightrope walker, lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan.
8: Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay.
6: Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa.
8: Nakakapagod pala. Ayoko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina.
6: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
9: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
10: Ang aton takna abyan alas 4:01.
11: Balita kag iban pa.
12: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
13: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
12: Kagkaroon, yari ang inyo host.

0: isa ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abiyan. Welcome sa aton panghapon nga balitaan. Diri sa balita kagiban pa ukod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Dan ka hasta alas 4:30 para sa pagdulong sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon subong nga kahapon nanon. Kumusta ang inyong Tuesday afternoon? Feel free lang ha nga mag connect diri sa aton programa. Live na kita dira sa aton na FB. Sa FB page 1062DXKI-FABC Radio. Hello kay Sis Michi. Ari di kaina. Kapit di sa DXKI. Salamat sa padayon nga pag pamati.
1: Iban pa.
0: Kapuli ka na si Smitch. And hello mandara sa mga afternoon tuners naton. Kagina sa tuwing paglaom na matida si Sis Mercy Dita. Sa Sanchez Velado family. Mayad-ayad gid nga pagpamati. Hello manda kanday Mami V. Kumusta ka Mami Vilma? Kay Nanay Lita, Dr. Jerry dira sa Namnama. Kay Kuya Jun kag Ati Edna dira sa May Sentrala. Ayad-ayad nga hapon. Dira sa Tupi kay Pastor na Ninang Mitch. Ati Luz sa Tampakan sanday Ate Janet, Kuya Ed. Maayad-ayad gid nga hapon dara sa inyo. Dari kita anay sa aton una nga segment, ang aton action line.
1: Balita!
0: Dulong ni Miga Jen.

0: Alas 4.12 ang aton nga takna abiyan.
1: Iban pa.
0: Paginang aga, hambal ko, tamyawan ko tong naga-birthday today. Nalipatan ko man. Subong na lang. Wala ko na nabalikan ng messenger tadri, no? Pari ang greetings. Halin kay Sis Charity kay birthday sang iyang bata today. Si IZ Grace Donato. Happy, happy birthday, IZ. May you grow in the fear of the Lord. God bless you. Sa imodera Sis Charity. Thank you for always tuning in. That is sa DXKI. Congratulations gali kay Alex Iyala. Dapat nga una kong ginanunsyo kagina ba. Subong na lang hahapon. Ayan, happy happy anong happy happy? Congratulations gali. Oo, una nga title sang isa ka Filipina. Pag-una ni nga title ni Alex Iyala. No? Sa patagsang sports. After nga napierde niya ang world number 3 player nga si Jessica Pegula. Sa Mubadala, Washington, D.C. Sa Mubadala, D.C. Open. Ang score, 4-6, 6-4, kag 6-0. Diba? 21 anyos pa lang ni si Alex, pero arangkada na sa patagsang tennis. Damo pa ni Agi nga bata ni, no? First player from the Philippines nga makakuha sang WTA Tour singles title. So, nadaog ni siya. Gabi dari sa aton na Lunes dito sa Washington. Early Tuesday dari sa aton. Sino nagpulaw? Kalantaw. Sa ano no? Hampang ni ano ni Alex. So, congratulations kay Alex Iyala pag-daog. So, nag-lumpat sang waloka ang si Alex tungod sa iyang pag-daog na. Number 20 na dayon ang ranking niya. The first Filipina to enter the WTA Top 20. Magpadulong naman siya sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Yan, congratulations Alex. We're so proud of you. No, tanan nga sambayan ng Pilipino ay nagbubunyi. No, despite sa mga ano subong, no?
1: Balita, tag iban pa.
0: Nag-uponer nga mga political camps. Nagahili usa subong hambal ni Senator Chiz Escudero impeachment gina. Tagaan niya ligwa ang pag-congratulate kag ang pag-builog sa bugos nga Senate sa pagdaog ni Alex Iyala. Alas 4.17. Tagaan naman aton ligwa ang aton nga inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo. Ning konsepto sang Pilipino angot sa utang kabubuton. Sang Luig ipalabot si Pastor Jebo sa aton Asa Kapas segment.

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
1: Ang mga Pinoy ay may konsepto ng utang na loob. Ito yung pagkilala sa tulong o agapay na natanggap sa panahon ng matinding desperasyon at pangangailangan. Minsan dala ng emergency na hindi inaasahan at hindi napaghandaan, tapos may tutulong sa iyo. Nakakatawa nga itong ugaling ito ng mga Pinoy kasi minsan nakalimutan mo na ang isang bagay, eh hindi pa rin nalilimutan ng natulungan mo. Kinekwento pa sa mga anak at sasabihin, kung hindi dahil sa kanya, eh ganito, ganyan tayo. Para bang sinasabi na, kaya kayo, pag may pagkakataon kahit wala na ako, at kayo naman ang may kakayahan at sila naman ang mga ilangan, eh wag na wag ninyong pababayaan. Grabe no? Ibang klaseng tumanaw ng utang na loob. Ang hindi lang siguro nagiging maganda sa utang na loob ay ito. Una, ito yung utang na hindi nababayaran kahit ano pa gawin mo. Yun bang parang nakatali ka na habang buhay dahil nung panahong desperado ka, eh meron sa iyong umalalay. Pangalawa, hindi naman masama na tumanaw ng utang na loob. Pero ang masama ay yung maningil ng utang na loob. Kung tutuusin, borderline sumbat na nga ang nangyayari kadalasan. Ang kasalanan lang naman ng tao ay nagkaroon siya ng panahon ng matinding pangangailangan. Hindi naman dapat na tumulong para igapos yung tao sa utang na loob na mamanipulahin mo na dahil doon. Ang sabi nga sa Mateo chapter 6 verse 3, sa halip, kung magbigay kayo ng limos, huwag ninyong ipaalam sa inyong kaliwang kamay kung anong ginawa ng inyong kanang kamay. Ang prinsipyo dito eh, huwag mo nang ipangalandakan ang pagtulong mo dahil kung ito ay gagawin mo para sa papuri ng tao, eh hindi tama ang motibo mo. Kung gagawin mo ang pagtulong para paulit-ulit na singilin ang utang na loob yung tao, eh mali na ito. Ang pagtanaw ng utang na loob ay magandang katangian, pero syempre dapat meron ding hangganan. Ang pagsingil ng utang na loob ay ibang usapan. Yan, maliwanag na hindi tama yan. Hindi tunay na pagtulong ang itali mo ang tao sa iyong manipulasyon dahil nagkaroon siya ng problema o desperasyon. Kung may utang na loob sa iyo, palagay ko mas makakabuti na huwag mo nang singilin. Dahil kung tunay ang hangarin mong makatulong, eh sa utang na loob ay hindi mo magagawang ang taong tinulungan ay ikulong. Pero asahan mo din naman na ang magandang bagay na iyong ginawa ay hindi naman lingid sa kaalaman ng ating Diyos na siyang sa iyo ay gagantimpala. Kaya, asa ka pa ha?
2: Balita kag iban pa.

0: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga impormasyon. Diretso na kita sa aton balitaan portion. Maayong hapon liwat, tiyari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Agosto 4, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Mika Joy Kawayan Combatier.
1: News. Headline.
0: Sa balita lokal, Tampakan Community College formal na nga ginbuksan. 15 ka LGU sa Region 12 na aprubahan ang climate kag land use plans. 16 ka Peace Champions nag graduar sa deradicalization program sa South Cotabato. $855,000 nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiskar sa Palimbang. Anom ka individual arestado. Entry sang Region 12 ikaduha sa pungsod nun nga Nutri Poster Making Contest 2026. Kag-apat ka biktima sang illegal recruitment sa Jensan, nakabaton sang action fund halin sa DMW-12. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.

mga estudyante sang Bachelor of Science in Agribusiness. Mayara na sang 94 ka estudyante nga naka-enroll sa kolehiyo, samtang padayon pa ang pagbaton sang dugang nga mga enrollees tubtob Agosto 7. Isip kabahin sang unang adlaw sang klase, nagpatigayon ang mga estudyante sang motorcade pagkatapos sang regular nga convocation program. Din sundan ini sang general orientation nga nagtalakay sa mga patakaran sang kolehiyo, mga serbisyo para sa estudyante, mga pagsulundan sa akademiko kag mga katungdanan sang mga manginkabahin sang komunidad sang TCC. Ang TCC gintukod sa idalom sang lokal nga gobyerno sang Tampakan sa pagpanguna ni Mayor Leonard Escobillo, isip kabahin sang tinguha sang Banua na mapalapnag ang dekalidad kag mas masarangan nga edukasyon para sa mga pumuluyo sang Banua. Pag-abri sang TCC, nagmarka sang bag-o nga tikang sa paghatag sang dugang oportunidad sa mga kabataan sang Tampakan. At sa pagpauswag sang sektor sang agrikultura, paagi sa edukasyon. Ginkilala sang Department of the Interior and Local Government o DILG 12 ang 15 ka lokal nga gobyerno sa Soccsergen region nga nakapasar pag naaprubahan ang ilagin update nga Climate and Disaster Risk Assessment Enhanced Comprehensive Land Use Plans o CLUPs kag Zoning Ordinances tugtog Hunyo 30 sa mga tuig. Suno sa DILG 12 ang 15 ka LGU nagarepresentar sang 30.61% sang kabugusan nga tala sang mga lokal nga gobyerno sa rehiyon nga miyara na sang ginaprubahan nga mga plano. Din kilala man sang ahensya ang mga Banua sang Arakan sa probinsya sang Cotabato kag Tantangan sa South Cotabato bangod ginlakip nila ang ila local shelter plans sa ila comprehensive land use plans suno sa ginapatuman nga pagsulundan sang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Suno sa DILG 12, dako ang bulig sang nasambit nga mga plano sa mas maayo nga pagdumala sa paggamit sang duta, mas epektibo nga pagpreparar batok sa kalamidad kag sa pagpatukod sang luwas kag mabakod nga komunidad.

Nag-graduar ang UBC sa iska membro sang ikadosi nga batch sang Friend Rescued OFR SCAG, Former Violent Extremists OFVE sa De-Radicalization and Reintegration Program sang South Cotabato, Kapayapaang Angat Centers o SCKAC. Patigayon ang completion ceremony sa pagpanguna sang officer of sang Office of the Provincial Social Welfare and Development Officer o OPSWDO isip kabahin sang padayon nga programa sang gobyerno provincial sang South Cotabato para sa pagpalig-on sang kalinong pagpagbag-o sang kabuhi sang mga anay rebelde kag anay ekstremista. Suno kay PSWDO Sonia Bautista, matuod nga kalinong hindi lamang ang pagtapos sang gamo kundi ang paghatag man sang oportunidad sa mga indibidwal nga makasugod liwat para sa mas maayo nga wasdamlag.

Agi sa nasambit nga programa, nahatagan ang mga partisipante sang values formation, psychosocial support, pagbansay para sa livelihood, kagiban pang operasyon, preparasyon, agad makabalik sila sa ila mga komunidad isip responsable nga mga pumuluyo. Pasalamat man ang gobyerno probinsyal sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, lokal nga gobyerno, kagiban pa nga mga nagbulig para sa padayon nga suporta sa mga programa para sa pagpalapnag sang kalinong sa South Cotabato. Padayon nga ginapalig-on sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang mga programa para sa malawig nga kalinong pagpugong sa krimen, pag-ekstremismo, pagpagpaayos sang serbisyo para sa mga pumuluyo.

na-arrestar ang anom ka-individual matapos na kumpiskar ang ginadudahan nga smuggled cigarettes nga nagabalor kapin 850 mil peso sa ginpatigayon nga Shoreline Patrol Operation sa Sitio Minanga, Barangay Malisbong, Palimbang. Suno sa mga otoridad, nadakpan ang mga sospek nga ginadudahan nga nagahimos kag nagapreparar sa mga kahon sang ginadudahan nga ginpadihot nga sigarilyo sa ginpatigayon nga operasyon. Ginablubanta na gabalor 850 mil pesos ang kabugusan nga balor sang mga nakumpiskar sigarilyo

sa ulihing balita lokal. Nakabaton sang bulig pinansyal sa idalom sang Action Fund sang Department of Migrant Workers o DMW 12 ang apat ka biktima sang illegal recruitment ng mga residente sang Gensan sang Agosto 1. Ang pinansyal nga bulig kabahin sang padayon nga paninguha sang DMW nga makahatag sang gilayon nga suporta sa mga biktima sang illegal recruitment samtang ginabuligan sila sa ilang pagbangon kag pagpangita sang hustisya. Isip representante ni DMW Region 12 OIC Regional Director Samsudin Lintongan, naghatag si Assistant Regional Director Jeanette Iscano sang mensahe sang paglaom para sa mga benepisyaryo. Ipabutyag niya nga padayon nga nagasuporta ang DMW sa mga biktima sang illegal recruitment hindi lamang paagi sa pinansyal nga bulig, hindi pati man sa legal nga suporta kag iban pa nga serbisyo para sa ila pagbangon. Kaagi sa Action Fund, padayon ginabuligan sang DMW ang mga OFW para preparar nga mangin OFW kag ila pamilya nga nagakinahanglan sang gilayon nga bulig nakip na ang naapektuhan sang kaso may kaangtanan sa illegal recruitment. Ito ang madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pang inyo tagbalita Higa Joy Kawayan Combatier. Magkasunod ng hudyat balita upod ang 702 DZAS.

0: Pangunahing balita.
1: Confidential fans ni Vice President Duterte Carpio nananatiling mainit na usapin sa gitna ng pagsasalpukan ng pag-iisip ng prosecution at defense panel. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Nakabuntos na sana ng matindi si Defense Panel Counsel Attorney Michael Poa nang binigyang diin niyang hindi dapat ibinubunyag lahat ng detalye sa mga confidential funds tulad ng inilaan ng tanggapan ng Pangulong Ferdinand Marcos para sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay upang bigyang batayan ang hindi pagbibigay ng detalye sa mga gastusing isinagawa ng tanggapan ng Vice Presidente, pati na lamang o pati na malamang ang paggamit ng alias ng mga umano'y informant para sa umano'y counter-terrorism at counter-extremism sa mga paaralan. Subalit sa tinatawag na redirection sa cross-examination ni POA, binigyang din ni Prosecution Panel Counsel Attorney Lorna Capunang hindi dapat exempted si Duterte Carpio sa pagsusumite ng tama at legal na batayan sa kanyang pagliliquidate ng mga confidential funds na inilaan sa kanyang tanggapan. Magkagayunman, aminado naman si Wamil na hindi pa naman pinal ang proseso ng pag-o-audit sa mga gastusing isinagawa ng tanggapan ni Duterte Carpio. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Tagumpay ni Alex Ayala ay pinagbunyi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpupugay sa makasaysayang tagumpay ni Filipina tennis ace Alex Ayala na nagkampyon sa 2026 Mubadala DC Open. Sa isang social media post, ipinagbunyi ng Pangulo ang panalo ni Ayala sa WTA 500 na anyay kauna-unahan para sa bansang Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, ang achievement ni Ayala ay patuloy na inspirasyon para sa mga kabataang Pilipino na huwag limitahan ang kanilang pangarap. Samantala, sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na buhos ang suporta ng Pangulo kay Ayala at lubos ang kagalakan nito para sa ating kababayan. Dagdag ni Castro, hindi pa tiyak kung muling iimbitahan sa palasyo si Ayala kapag ito ay nagbalik Pilipinas. Matatandaan na nag-alay ang Malacanang ng espesyal na homecoming reception para kay Ayala nitong isang buwan kasunod ng kanyang pambihirang Wimbledon run kung saan nakaabot siya hanggang fourth round ng Grand Slam singles event. Bukod sa Hero's Welcome, ginawaran din ng Pangulo si Ayala ng Presidential Citation dahil sa karangalang ibinigay nito para sa Pilipinas. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Inihayag ng Department of Agriculture na hindi nila inaalis ang posibilidad ng pagtaas ng presyo ng ilang klase ng gulay dahil sa nararanasang pag-ulan. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang pagtaas ng presyo ng ilang klase ng gulay ay tatagal ng ilang araw o isang linggo. Paliwanag pa nito na ang lugar ng producer ng high-value crops ay apektado kasi ng masamang panahon kaya asahan na magkakaroon ng taas presyo. Samantala, hindi naman nakikitaan ng paggalaw sa presyo ng isda at karneng baboy dahil sapat ang supply hanggang katapusan ng taon.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Malacanang, tiwala na itutuloy pa rin ni Senator Panfilo Lacson ang pag-iimbestiga sa questionableng flood control project sa Taguig kahit magkasundo na sila ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
3: Kumpiyansa ang Malacañang na itutuloy pa rin ni Senador Panfilo Lacson ang investigasyon sa questionableng flood control projects sa Taguig City kahit pa magkaayos na sila ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa Palace Press Briefing, pinawi ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pangamba na posibleng makompromiso ang kaso ng mga multibilyong pisong flood control projects sa Taguig kapag nagkasundo na ang dalawang senador. Ang pahayag ng Malacañang ay kasunod ng sinasabing kasunduan ng iba pang mga senador na pagbatiin na sina Cayetano at Lacson. Ito ay sa harap ng pagpapalitan ng pahayag sa publiko ng dalawa kaugnay ng mga alegasyon ng maanumalyang infrastructure projects sa Taguig, budget insertions at mga patama sa integridad ng isa't isa. Para sa Malacañang, mas makabubuti talaga kung magkasundo na ang lahat, lalo na ang mga public servant. Ayon kay Castro, maganda para sa relasyon sa trabaho kapag nawala na ang personal na damdamin ng magkabilang panig. Subalit, tiwala ang palasyo na kahit magkamabutihang muli sina Lacson at Cayetano, ay hindi pa rin naman titigil ang pagsisiyasat sa mga kinukwestiyong proyekto sa Taguig na itinuturing na balwarte ng mga Cayetano. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Malacañang nakiusap sa transport groups na piliing makipagdialogo sa gobyerno kaysa mag-rally para sa hinihinging dagdag pasahe. Para sa ulat, narito muli si Heidi Bernardo Sampang.
3: Pumapila ang Malacañang sa mga transport group na may planong maglunsad ng tatlong araw na welga sa susunod na linggo na ituloy na lamang ang pakikipag-usap sa pamahalaan sa usapin ng fare hike. Nakakasa ang tatlong araw na transport strike ng grupong manibela mula Agosto 10 hanggang 12 o Lunes hanggang Miyerkules kapag hindi pinagbigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Department of Transportation o DOTR ang hinihingi nilang 2 pisong provisional fare increase. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na nananatiling bukas ang pamahalaan sa pakikipag-usap sa transport group gaya ng manibela. Paniniyak pa ni Castro, pakikinggan naman ng gobyerno ang kanilang mga hinaing sa gitna ng epekto ng krisis ng Middle East crisis sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Naniniwala ang Malacañang na mas epektibo ang tahimik at maayos na dialogo kaysa mag-rally sa mga kalsada. Sa ganitong paraan, na isa sa alang-alang din anya ang kapakanan ng mga commuter na pangunahing apektado ng mga isinasagawang tigil pasada. Ngunit nilinaw ni Jose Castro na hindi naman pinipigilan ng gobyerno ang sino mang nais magprotesta dahil bahagi ito ng karapatan sa malayang pagpapahayag. Samantala, sinabi din ng palasyo na patuloy na pinag-aaralan ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang susunod na hakbang kapag napaso na sa katapusan ng buwan ang 10 pesos per liter na fuel subsidy para sa jeepney at UV Express. Matatandaan na pinalawig hanggang August 31 ang nasabing programa matapos mag-expire nitong July 31. Kasama rin umano sa pinag-aaralan ng LTFRB ang expansion ng programa, nasasaklaw na rin sa mga bus o kung pagbibigyan na lamang ang hiling na dagdag pasahe. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Ulat, panahon.
1: Nakakaranas ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ng minsang pag-uulan na dulot ng habagat. Habang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at natitirang bahagi ng Central Luzon ay nakakaranas ng maulat na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot ng low pressure area. Ang natitirang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, Antique, Iloilo at Guimaras ay nakakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulok-kidlat, dulot pa rin ng habagat. At ang natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulok-kidlat, dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 60 pesos and 98 centavos, Canadian dollar, 43 pesos and 42 centavos, Australian dollar, 42 pesos and 68 centavos, Singapore dollar, 47 pesos and 57 centavos, at sa Saudi Riyal, 16 pesos and 24 centavos.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 25, Talata 23, kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paniniri o paninira ng karangalan.
0: Hudyat Balita.
1: At iyan ang kabuuan ng ating balitaan, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 4 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, alas 4:49 ng hapon.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Real travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and your host dito sa ating Real Travel segment. And grabe guys, for this episode guys, for today's video, we are here currently pa rin in Kuala Lumpur, Malaysia, and we will explore one of Kuala Lumpur's pinaka-hotspot na tourist attraction, which is the Petaling Street guys, dito sa city center sa Kuala Lumpur. It's a bustling district with lots of vendors na nagbebenta ng iba't ibang mga gamit guys. Like, super gandang street nito if you like to shop and bargain with a lot of things guys. Meron dito mga sapatos, mga bags, mga luggages, mga clothing, and mga cheap eats din. So tara, pasok tayo dito sa street and food trip tayo. Tingnan natin ano yung pwede natin magawa dito sa Petaling Street Market. So here guys, sa Petaling Street Market, ang maganda dito is that kung bibili ka ng mga pasalubong mo guys, here talagang pwedeng-pwede ka nang mag-shopping dito ng mga pasalubong kasi kompleto dito sa market na to. May mga damit and especially yung mga Kuala Lumpur, Malaysia na mga souvenir items like magnets, mga t-shirt and yung mga figurines ng Petronas Tower, meron din tsaka mga tote bag. Basta kahit anong Malaysia related na souvenir na pampasalubong andito. And ang maganda guys, pwede tumawad syempre kasi pagbibili ka ng maramihan, 'di ba? Pampasalubong pwedeng-pwede. So, 'yun guys, yung range ng kanilang mga magnet na sa mga 5 ringgit lang eh. But compared to the mall, so kapag sa mall ka bibili ng magnet, diba, baka na sa mga 20 ringgit, times 2, times 3, times 4 yung presyo. So dito talaga, perfect mag-shopping ng mga pasalubong. So yun guys, dito sa Petaling Street Market. Pili muna tayo ng magnet ba? Kasi usually whenever I travel personally, I think yung magnet yung hindi nawawala talaga sa list ko ng bibilhin. Kasi it's just a small souvenir, hindi siya sobrang bulky. And at the same time, you can collect all the countries na napupuntahan mo for memory. So hanap tayo ng magandang magnet guys. Samahan niyo ako pumili. O, diba? So my choices dito, either Malaysia or Kuala Lumpur. But since I went na to Sabah, Malaysia last 2019, meron akong Sabah na magnet. So I think Kuala Lumpur yung hanapin natin. Parang maganda to guys. Itong may Petronas Tower na design. O, diba? So bilhin natin guys. Let's go. Bili pa ako ng isa guys. Ayan. I love KL tsaka Kuala Lumpur, Petronas. Sulit na, di ba? Tara, bayad tayo. And guys, nakabili na tayo ng magnet. O, di ba? Tapos na ako, guys. Tapos na ako sa pasalubong ko. Para sa sarili ko. So, yan. Explore pa tayo doon kasi hanggang dulo pa yung market. So, tara. Tara, guys. Tara, guys. Meron silang mga fresh fruits here. So, ang ganda pala dito, guys. Kasi tingnan nyo, meron silang mga maliliit na mga stall kung saan ka pwede bumili ng mga drinks. Like, for example, dito, guys, napaka-fresh ng mga fruits nila. Meron silang mga fresh na honeydew na juice. Meron silang pineapple tsaka dragon fruit na juice. Ang dami nilang fresh na juice. I think, let's try. Mag-try tayo ng juice nila, guys, kasi fresh na fresh. So, yun, guys, nag-order tayo ng fresh fruit juice nila, which is the green apple and lemon juice. Sobrang refreshing. For as low as 6 ringgit lang, guys. So, parang halos 65 pesos roughly. Sobrang sulit. So, nakita namin dito, guys, super cute because not only juice yung binibenta nila, they also sell actually yung mga fresh fruits na nakapack na ready to eat. So, yeah, abot nila sa'yo to, yung mga nakapack na fruits in a fresh plastic. So, parang pwede ka bumili ng mga apple, ng mga kiwi, honey, melon, orange, tsaka yung mga ibang local fruits nila, like itong kedondong. Ayan, kedondong fruit and the sengkwang na fruit. O, diba, yung mga local fruits nila na wala sa Pilipinas, pwede nyo dito bilhin for as low as 2.50 ringgit per balot ng fruit. O, diba? So, napaka-healthy, guys. And by the way, andito na yung ating green apple and lemon na juice. Thank you so much. Thank you. So, yun, guys. Dito sa Petaling Street, bili kayo ng fruit juice. Pampawi sa init. Kasi may init ngayon, to be honest. So, tikman natin. Lasang-lasa mo syempre yung green apple tsaka lemon. May pagkamaasim siya na refreshing na malamig na malamig na masarap. So, yun, guys. Healthy na. Kasi hindi naman siya artificial flavor. 8 out of 10. So, after minutes of walking, guys, dito sa Petaling Street, it's, ano, medyo hindi na masyadong mainit, actually. Hopefully, paglabas natin later, medyo presko na. Pero overall, it's really a nice tourist attraction na meron dito sa Kuala Lumpur because meron talaga silang dinedicate na Changge Street, diba? Unlike sa mga other countries like Vietnam and other mga Asian countries na nag-exist lang yung usually nag-exist lang yung mga gantong market sa gabi. Sa night market, dun ka lang makakakita ng mga Changge. Pero here in Petaling Street, it's open even during the morning and the afternoon. So if you would plan a trip to Petaling Street Market dito sa Kuala Lumpur, pwede naman kayo pumunta ng mas maaga-aga in the morning para wala masyadong tao at di masyadong mainit, o, diba? So you can spend the rest of the evening sa mga iba pang mga tourist attraction with city lights such as the Petronas Towers. So yun, guys, kain tayo somewhere and let's explore more of Malaysian food. Exit na tayo dito, guys, dito sa bandang to. So actually, itong street na to, hindi naman siya sobrang haba, but it's just enough for all of the markets to be in place. At kompleto naman siya so far. May mga kainan actually sa likod nitong mga Changge na to. So usually may mga coffee shop, may mga restaurant. Usually may mga coffee shop and restaurant naman sa likod ng mga Changge na to. So you can actually eat here dito sa street na to. But let's explore more paglabas natin ng street. So right now, nandito tayo sa one of the most aesthetic cafes daw dito na merong unique twist dito sa Kuala Lumpur. So upon walking, guys, we stumbled upon this very cute hole in the wall cafe. Literal, guys, na hole in the wall because you will order dito sa wall na to, o, diba? And by ordering, you will order through giving out yung card na mapipili mo, which is meron silang variety of different drinks that you can try, from different Malaysian drinks to coffee to matcha to chocolate to juices and iced tea. So yun, guys, pipili tayo ng card, kaya abot natin doon, tas ibibigay nila yung drink na yon dun sa hole na yon. So order muna tayo. So yan, guys, mag-order na tayo. Ito yung napili nating drink. Ayan, this is the Asambu. So hindi ako sure kung ano yung lasa nito, pero mukhang refreshing eh, no? For the hot, humid weather. So yan, guys, order tayo. tignan natin kung may sasagot ng whole. Just one. Thank you. So, yun guys. Dito talaga nag-order sa whole na to. Hintayin na lang natin. O, diba? May sukli pa tsaka waiting. Sige, mag-wait muna tayo. Mukhang ang bilis. Hindi pa kami nakakaupo sa labas, pero ito na yung order natin. Ay! Medyo, ano, hindi ko yun in-expect, guys. Buti hindi ako sumigaw na sobrang lakas, no? Thank you so much! Ayan, guys. Ay, thank you. And, guys, oh, diba? Nandito na yung drink natin na inabot ng hindi ko alam kung sino mang aswang. Pero ito siya, very refreshing tingnan. For only 16 ringgit. So, parang wala pa siyang, ano, wala pa siyang 200 pesos. So, super sulit, guys. Tikman natin. Oh, very refreshing. Para siyang pineapple na fruit juice drink. So, na may pagka-mint. Ayan. Sarap, guys. Sulit na sulit. Yung mga coffee shop nila and mini restaurants are situated within this small, low-rise, European architecture style na building. So, super nice siya kasi iba't ibang mga theme ng coffee shops yung makikita mo dito when you come here sa Kuala Lumpur. And ang ganda, guys, kasi kahit saan talaga, napakadaming murals. Like here guys, yung mga murals nila sa mga eskinita din, meron silang mga details like this where you can actually find as hidden gems dito sa mga Kuala Lumpur. I think pag nagwa-walking trip ka dito sa Kuala Lumpur, meron ka talagang mabibilang na mga ilang murals talaga na malalakaran mo. So okay siya guys kasi mga IG-worthy spots to. Napunta tayo dito sa may bandang eskinita kasi we're going to another place. But yun nga guys, no, ang galing. As I was walking dito, talagang kitang-kita mo na yung mga old small buildings nila, talagang pininturahan nila ng mga very bright and beautiful, colorful colors. Per building, iba't iba yung color. Malaysia is such a vibrant place to be. So we're just gonna walk and we're gonna go someplace na much more cultural and let's explore more dito sa Kuala Lumpur. So yun, after walking guys from the Petaling Street Market and yung mga eskinitas, we are here right now at Rex KL. So it's actually a very artsy cultural hub na iba't iba yung makikita mo dito. So there are very aesthetic coffee shops, meron mga convenience store here, may mga restaurants, and meron din mga tiangge, but it's more on the arts and crafts side. Meron din library dito, and there is actually a rooftop dining din dito sa pinaka taas, of course, na floor dito sa Rex KL. So we're here guys after minutes of walking, nakarating kami here sa Surya KLCC, just behind Petronas Towers. Itong mall na to, we went to this Malaysian restaurant, which is called Little Penang Cafe. So, Penang is another area dito sa Malaysia, and dinadala nila yung flavors of the Penang cuisine here. So, we ordered some of the food here, and talagang, I really recommend this restaurant, guys, kasi may picture yung mga food dito. Pwede ka pumili within the ranges of yung kanilang mga traditional cuisine, from laksa to nasi lemak, and yung mga iba pa nilang mga food, and meron din silang mga Malaysian desserts. So, tara, order muna kami, and let's see kung ano yung kakainin natin for today's video. So, here, I ordered an asam laksa. So, ito siya, guys. Ayan ang asam laksa. It's a noodle soup na famous dito sa Malaysia and in Singapore as well. Isa siyang rice noodle dish with authentic spicy fish gravy. So, fish laksa to na medyo spicy guys. And then, meron siyang mint and fresh vegetable garnishing. So, i-taste test natin to. Wow, sobrang sarap, sobrang savory ng lasa ng asam laksa. Lasang-lasa mo yung pagka-fish niya. And may pagka-refreshing. So, ang ganda ng balance ng sabaw nito, guys, kasi may balance siya of mint leaves and yung fish na may pagka-spicy. Sobrang flavorful niya, guys. Tapos may kagat pa, o, diba? Super sulit. It's only 18 ringgit. So, yun, guys, parang halos sa 180 pesos, more or less, yung ating asam laksa. So, let's try the next one. Of course, yung drink ko dito, guys, hindi mawawala yung tetherick, which is the Malaysian milk tea. Ang sarap, guys. It's a 10 out of 10 pa rin. I think it's my personal favorite talaga dito, yung milk tea ng Malaysia. Very, very balanced yung sweetness at hindi siya sobrang bitter or sobrang tamis. Sobrang sarap na ang kanilang tetherick. It's only 5 ringgit, guys. Parang 50 pesos lang. Overall, this meal is very sulit. After the laksa, of course, we won't forget to try yung pinaka-iconic na pagkain sa Malaysia, which is yung famous nilang nasi lemak. So, we ordered the nasi lemak penang fried chicken for only 20 ringgit, para na sa mga 200 pesos, more or less siya. And ito yung mukha niya, guys. Meron siyang fried chicken, which is yung fragrant rice nila beside it. And yung inclusions nito, para siyang laureate, guys, kasi the nasi lemak penang fried chicken is served with, actually, peanuts and egg and cucumber, and parang meron pa silang crackers dito eh. Yan. Which is masarap pa, in fairness. So, let us try. Mmm. Ang sarap, guys. Parang may aroma yung chicken, may aroma yung rice. What I like about Malaysian food is very aromatic yung mga pagkain nila, from the ulam to the rice. Tapos, hindi nawawala yung kanilang mga sabaw, yung mga sauce nila. And they have a lot of side dishes. I think this is a meal na you should try sa Malaysia kapag whole day yung itinerary nyo and gusto mong mabusog. Kasi nakakabusog talaga. May rice ka na, daming side dish, ngayon ka pang chicken. Chop dito, guys, sa Little Penang Cafe. And that's it for this episode in Kuala Lumpur. And we have more Malaysia travel content for next week. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your travel host and buddy here in Real Travels. And see you next week.
6: Real Travels.
9: Value for money.
6: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
6: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
10: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
11: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan ug 98.7 DZFE-FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapitbisig.
10: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM Unang Tugon ng Pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
11: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
10: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
12: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, Sayawin.
0: Meron si Kuya Jun G niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host Jun G Marcelo. Naway maayos ang inyong kalagayan. Kayo po ay tuyo, hindi po kayo naulanan. At ingat lang po sa daan, sa inyong pagbabiyahe. At hayaan niyo pong samahan namin kayo sa mga papuring awitin, mga awiting ng bibigay pugay sa ating Panginoon. Bagong lahat, shout out sa ating mga tagapakinig sa 702DZAS, sa 1233DYVS Bacolod, 1143DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice sa CDO. Ang ating musika po ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at siyempre sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, at marami pa pong iba. Mga papuring awitin, lalo na ating feature ngayon, ang Papuri 23 album. Ay, nako, medyo bago-bago ito. At nako, huwag natin patagalin. Simulan natin sa unang-unang awitin. Laban nyo ito, Panginoon. Likhang awitin ni Maestro Arnel De Pano at ni Pastor Romel at Susan Guevara, inawit ng Papuri Singers. Kapayapaan mo. Likhang awitin ni Brother Paul Armesin, inawit ng kanyang maiba. Ay, napakagaling na singer. Dina Armesin. Padalangin para sa bagong taon. Likha pa rin ni Maestro Arnel De Pano at inawit ng Sinag Artist kasama si Lara Maige, na ngayon ay Lara Maige Magdangal na. Yan. Kapahingahan ko. Likang awitin ni Brother J.R. Overa, napakagaling na komposo ito, napakaganda ang puso, inawit ni James Reyes. Matapos niyan, kung may oras pa, magpapatugtog tayo ng ilang mga Papuri songs at Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri
1: FEBC Radio TV.
2: I hear you loud and clear.
1: Popuri with Junji Marcello.
3: Hey, I love your music, man.
4: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
1: Live stream on YouTube.
5: I listen to it all the time.
2: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DCAS.
7: You played the best music.
1: Popuri with Junji Marcello.
8: Tuloy-tuloy lamang po ang mga awiting papuri hanggang alas 6 menja ng gabi. Kaya makinig na tayo at huwag nating palampasin ang pagkakataong magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Papuri 23 album. At naway na ibigay nyo inyong mapapakinggan 702 DZAS ng mga kaagapay, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. At sa New J 103.3 DXJL, your positive choice sa CDO. Yan. Okay, tuloy-tuloy tayo. From song number 4, punta tayo sa song number 5, Babalikan Mo Ako. Likawit din ni Pastor Laverne Dukot ng Solution at ang aawit din ng kanyang worship team sa Solution. Naghaharing Panginoon, Khalil Refuerzo. At ang umawit po ay si Kevin Tan. Matibay na sandigan, likawit din ni Ava Canaselli at siya rin po ang umawit, singer-songwriter. Magaling po yan. Manalik, likang awitin ni Camille at Lee Simon Brown. Ako, Brother Lee, kamusta ka dyan? We miss you. At inawit ang Victory Worship. At matapos yan, kapag may oras pa tayo, syempre ilang mga papuri songs at Waterwalk Records catalog ang ating isisingit. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalago ang mga ito.

0: Radio TV, Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayaw.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos, ang Papuri.
3: Greetings time sa ating Papuri Radio Show. Simulan na natin. Una-una si Telma Manhare, sabi niya. That's your afternoon po, Maestro Junji. Papuri sa Panginoon. At yan, gustong-gusto ko talaga pag nagpapadala kayo ng Bible verse. Sa kanyang Bible verse ay Psalm 27:14. Kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghihinawa. Kay Yahweh tayo'y magtiwala. Napakagandang translation yan. I love that. From Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Maestro Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Kanyang Bible verse ay Psalm 94:19. Ah, ganda nito. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaloy sa akin. Yan. Pag-ibig ng Panginoon siyang tanging dalisay na aliw para sa atin. Ang ganda ng verse na ito. Uy, from Len Agdon Reyes. Yeah, gusto ko eh. Talagang hindi na kakalimutan maglakip ng Bible verse. Philippians 4:6. Paborito ko rin ito. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halipingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa Diyos ang papuri. Ani ha? At mapagpalang hapon po, Maestro Junji. From Rosalinda Ohano Manzano. Yan, ating regular na talagang tagapakinig. Sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Maestro Junji. Nakikinig na po sa radio. Kanyang Bible verse ay Matthew 6:26. Look at the birds of the air. Your heavenly Father feeds them. Are you not more of value than they? No? Napakaganda, no? Ganda talaga ng magbasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya padala lang po kayo ng mga Bible verses. Si Nancy Lansin, meron din siyang pinadala. Sabi niya muna ay, good afternoon, thank you for the blessed music. Yung Bible verse ay Deuteronomy 32:39. See now that I am He. There is no God beside me. I have wounded and I will heal. Ganda. Napakaganda ng mga Bible verses. From Valesgon Ruth, Psalm 51:10. Isang pusong tapat sa akin ay likain, bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Magandang hapon po. Ayan, medyo may konting typo siya, kaya medyo napaisip ako, nakasunod si bagoong damdamin. Well, maganda rin yung pag may kare-kare. Pero I'm sure na ibig sabihin to ay bagong damdamin. Ay magandang Bible verse. Salamat, Ruth Valesgon. At last but not the least, Mark 2:17 ang pinadala niya. Sabi niya, magandang Martes na hapon, Sir Junji, from Lillian Guerrero. Kaya yan, tuloy-tuloy lamang po magpadala ng mga Bible verse. Talagang dumadagdag ito sa inyong mga pagbati. Bukod sa mga papuring awitin, talagang siksik na siksik sa nutrition at vitamina ating programa sa pamamagitan ng mga Bible verses, salita ng ating Panginoon at mga awiting papuri. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Ang last 1, 2, 3, 4 songs sa ating Papuri 23 album. Ito, nako, paborito ko ito. For obvious reasons, walang kapalit. Likang awitin ng inyong lingkod kasama aking pinakamamahal na human being, si Ana Marcelo. Yan, kinumpose po namin together ito. At inawit ni Brennan Espartines. Tanging si Jesus ang kailangan mo, Ricky Sanchez. At inawit ni Lucky Robles. Tanging pag-asa, likang awitin ni Brother Doji at Ellis Simon. At inawit ni Tim Pavino. Sagot ka ng Diyos, likang awitin ni Sok Villanueva. At inawit ni Gail Blanco Viduya. Ayan, nako. Eh ako, kung di ako sa inyo, hindi ko na patatagalin. Eto na, play na natin mga awiting papuri. At kapag may oras pa dyan, ay magsisingi tayo ng ilang mga papuri songs at Waterwalk Record songs sa ating catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popurri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popurri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 DCAS.
5: You played the best music.
0: Popurri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Popurri Radio Show. At bago tayo magpaalam, ay gusto kong talakayin muna natin yung isa sa mga Bible verses na pinadala kanina na ating binasa sa ating greetings portion. At ang napili ko po ay yung pinadala ni Nancy Lan Sin. Ang kanyang Bible verse ay Deuteronomy 32:39. See, now that I am He, there is no God beside me. Yan. Maganda yung verse na yan eh. In fact, babasahin natin sa NIV. See now that I myself am He. There's no God besides me. I put to death and I bring to life. I have wounded and I will heal. And no one can deliver out of my hand. Yan. Ang gandang Bible verse. Ako'y talagang masarap kapag talagang natutuwa, masarap pag dinadaanan natin yung ganitong mga Bible verses, lalo na sa Old Testament eh, bihira nating mapuntahan yan. Ito sa Deuteronomy pa. So ito na, pag-aralan natin. Ito po ay, ang context ito ay, ito ay Song of Moses. Ito ay part ng kanyang tula na tinatawag na Song of Moses sa Deuteronomy 32. Ito po ay declaration ng absolute power ng ating Panginoon, kanyang divine sovereignty and exclusive deity, stating that He alone is God and He controls life and death and brings both judgment and healing. Napakagandang Bible verse. Talagang ina-assure tayo na ating Panginoon ay bukod tanging pinaka sovereign sa lahat. I am He, there is no God besides me. Rejecting any power and any other idols around. Sovereignty over life and death. Yung phrase na I kill and I make alive, I wound and I heal, pinapakita dito ng ating Diyos ay may total authority over sa lahat ng bagay, over human existence at lahat ng ating circumstances. Napaka-affirming po, napakaganda ang kanyang inescapable power. Na siya namang nagpapaalala sa atin na there is none that can deliver out of my hand. Ibig sabihin nun, no other force can block God's justice and rescue the people from His ultimate will. Napaka-assuring, hindi po ba? Lalo na kapag tayo ay talagang sumasamo, sumasamba sa ating Panginoon, nagpapasakop sa kanyang sovereign power. Dahil talagang wala namang ibang choice na makakabuti sa atin kundi yung talagang magpatialalim sa biyaya ng ating Panginoon, sa kanyang sovereignty, sa kanyang absolute power, sa kanyang exclusive deity. Dahil nag-iisa't bukod tanging Diyos siya, He alone is God. He controls life and death and brings both judgment and healing. So, saan pa tayo? Siyempre, dyan na sa ating Panginoon. Panghawakan natin ng kanyang power, ng sovereignty, ng biyaya niya sa atin. Ito ay napakagandang Bible verse that will remind us always kapag tayo nagdududa sa ating sitwasyon. Ako, I have to remind myself of this truth. Dahil talagang sa mundong ito na maraming mga bagay na hindi sigurado, walang kasiguraduhan. Unsurety at kung ano pa bang, may salita bang unsurety? Unsureness yan. Unsureness at yung kabagabagan, tinatawag sa Tagalog. Yung talagang pwede tayong sakupin yan. Pero kapag tayo'y nagtitiwala sa biyaya ng ating Panginoon, sa kanyang sovereignty, sa kanyang power, yung binanggit nga dito sa Deuteronomy 32:39, there is no God besides me. I put to death and I bring to life. I had wounded and I will heal. No one can deliver out of my hand. Di po ba? Napakagandang Bible verse. Maraming salamat sa nagpadala ng Bible verse na ito, ang ating kapatid na Nancy Lan Sin. Kaya patuloy lang po magpadala kayo ng Bible verse. Talagang kapag kayo nagpapadala, ipinapaalala lang sa atin yung salita ng ating Panginoon. And nabubuhay yung programa dahil ito talagang totoong buhay, living hope, ang buhay na salita ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang pong magpadala ng inyong Bible verses kapag kayo po ay bumabati. Talagang we truly appreciate it. Ayan, ako mag-aalas 6:30 na. Kaya Ako ay magpapaalam na, pero bago yan, gusto kong pasalamatan ang lahat ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast. Sa Bukawi Transmitter Side, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Reggie Villena, at ating engineer on duty, JB Tabua, at scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At bago yan, ay gusto kong pasalamatan ang aking lahat ng sumusuporta, lahat ng kasama sa Papuri, mga Papuri artists, lahat ating mga co-composers, co-artists. Salamat sa inyong musika. Salamat na kayo ay naging sensitive sa salita ng ating Panginoon, sa kanyang pag-encourage sa atin to write songs, to sing songs for His greater glory. Yan. At syempre, gusto kong patingin na aking pinakamamahal na human being in the world, my ultimate human love. Yan. Kapag sinasabi kong ultimate human love, ibig sabihin doon, talagang siya na yung ultimate. Pero ang ating ultimate love, syempre, eh, hindi naman human, ng ating Panginoon. Number one talaga yun. Pero human, sa lahat ng human, ito na ang pinakapaborito ko, pinakamahal ko. Ang pinakamamahal na, my dear Anna, I love you very much. Okay, and with that, gusto ko na po magpaalam sa inyo, naway patuloy kayong umawit ng mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa maayos, mabuting kalagayan at siyempre patuloy na lumalago sa ugnayan sa ating Panginoon. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, na inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. At tayo po ay nasusubaybayan gamit po ang radyo, iba-ibang istasyon, kaya iba-ibang oras. Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po? At yung mga iba sa mga radio stations na ito ay meron pong mga online backup, ano po, or even online platforms, hindi lang backup. Nandiyan po ang kanilang mga Facebook pages sa 702 DZAS, kung yan po ang inyong sinusubaybayan. Pwede niyo pong puntahan ang 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page. At meron din tayo sa YouTube, FEBC Radio TV. At syempre, nandyan din po ang streaming app, yung FEBC PH Stream. Yan po, pwede nyo pong i-check yan. Kung meron kayong malakas na Wi-Fi or internet signal at mahina ang radyo, well, go for the internet. Kung sakali naman baliktad, malakas ang radyo, medyo hirap ang internet, well, may option pa rin, di ba? So, praise God, praise God. At maraming salamat sa ating mga kasama na nagbibigay katiyakan na yung ating programa kasama ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan. So, patuloy natin pag-usapan tungkol po sa iba't ibang season ng ating buhay. Kung kayo po ang tatanungin sa season ng inyong buhay, ano ho ang paborito ninyo? Yan. If you look back, no, baliktanawan nyo yung mga pinagdaanan po ninyo, yung mga challenges na inyong naranasan, yung pong mga hamon ng buhay na inyong napagdaanan. Maybe it's a time of sickness, grief, you lost somebody, or maybe ang season na yon is a financial crisis, di po ba? Or maybe yung season na yon ay marahil po ay season na kung saan pinaghalo-halo na lahat ng hamon. Ako, misang ganon, ano? May mga times na matumal ang hamon. May mga times naman na nagkakasabay-sabay. Naalala ko po kasi nung ako po ay nagka-brain tumor way back in 2018. So, nalaman po namin yan around September, no? Kapapanganak lang po noon ni Jigs, yung aming bunso. June siya pinanganak. June 25, and then ako po ay natanggalan ng gallbladder after 2 weeks na pinanganak siya. So you can imagine yung finances, ano? Kasi yung panganganak naman sa kanya, pinaghandaan eh. Pero na sa halip na normal delivery, na cesarean. So mas mataas ng konti kumpara dun sa original plan. But of course, we prepared for that. Ngayon, ang hindi namin naakala, magkakaroon po ako ng surgery para tanggalin yung gallbladder. So that was an emergency case. Kaya na-hospital po ako noon at medyo napatagal sa ospital. And then, paglabas ko po doon sa ospital, biglang nagka-problema yung kaliwang mata, no? Hindi ko alam kung yung nangyaring surgery sa akin ay naka-apekto doon sa kaliwang mata. So I was thinking, baka. Kaya naghanap-hanap tayo sa online kung ano bang nangyari. And then, ang sabi po roon, baka epekto nga. So, ako naman, naniwala. At hinintay ko po ang 2 months. But after 2 months, nothing was happening. Walang improvement. So, nagpunta na po ako sa eye doctor, assuming, dahil nga, hindi makakita ng tama yung kaliwang mata ko. So, I was assuming na ang may problema is the eye itself. So, pagdating po doon, nakita ng doktor na walang problema yung eyeball mismo. So, ang sabi niya, para sure tayo, MRI. So, nagpa-MRI, dire-diretso po yun, no? Kasi pa-reserve na siya ng MRI. So na-MRI po ako agad-agad, and then habang nasa loob ako ng machine, ay nakita po niya na may brain tumor. And then he gave the instruction doon sa operator ng MRI na paglabas ko, ibigay sa akin yung result immediately at papuntahin ako sa kabilang building. At doon ko po nalaman sa MRI result, meron akong brain tumor, at doon ko nalaman kung anong klase doon sa kabilang building, kasi neurosurgeon na po yung kausap ko naman doon. Now, to make that story short, no, na-operahan ako, at alam po ninyo yan, the first time, noong November 13, 2018. And then, declare po ako na after assessing and then MRI, na natanggal yung tumor. At nakita na maganda naman yung pagkakatanggal. That was around February. Tinanggal na rin po yung gamot niya nung time na yan. Tinaper out na yung gamot, unti-unti. And praise God, no, out of the 13%, out of the many patients, ang sabi, 13% ang gagaling na hindi kailangan ng medication. So napasama tayo doon. So praise the Lord, di ba? Wala naman akong gamot na ininom. Pero nag-back to normal yung aking vision, yung function ng aking pituitary gland, okay din. So, nung around February, clear na po. Tapos, nung mga time na ako naman ay na-declare na okay na, nagpa-function na yung pituitary gland, eto naman yung aming anak po, talagang si Jigs, nakakapanganak, he was just a few months old. Naku, nakita naman namin may parang involuntary movement yung kanyang shoulders. So, ang paliwanag later on, yan po ay form ng epilepsy. So, imagine mo yung shock, di ba? Ikaw, kakadaan mo lang sa problema, tapos yung anak mo. Paminsan po kasi tayo, pagka tayo mismo nagdadala ng problema o sakit, okay, di ba? Pero pagka anak na natin, minsan parang ibang challenge din naman. So, naranasan din namin yon. And then it was explained to us na kailangan niyang uminom ng gamot for around 4 years, more or less. So, shocking po yon para sa amin, ano, na isipin na gamutan na mahaba, tapos yung anak mo na iilang buwan, dahil ang paliwanag ng doktor, pag hindi natin na-manage yan, that can manifest into an epilepsy later on. Yung klase ng epilepsy na madalas nating nakikita. Pero as is, form na nga rin siya ng epilepsy. Pero kung titingnan mo yung kanyang manifestation, parang hindi kasing bigat, pero it's still a form of epilepsy. Kaya talagang sunod-sunod. Sabi ko nga, paminsan hindi na nga sunod-sunod, sabay-sabay na. Pero yun nga, sa kabila po ng lahat ng mga pinagdadaanan na iyon, hindi naman tayo nawawala ng dahilan para makita ang kabutihan ng Panginoon. Kung paano niya tayo sinusustain. Kasi kadalasan po, kung ano yung pinipili nating i-highlight sa ating experience, kaya highlight mo yung takot, yung gastos, yung karamdaman, then yun ang magiging damdamin mo, di po ba? You will be in despair, you will ask questions, you will maybe gusto mo nang tumigil. Kasi ang nakikita mo is the problem . At hindi mo nakikita yung pagkilos ng Panginoon. Or maybe nakikita mo but you refuse to see it properly dahil ang mas pinipili nating palakihin sa buhay natin ay yung negatibo. Tayo pong lahat, sa totoo lang, marami naman tayong mga pinagdadaanan pare-parehas. May maganda, may hindi, sa ating pananaw. Kaya nga sinasabi natin na may mga times po na itong mga pinagdadaanan natin, namimili ka kung ano yung i-highlight mo . Some people would see the grace of God sustaining them sa kabila po ng karamdaman, kagaya po ni Apostle Paul, if you remember sa 2 Corinthians chapter 12, di po ba? He begged the Lord, he prayed 3 times na yung karamdaman po niya ay alisin. Pero ang sabi nga po roon, hindi inalis ng Panginoon yung kanyang thorn in the flesh. Pero ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Grabe yun, ano? Ang nabago ho roon, hindi yung kanyang kalagayan . Yung kanyang attitude. Kaya ang sabi niya, I will all the more be glad about my weaknesses, For when I am weak, then I am strong. So napakagandang katotohanan yan. Kaya sa buhay din po natin, minsan ang nakakalungkot, yung mga bagay na hindi naman dapat magpahinto sana sa atin, eh nagiging dahilan para huminto tayo because we misinterpret what God is doing. Kaya babalik nga tayo dun sa pundasyon ng ating pag-aaral na ang Diyos po ay mabuti. Yung pinagdadaanan natin cannot change the goodness of God. Hindi dahil pangit ang pinagdadaanan sa ating tingin, eh hindi na mabuti ang Diyos. Ang Diyos po kayang baguhin ang ating sitwasyon. Amen po doon, di ho ba? Pero ang sitwasyon, hindi kayang baguhin ang ating Diyos. Kailangang tandaan natin yan. Baka kasi akala natin dahil nagbago yung sitwasyon, hindi na pag-ibig ang Diyos, di ba? Kasi nga, madalas ini-interpret natin yung pagkilos ng Panginoon base sa ating sitwasyon. May mga times pa nga, may mga nagsasabi na, Lord, kung talagang mahal mo ko, di ba? Parang kine-question pa natin yung pagmamahal at parang dinedare pa natin ang Panginoon. At minamanipulate natin. Kung talagang mahal mo ko, alisin mo to. Patunayan mo ang iyong pag-ibig. Ano? May mga ganyan po eh. Hindi po tama ang ganyang klase ng mga pananaw, pagsasalita, sa kadahilanan po na talaga namang mahal tayo ng Panginoon. Ang kanyang pagmamahal ay lagi pong nariyan. Yun nga, sabi ko sa inyo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, naintindihan natin, pero nandyan yun. It's an expression of love that we may not understand. Dahil limitadong pag-unawa eh. Limitadong kapasidad natin eh. At hindi natin kayang basahin lagi kung ano po ang nasa isip ng Panginoon. Kaya may mga nire-reveal siya that we can understand and cling to. Pero may mga bagay na hindi na niya ipapaliwanag sa atin, but we just have to cling to Him and trust Him. Yan po ang reality niyan. Pero magtiwala tayo na talagang ang Panginoon po ay mabuti. Ano man ang ating pinagdadaanan. Kaya sa Bible, ano ba pruweba ng kanyang pag-ibig? Ang pruweba napakalinaw, Romans 5:6. 5:8, 5:10, nung tayo ay mahina, nung tayo ay makasalanan, nung tayo kaaway pa ng Diyos, binigay si Kristo para sa atin. Romans 5:8, but God demonstrated His love to us towards this, while we were sinners, Christ died for us. So, nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Yun po ang demonstration ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi ho yung tipong gusto natin palagi pinatutunayan. Kaya minsan ho ang tao up and down din sa kanilang faith. Kasi yung bang parang ang sitwasyon na ang nagdidikta ng pananampalataya sa halip na yung katotohanan tungkol sa Diyos. Yung sitwasyon na lang ang nagdidikta kung paano mo kikilalanin ng Panginoon. Na ang dating eh, pagka ang sitwasyon pumapanig sa gusto mong mangyari, mabuti ang Diyos. Pag ang sitwasyon hindi pumapanig sa gusto natin mangyari, hindi mabuti ang Diyos. Na tayo na ngayon ang nag-i-interpret sa kabutihan ng Diyos. Eh talagang mahirap intindihin. Halimbawa po, when I went through the 2 surgeries, no? Gamitin ko yung huli na surgery, yung pong gamma knife surgery, it's actually a painless procedure. Pero yung preparation po, nandun yung discomfort, no? May pain, pero sabi ko nga, parte yun ng process. So, ibig sabihin, may mga times na you have to experience pain dahil kailangan eh, parte ng proseso. So, pag hindi natin naintindihan yan, at gusto natin lahat madali, lahat simple, lahat predictable, lahat umaayon sa gusto natin, eh, paano naman tayo nagkaroon ng faith doon, di ho ba? Dahil ang nangyayari po doon, we tell God what to do. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yun, may pinagawa kayong gamit. Tapos eh, yung gumagawa, kayo na nagdikta. O ganito yan ah, ganito gawin mo, ganito aayusin yan. Eh baka ho mamaya marinig nyo na lang.

naman eh, yung inaasahan mo sa ginagawa niya. Pero hindi lagi, hindi lagi. Pero tatandaan mo, pag hindi nagtugma yan, mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Kaya si Pablo, ako'y na-amaze po dun sa kanyang experience kasi kahit nung siya'y nakulong, sabi nga, hindi lamang sa he took it in a very positive way, pero nagpatuloy siya eh. Ang kanyang response was to be faithful, maging tapat. Nangaral pa rin siya ng ebanghelyo, sumunod pa rin siya sa kalooban ng Diyos. Hindi yung tipong, okay, time first muna, ayusin ko muna to at saka ako magtutuloy-tuloy. Isipin ko muna kung karapat dapat akong magtuloy. Di ba? So by not being faithful, may mga times na nami-miss natin yung pagkilos ng Panginoon na pwede sanang lalong maranasan kung tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. Yun yun eh, kaya kinakailangan po nating talagang sundin na may mga times ang pagsunod magiging madali. Hindi ho natin aalisin yan. Talagang may panahon na ang pagsunod, ang pagiging tapat ay magiging madali, maginhawa kasi walang problema. Pero may mga times po na ang pagsunod ay gagawin natin sa konteksto ng kalituhan. I say kalituhan kasi minsan di natin maintindihan. Ano ba itong nangyayari, Lord? Diba? Paano ba? Pero ang ating paggawa ng isang bagay na ayon sa kanyang kalooban ay hindi dahil sa favorable ang sitwasyon. Ginagawa natin yon because we know that is God's will, kalooban ng ating Diyos. At pagkalooban po ng ating Panginoon, eh tuloy lang natin kahit hindi natin maintindihan ang sitwasyon. At eventually, marirealize natin yung kanyang ginagawa. Or maybe, hindi sa buhay na ito. Pero magtiwala ho tayo na yung kanyang ginagawa ay pinakamainam sangayon sa kanyang layunin. Ang isang kalaban din ng ating pagtitiwala, may mga times po masyado tayong self-centered na para bang gusto nating paikutin sa ating sarili ang mundo. Di ba? Yan ba? Yung bang gusto natin na lagi tayo ang maginhawa, tayo ang walang problema, tayo ang maayos. Para bang ang akala natin, may mundo, may Diyos, tapos ikaw lang yung nag-iisang laman ng mundo. Kaya kailangan yung mga bagay, eh para sa'yo. Dahil tayo yung sentro eh. Well, alam nyo, mabuti ang Diyos. Natural, sinasaalang-alang niya tayo, no? Lagi, maganda ang plano niya. Pero tandaan nyo po na hindi lang tayo ang ingredient dun sa plano na yon. Hindi lang tayo saklaw nun. At mali po na tayo ay maging napaka-selfish kasi naisipin na tayo lang ang bukod-tanging dapat pagtuunan at ang concern lang natin ang dapat isaalang-alang, eh isang malaking kamalian po yan. At kaya ang nangyayari paminsan, nahihirapan tayong iproseso ang mga bagay-bagay kasi hindi natin maintindihan. Kaya tingnan nyo po, sometimes through our trials, we develop compassion for other people. Di po ba? So yung pinagdadaanan mo was to make you more effective sa ministry na iyong ginagampanan. Pinatitibay ang pananampalataya mo so that when you do ministry, ay pagpapalang higit doon sa ating mga pinaglilingkuran. Binibigyan tayo ng puso na nakakaunawa kasi naranasan natin. We know what it's like to be in that situation. So tayo po ay binibigyan ng puso para sa ating ministeryo. He develops our hearts. Hindi lang yon, ine-expand ng Panginoon yung ating ministry. Sometimes, no, hindi natin maipaliwanag kung paano nag-e-expand. Pero ang totoo po, sometimes God expands our ministries by giving us gifts, talents, and abilities. Sometimes by giving us partners in the ministry na yung kanilang partnership expands what we do. But sometimes also, ine-expand niya yan through the encouragement that we receive from people who are going through difficulties. So, yun yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan, na paminsan, yung down ka, no? At may mga tao na gagamitin to give you encouragement, na marahil sila may pinagdadaanan. Ako nga, minsan sinasabi ko sa mga may karamdaman, sa'yo, alam niyo ba na kung kayo ay physically unable, no, to do ministry, akala niyo walang silbi, kasi nasanay tayo na yung silbi associated with doing something, di ba? Yan ang kinasanayan natin eh. Yung silbi may kinalaman sa kung nagagampanan mo.

0: Ngayon, sinasabi ko nga, ako, kaya ko. Kaya ko pa maglingkod. Pero sa totoo lang, nadadown din naman ako. But if I receive encouragement from other people, yung encouragement na binigay ni Lord sa pamamagitan nila now becomes a part of the ministry that I do. So kung ikaw yung taong sabihin mo na wala kang kakayahan, pero na-encourage mo yung taong may kakayahan pero nadi-discourage, anong nangyayari po doon? Ikaw ay partner ng ministry na ginagampanan niya. So ang nangyayari po doon, akala mo wala kang silbi, pero ang totoo po, napakalaki. Dahil because of the encouragement that God gave to that person through you, sa pamamagitan mo, ginamit ka ng Panginoon, makikita mo na may partnership ka doon sa ministry na yon. Di ba? Napakaganda, no? Kaya ganyan po ang wisdom ng Panginoon. Eto pa, He also expands our ministries even through the trials that we face. Kasi pag tayo po ay, yan, kagaya niya, dumadaan sa mga challenges, sabi nga, He comforts us so that we can comfort other people who are going through the same. Di ba? So ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, yung pinagdadaanan natin, hindi natin talaga pwedeng sabihin na ako lang dapat, Lord, ako lang ang konsiderasyon. Hindi. Kasi may mga times na huhubugin pa tayo for the sake of other people, for the sake of the ministry that He has entrusted to us. At ang ministry naman natin, hindi lang naman yan confined sa atin at sa Diyos. Obviously, yan po ay may kinalaman din sa body of Christ. Di po ba? So, kailangan natin isaalang-alang, how does this improve the ministry that I do in the body of Christ? How would this impact the ministry that I do in the body of Christ? So, pag naintindihan natin sa ganung paraan, then it makes better sense. Kasi na-realize mo na kung ano yung pinagdadaanan mo ay hindi lang para sa'yo, it is meant also to be a blessing to other people. Di po ba? Napakaganda, no? Kaya nakakatuwa ang pagkilos ng Panginoon. Let's learn to trust Him in the different seasons of life. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Mahilig ka bang manood ng concert? Maraming mga younger ones ngayon ay willing-willi sa panonood ng concert, no? Mga pa-Pinoy pop, K-pop, o kung sino mang popular artist. At para sa akin na practical na tao, tila mabilis lang na hangin lumipad ang libo-libong entrance fee. Siyempre, habang gumaganda yung upuan, tumataas ang presyuhan. Na-imagine mo ba kung may entrance fee sa langit? Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro. Sabay nating aralin ang mensahe ng Diyos mula sa mga simpleng karanasan ng ating buhay. Mabuti na nga lang at walang entrance fee ang langit dahil maraming underprivileged ang siguradong hindi makakapasok. Pero minsan, kung mabuhay tayo, para bang bumibili tayo ng tiket papuntang langit. Meron akong kamag-anak na tinanong. Sabi ko sa kanya, kung ikaw ba ay mamamatay, saan ka mapupunta? Ang iyong kaluluwa, ang sagot niya, sa langit, bakit ka ako? Kasi sabi niya, mabuti akong tao, nanlilimos ako, nagbibigay ako sa mahihirap, nagpapautang sa mga hindi kayang magbayad, hindi ako nananakit ng kapwa, wala akong barangay records, wala akong pinatay, wala akong sinaktan, wala akong niloko, hindi ako nagkakaso, wala akong bisyo, straight ako sa asawa ko. Yun yung mga bagay na pag sinuma mo, para kang nakabili ng premium ticket, pauwi ng langit. Parang lisensyado ka na makauwi ng langit. At ito yung ipapakita mong QR code. Well, life is not like that, my friend. Sabi po sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang kaligtasan, hindi reward sa ating kabutihan. Yung pagpunta sa kalangitan ay bunga ng kabutihan ng Diyos, bunga ng ating desisyon na manampalataya sa Kanya. Although totoo naman na ikaw ay magiging mabuting tao kapag nagsimula kang tumanggap sa Panginoon na kilala mo si Kristo, talagang pipiliin mo na mabuhay ng matuwid. At iba ang definisyon ng matuwid o totoong mabuti sa mga sumusunod sa iyapak ni Kristo, iba yon sa definisyon ng tao sa mabuti. Alam mo bang sa Bible meron din nag-attempt na bumili ng entrance fee sa langit. Sa Lucas 18:18-23, may isang mayamang pinuno na lumapit kay Jesus at nagtanong. May nagtanong na Jewish leader kay Jesus, "Mabuting teacher, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangaliwa, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling laban sa kapwa mo, at igalang mo ang tatay at nanay mo." Sinabi ng lalaki, "Bata pa lang ako, ginagawa ko na po lahat yan." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Kulang ka pa ng isang bagay. Ibenta mo lahat ng properties mo at ipamigay mo sa mga mahihirap ang pinagbentahan mo at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Saka ka bumalik at sumunod sa akin." Nang marinig yun ng lalaki, sobrang nalungkot ito kasi napakayaman niya. Sa verse 24, nakita ni Jesus na nalungkot ang lalaki. Kaya sinabi niya, napakahirap para sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit siya nalungkot? Ang tanong ng mayamang pinuno ay tanong ng marami. Anong dapat kong gawin? Pero ang sagot ni Jesus, hindi lang tungkol sa gagawin, kundi sa state of our heart. Hindi sapat ang pagsunod sa utos kung ang puso ay nakakapit pa rin sa kayamanan, sa sarili o sa mundo. Yung kayamanan dito does not only speaks of yung tangible wealth, yung physical wealth. Marami ang ibig sabihin ng kayamanan na ito. Mamaya pag-uusapan natin. Pero ang daan patungo sa langit ay ang pagsunod kay Jesus. Hindi lang bilang guro, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang entrance fee sa langit, hindi binabayaran, hindi pinaghihirapan dahil meron ng naghirap para doon. At yan ay si Hesukristo, ang kanyang pagpapako sa krus, ang kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay. At ang pagtanggap sa Panginoon ng ating puso, na si Jesus papasukin sa ating puso at magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ito ang magbibigay sa atin ng totoong kaligtasan. Sa Luke 18:23, nalungkot ang mayaman kasi hindi niya kayang bitawan ang kanyang mga kayamanan. Malalim yung attachment niya sa kayamanan. Hindi naman masama na maging mayaman, pero kapag ang kayamanan ng pera na ang naging sentro ng buhay natin, mas mahalaga kaysa sa Diyos, nagiging hadlang ito sa ating pananampalataya. At gaya ng sinabi ko kanina, this does not only speaks of tangible wealth, it also talks about the things that we enjoy. The challenge now is, kaya mo bang isurrender ang kasalanan mo na yan? Yung kasalanan na ikaw lang ang nakakaalam. Napakayaman na ng kasalanan na yan sa iyong puso at hirap na hirap ka ng isurrender because you've been enjoying it for the longest time. Malalim na ang attachment ng kasalanan na yan sa iyo. And giving it to God may mean mawawala ang kasiyahan mo sa buhay. Para kang yung mayaman na lalaki na nalungkot nang sabihin ni Jesus na ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. This could mean surrendering your illicit affair, a relationship that is hurting your family, surrendering your vice, yung online gambling, pornography. Sinasabi mo, hindi ka tumitingin sa ibang babae, pero online, marami kang sinesearch. Hamon yan sa iyo, kaibigan ng Panginoon. Surrender that favorite sin of yours. And sometimes the Lord will also ask us to surrender the job you love dahil kinukuha na nito most of your time para sa church and family. I remember someone nang makilala niya ang Panginoon. She started an inventory of the goods na hindi na niya dapat ibenta sa mini grocery niya. So she surrendered cigarette, vape, alcohol, beer, although ang laki ng kinikita rito. And the Lord compensated her obedience. Mas naging malaki yung kinikita niya nung nawala ang mga ito. Pinalitan ng produkto na meron ding mabilis na turnover. Bakit nalungkot ang mayaman sa Luke 18:23? Kasi nakita niya na ang hinihingi ni Jesus ay napakalaki, napakahalaga sa kanya. At ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagsuko. Di lang ng ari-arian nga natin, no? Kundi yung buong buhay natin. Lahat ng areas ng ating buhay. At ang marinig niya ang utos si Jesus, na-realize niya, hindi pala siya ready. Paano kung ngayong oras na to, kaagapay, sabihin sa iyo ni Jesus, isuko mo nga sa akin yung cellphone mo? Ano kaya ang makikita niya sa search list mo, sa history, sa iyong incognito tab? Handa ka na bang isuko sa kanya yung pinakatago-tago mong lihim upang magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Akala mo sapat na na ikaw ay mabuti, hindi lumalaban sa magulang, nagsusustento sa pamilya, provider ng family, whether you're a father or a mother or anak. Parang yung mayaman, ano? Pinagmalaki niya yung kanyang pagsunod sa utos. Pero nang ipakita ni Jesus ang totoong kondisyon ng kanyang puso, doon niya nakita, hindi niya pala kaya. Ano ang kanyang mga kakulangan? Ano ang ating mga kakulangan? Ano ang mahirap i-surrender sa atin? Unang-una na nga yung kayamanan. Kapag lalo na ito yung nagbibigay ng kasiyahan, no? Ng comfort, ng security sa buhay natin. Parang ang hirap-hirap magbigay sa simbahan. O kaya tumulong sa kapwa. Ang hirap bitawan ng mga sentimo na iyong pinaghirapan. Cellphone at iba pang digital habits kung saan nagmumula ang tukso, ang inggit, ang kasalanan. Hindi naman makasalanan yung gadget na yan, ano? Pero ginagamit para mas ma-instigate yung ganong pakiramdam. Ano pa yung mahirap isuko? Galit sa kapwa. Lalo na yung ang tagal-tagal na ng galit mo mula pagkabata hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. The Lord is telling you now to surrender that to God, to Him. Ang kapatawaran ay igawad mo sa iyong kapwa. Mahirap din i-surrender yung pride or yung self-righteousness, lalo na kung ang statement mo para kang yung lalaking mayaman na mabuti akong tao, lahat ng utos sinusunod ko. Okay na tayo, mabait tayo. At alam niyo po ba, ayon din sa survey ng Fuller Theological Seminary at sangayon din ng Psychological Studies, ang pinakamahirap na i-surrender ng isang tao ay ang control and self-will, especially in individuals with high anxiety or strong internal focus. Ito yung pinakamahirap. Letting go of self-direction and trusting a higher power is a very difficult challenge. Ipagkakaloob mo sa Diyos yung future mo, napakahirap. Ito pala ay natural sa atin. Pero ang tanong ni Jesus, handa ka bang isuko ang lahat at sumunod sa akin? Kaagapay, meron bang mga bagay sa buhay mo ngayon na alam mong hinihingi ng Diyos matagal na? This is the right time to do that. Isuko mo sa Panginoon.

0: Tayo po ay manalangin. Panginoon, alam niyo po ang laman ng aming mga puso. May mga bagay kaming napakahirap bitawan. Pero alam mong, ang mga bagay po na ito ay hindi makakabuti sa aming mga puso. Kaya, Lord, we pray na tulungan niyo po kami na sumunod po sa inyo with humility, with whole heart, isuko ang lahat, ang kayamanan, ang galit, ang kasalanan, ang pride, and even our self-will, our control. Take over, Lord Jesus. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa araw po na ito, isinusuko ko ang aking buhay, ang aking puso at isipan. Maghari ka. Simula sa araw po na ito, kinikilala kitang Diyos ng aking buhay, Hari ng aking buhay. Marami pong salamat sa pagpapaalala po ninyo sa inyong kabutihan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi po yan sa John 3:16. Wala pong entrance fee papunta sa kalangitan. Ang kailangan lamang ay tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong kaluluwa. That's the greatest gift we could ever receive. Huwag po ninyong palampasin ang programa na ito na hindi ninyo tinatanggap ang Panginoong Jesus sa inyong puso. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Marami pong salamat sa pakikinig sa programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: On social media, doctors, healers, and influencers are showing off weight loss transformation, improved joint mobility, and more. What's their secret? They point to health supplements. However, appearances are deceiving.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlong ini sang Miyerkules, August 5 ang aton nga petsa. Agosto 5 kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton. Another day, another broadcast na naman para sa aton nga estasyon nga nagaumpisa sa pagsibya alas 5 sang kaagahon. Kag nagatakop kita alas 9 sang gabi. Diri sa Maynabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, ang estasyon sang DXKI, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company, nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Yan. So, good morning gid sa inyo tanan. Welcome no sa aton nga 30-minute nga program. Kag nag-abot ini sa inyo Lunes hasta Biyernes at 5 to 5:30 sa kagahon. Ining nagligan nga duha ka adlaw nag-live kita sa naka-live kita sa aton nga waragwaga no. Butsilingon dito kita nag-broadcast kay normally pareha subong naka-remote broadcast kita. So wala kita sa DXKI, ari lang kita sa aton nga home location kag nag-broadcast pagi sa aton nga internet connection. Ayan. Kay nadulaan kami sang internet halin sang Martes last week kay may mga napiktuhan nga linya sa ilang patigayon sang paghimo sa mga drainage no. Yan may posting na piktuhan kag ara dito ang linya sang atong internet. Pero kahapon sang aga na restore na. Yan, so pwede na kita maka-broadcast no kag broadcast remotely. Yan. Okay, good morning gid sa mga tagpalamati naton nga nakabugtaw na sa oras nga ni iba nagatulog-tulog pa, nagapatuyo-tuyo pa. Good morning gid sa inyo kag welcome kayo inyo mga shoutout diri sa aton nga program no. Kag or PM no. Kisa hindi naton makita kay basi maulahi or hindi naton mabuksan no. Maing aga dira kay Ma'am Jo Magno Culiado. Yan. Kag sa mga tagpalamati naton sa radyo, kung luyag ninyo i-text ang inyong message, i-text nyo lang sa aton nga number. May prayer request ka mo, may importante nga mga mensahe, no? Mga shout-out. Ang aton number is 0963-180-1469. Yan. 0963-180-1469. Ang aton nga Facebook page, kung wala nyo pa na-like, kag na-follow, 1062-DXKI-FEBC Radio. 1062-DXKI-FEBC Radio. Amo na nga aton nga official FB page, so search nyo lang and then like, follow, and share ang aton nga program, no? Okay, kag may aga sa mga nagapamati via online, nag-engage sa aton no, via live chat. May aga gid sa inyo. Good morning kay Jan D. Jan Michelle Ona. Yeah, blessed morning siling niya. Muman kay Brother Dencio Fuentes. Good morning man sa imo, no? Kay Joanne, ready na ang kape kag tinapay. Sa Sinaon family, morning sa inyo da, kay Nay Piring and Nay Helen. Amuman kay Daisy Concepcion Mogote.

Okay, padayon ta sa aton nga program. Maayong aga kay sino po sino tong aton nga gingreet kay na kay Sister Sis Lenny Fonticha Babas. Yan. Sige niya, good morning everyone. God bless DXKI. Kagkay Daisy Concepcion Mogote, no? Sige niya, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Pastor Alex at sa lahat ng tagapakinig ng 1062 DXKI. And good morning sa inyo, dira. Sister Daisy. Kay Sister Presi Bernardino, siringya, God bless us all. Stay blessed and stay safe, everyone. Good morning. Yan. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, siringya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today. Please extend my greetings to Lamian Baptist Church members, especially to Ihado Jan and Ihada Glory. God bless us all. Yan. Good morning, good sa inyo dira, no? Kay John and Glory. Si Pastor Johnny, no? And Pastor Glory. Okay. Kagaming agaman kay Sister Barbara Sinus Concibet, kay Sis Nancy Barrientos Para, kay Sister Mina Clemente de la Cruz, kay Sir Vic Lagora, kay Sis Delia Tomas, kay Sister Annabel Hanyola Bandada. And good morning, no? Sa kay Brad Edgar Caneda, no? Kag sa iyang pamilya. May aga sa inyo dala diri sa Agan East. Kay Ma'am Nancy Silingya, good morning. May your heart overflow with great joy today, knowing that the Lord is with you in every step. Joy is not found in perfect circumstances, but in God's unchanging presence. Walk in faith, smile with hope, and let your life reflect His goodness. The joy of the Lord is your strength. Nehemiah 8, verse 10. Have a blessed and joyful day. Ayan. Okay, kag happy birthday sa mga celebrators naton. Subong adlaw, no? August 5. Kag padala nyo lang ilang mga pangalan, no? Para mag-greet naton sila. Yari ng aton nga pangharana para sa inyo. Haranahon ta sila. Kag congrats man sa mga nag-celebrate sa ilang mga anniversary subong adlaw, especially ang inyong mga wedding anniversary. Yan. So, yari ang aton nga pangharana para sa mga celebrators naton.

0: Okay, padayenta sa atong program kag amo yanto no pangarana naton sa mga celebrators naton kabay nga mangin malipayon kag mangin meaningful ang inyong celebration. Good morning kay Sis Euphemia Prospero Marcelino. Silinga, good morning DXKI. Yan, may aga sa inyo, no? Especially sa mga nagaluto na sang ilang mga pamahaw da. Mga ginikanan, mga kabataan nga mapisan nga aga pagabugtaw kag nagabulig sa mga ginikanan. Good morning man sa mga nagapreparar magbiyahe. No, halong gid kita, no, whether naga-drive or naga-commute, halong gid. Kag good morning sa Tanghian family kay Brother Greg, sa Rusal Tanghian kay si Sioli. Yan, siling ni Brother Greg. Good morning Pastor Alex, greet ko Sanchez family sa Barrio 5. Gapamati sila karon, God bless po. Yan, may aga no sa pamilya Sanchez dira sa Barrio 5. Salamat gid sa inyong pagpamati. Okay, and sino pa gid? Yan. Padala lang no sa aton nga live chat. Kag sa iban pa naton mga suki, hindi naton ma-mention tanan no, pero good morning gid sa inyo, especially sa mga nagapainit-init naman sang ilang mga tiyan, mga negosyante naton nga aga pa nagalabris sang ilang mga negosyo. Good morning. Kay Sis Amilin, Brad Banban Magan. Kumusta mga mainit naton nga tinapay dira no? Sa Barrio 5 Banga. And sa Bon Kicks Bakery. Amo nang ilang negosyo. Wala taga-advertise pero ngayon maying aga dira no? Mga partner naton sa ministry. Kaga mayo nga pagpatigayon sang inyong mga pangabuhian. Okay, sa tiyon nga ini kadto sa aton nga meditation subong aga no. Pamalandungan naton ang pulong sang Ginoo nga makita sa Matthew chapter 7 verses 1 to 6. Matthew chapter 7 verses 1 to 6. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, hindi ninyo paghukman ang iban, agud hindi man kamo paghukman sang Dios. Kay kun paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amo man ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Nga ginahimutaran mo gid ang gamay nga puling sa mata sang imo isig katawo, pero wala mo gani ginasapak ang imo puling nga daw truso kadako. Paano ka makasiling sa iya, abi kuhaon ko ang imo puling kung sa imo mata mismo may puling nga daw truso kadako. Hipokrito, kuhaanay ang puling nga daw sa truso kadako sa imo mata agud makakita kasing maayo sa imo pagkuha sang gamay nga puling sa mata sang imo isig katawo. Amo ni ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 7 verses 1 to 5. Iapil ta na lang ang 6 no, verse 6. Siling diri, hindi ninyo pagipilak ang balaan ng mga butang sa mga ido kay basi balik don kamo kag kagton. Kag hindi ninyo pagipilak ang inyong mga perlas sa mga baboy kay pagatasakon lang ina. Ayan, so sa verse 3 to 5, no? Amuning aton nga key verse, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? First, take out the plank out of your own eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So ining Matthew chapter 7, amo ni ang konklusyon ni Jesus sa iyang Sermon on the Mount, no, in which is found in Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. kaginapakita ni Jesus kung ano ang kabuhi nga nagapasakop sa ginharian sang Ginoo. Hindi pareho sa mga Pariseo sa iya panahon nga nagapakita-kita lang. Outward lang, no, ang ilang religion, but here the Lord addresses the deeper issue sang aton nga tagipusoon. Kag ang isa sa mga problema, pinakadako nga problema sa mga religious leaders sa panahon ni Jesus, amo ang ilang tendency nga kundinaron ang iban, no? Pero ang ilang nga sarili, why nila ginalantaw, no? Ang iba niya makita nila, no? Pero ang ila sarili exempted. So, hypocrisy ini, no? Mga hipokrito ang tao nga nagahimo sini. Kag ang isa ka pang hitabo in John chapter 8 verses 1 to 11. Gindala nila, no? Ini mga religious leaders, gindala nila kay Kristo ang isa ka babayi nga nadakpan sa kaso nga adultery. Kag gahuro-huro gid sila nga ma-expose ang sala sini nga babayi, pero ang ilay ang mga sala wala nila naisip. Bulag sila ya sa ilang mga sala, pero ang sala sining babayi nakita nila. So siling ni Kristo, kung sino sa inyo ang wala sala, amo ang una maghapoy sang bato. Kay sa ila panahon, no, sa law ni Moses, ang babayi, no, or bisan ang lalaki man nga madakpan sa kasong adultery, pagapat yun paagi sa pagbato, no, batuhon siya. Sakit siguro ni, no? Batuhon ka kag asta nga mapatay ka, no? Most likely na mga injury mo sa ulo, no, kay kasakit nga daan ng bato, especially kung ang dako ilampos gid sa imo ti mapatay ka gid sina, no. So sili ni Kristo, ang wala sang sala sa inyo, amo ang una maghaboy sang bato. And one by one nagharalin ang mga gusto magkondinar dito sa babae. And it is in this background that Jesus Christ said, do not judge, no, hindi ka mo magpanghukom sa inyo isig katawo. Okay? Kag wala ginakonsinti ni Jesus, no, ang sala. Wala siya, hindi siya konsintidor. Gusto man ni Jesus bilang Ginoo nga may hustisya, kag righteousness and holiness, that we should not, that we should be accountable, no, or discerning sa mga ginahimo naton. Morally discerning, no, dapat balantaman ang tama kag mali, kag ginahimo naton ang tama. So diri wala na yung ginatudlo ni Jesus nga okay lang ang adultery, no, kundi nga Jesus is addressing the real issue, no? And that is of the heart. Linya, do not judge. Kay ang balaan nga kasulatan in Galatians chapter 6 verse 1 nagatudlo nga dapat ang aton nga business is to restore a brother or a sister who has sinned. In Galatians 6:1, siling diri, karon mga utod, kung may aras sa inyo nga nahulog sa sala, kamong nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo, dapat magbulig sa iya agud mapabalik siya sa husto nga pagkabuhi. Pero dapat himuon ninyo ini sa malulo nga paagi, kag magandaman kamo sa inyo kaugalingon kay basi kung kamo makasala man. Yan. So restoration dapat ang aton nga goal, no, hindi condemnation. Siling gani sa John chapter 3 verse 17, nagkari si Kristo hindi para mag-condemn, kundi para magluwas sa aton. We have to exercise wise judgment, no, in 1 Corinthians chapter 5 verse 12, no. 1 Corinthians chapter 5 verse 12. siling diri. Kun sa bagay, ano ang aton labot sa paghukom sa mga hindi tumuluo? Ang Diyos lang ang makahukom sa ila, pero kinahanglan gid nga binag-binagon ta kun maayo o kun malain ang ginahimo sang aton kapareho nga tumuluo kay nagasiling ang kasulatan. Pahalina ninyo sa inyo grupo ang tao nga malaot. So dapat mag-exercise gid sang wise judgment, no, in 1 Corinthians chapter 5 verse 12. Yan. Ang gina-condemn diri ni Jesus Christ inang attitude bala nga self-righteous kag hypocrisy, hypocritical kag espiritu nga madasig mag-condemn, no, kag daw nagakalipay bala nga ibuyagyag ang sala sang iban. Samantala ang iyaya nga sala, daw sa wala lang, daw siya iya mali, ano na, malimpyo. No? So dapat hindi kita mo sina nga madasig kita mag-expose ang sala sang iban. Isipon taman nga kita gani, may mga kapaltahan man. No? Muna nga siling sa Biblia, love covers a multitude of sin. Ang gugma naga-cover, pero ining pagiging hipokrito kag self-righteous naga-expose, so baliskad, no? So amo ning ginapakita ni Jesus, diri gina-expose niya nga dapat bago tayo mag-inspeksyon sa iban, inspeksyonon tanay sarili ta. No? Examinon tanay ang aton nga tagipusoon. Okay? Muna nga very clear ang iyang illustration. Siling niya, bago mo kuwaon tong gamay nga puling sa mata sang iban, inang truso sa imo mata, kuwaan ay para kakita kamayo. Daw karadlawan, no? Nga posible man na, imposible man na nga may truso sa mata na kon. Pero the Lord is making a very clear illustration. O, nang hindi mo gidla malimtan, nga sagad ka timo ka pangyaguta sang ibang dira, sagad ka ka sapak sa ano, sagad ka ka pang ano ni, pang mention sa mga sala sang iban nga ikaw gani otro man, no, sobra pa gani ang sa imo sa aton, no, kita tana, no, appeal diri hindi way ta naga kwan. We do not speak this as if ano, tanan kita appeal diri. Okay. So di naton pagpadakoon kung makasala ganing iban. Di naton pagpadakoon ang issue kag himoon ta gid nga super issue gid. Nga kung naon-naon kita gani amo man, no. May sala man kita sa tubang sang Ginoo. Ano na lang ayhan kun ang measure nga ginahimo sang naton sa isig katao naton. Amo man ang himuon sang Ginoo sa aton, te. Wala gid eh. Di gid ta maka libre eh. No? Kaluluoy gid ta sa Ginoo kay ang measure nga ginagamit naton sa iban will be the same measure that God will use against us. Okay? So, hindi naton i-exaggerate. Lang taon anay naton ang aton nga heart. No? Kung makakita ta sang iban nga nakahimo mali, mas nami kung maisip ta bala nga, Lord, sa imo atubangan, amo man ko siniba. Damo man ko sang mali, pero ginapasinsyahan mo ko, malaba ang imo nga pasinsya. Pero kung feeling self-righteous kaya, di grabe nga kundinar gid eh. No? Grabe gid nga judgment ang himuon ta sa iban. As if nga kita ya limpyo. Ayan. So, muna, siling ni Kristo, tanawagi na ay matamo kung may puling dira, no? Bago ka mangwa sang puling kay iban. Kay base mabuiltada sa imo ang imo nga ginobra, no? Sagad ka ka pang correct sang iban nga ikaw otro man. kutro ka man nga ano. Kung gisabi, basta gahimo lang tamayo, inangaton nga aksyon, amo nang nagakorek sa iban, bisan hindi na ta maghambal. No? Kay makita nila yung okay ka lang. No? Wala ka naga, hindi mo minamaliit ang iban kay tungod nagkamali sila, kundi nga mayara ka sang pagpaumod, pagpatawad, kag pagintindi. Yan. Kaya daw kadali, abi, no? Kadali sa aton nga makita tang iban po sarili ta, no? Di ta makitaan. Amo na kung kisa, may ara kita sang hulubaton lang, ha? Nahimo ko man lang to, pero hindi man malayo na nga kon nga tuyo. No? Tuod na siya, pero hindi na makita sang iba ng imo nga tuyo, no? Ang makita nila ang imo action, hindi ang imo nga tuyo. So, i-judge kanila sa imo action. Okay, nang tuyo mo yan, hindi na makitaan. Okay, so dapat ang action gid ang importante. Okay, bisan maayo pa ng tuyo mo kung mali imo action, ang action ang ila madumduman. Ayan, so bago naton correct ang iban, korekta na aton sarili, no? Good morning kay Sis Evelyn Tirado. Sini niya, amen. Good morning and God will bless us all today. Kay Buko Marter, sini niya, good morning Pastor Alex. Pakita mo niyo sa aman Pastor Rene Bartolome sang Rotonda Assembly of God. Kag sa tanang members sang Assembly of God. Kag sa asawa ko kay Aisa. Kag sa mga bata ko si AJ. Kag Aisel. Kag Azalea sang Mayang Aga. Salamat sa pagbasa, Pastor. More power to your program. Siling ni Sis Euphemia Prospero Marcelino, amen. Amen, ginawala sang exempte di sa aton, no? Para ginisa aton tanan. Kay Sir Lito Ripaso, may ngaga sa imo dara, Pastor Leach, sa mga kauturan to dara sa Santo Niño, no? Sa Bethel. And let's close in prayer. Ginoo, salamat gid sa reminder. May we look at ourselves, may we evaluate ourselves. Pareho sang salmista nga nagsiling, search me, O God, and know my heart. See if there is any offensive way in me. Mas maigid Ginoo, ikaw magtakos sa amon, kay matudtod ang imong judgment sa amon. Help us to be understanding, to be forgiving, and to understand other people. To restore them rather than condemn. Padayon amon pangamuyo sa mga nagamasakit. Ayuha kami Ginoo sa amon mga balatian. Buligi kami. Maamligan ang amon lawas. Bless those who will be traveling. Keep them safe. Pakadto pakari Ginoo. And guide us today sa amon mga desisyon nga pagahimuon. Give us this day our daily bread. And thank you for forgiving us. As we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Nakita sang oras, no? Damogid salamat sa inyo pagpamati. Kag maloy ginuptanay naman kita sa buwas ng adlaw. Saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

mabaton kag aton nga malambot sa tion nga nagakabuhi kita para sa aton nga Ginoo. So kabay pa ang iniya kalantahon na kahatag man sa aton sing dugang pagpangkat nga siya nga napatay para kita nga patay sa sala mabuhi sa pagkamatarong. Aton nga ihatag ang aton kabuhi para sa iya. Kay amo ina ang matuntuod nga kinaugali sang ginatawag naton Kristuhanon nga pagkabuhi. Living for Jesus, a life that is true. Okay, magpadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton na Ginoo kag ang aton dirisubo nga series ginatawag naton ini Windows to God's Heart. Kag amo ini ang mga ginatawag naton parables, ang mga palanggiran, mga istorya ini nga gingamit sang aton Ginoong Hesukristo, mga istorya ini nga familiar para sa imo kag para sa akon, kag ilabinigid sa mga katawan sa panahon sang aton ni Ginoo. Kag paagi sini gingamit niya agud matudluan niya kita sang mga espirituhanon nga kamatuoran na tuhoy sa aton Dios, kag subong man sa iya nga ginarian kag mga tinutuyo kag plano niya para sa iya nga mga katawan. So amo ini ang ginatawag naton parables. Kag sa ginambal naton ining aton subong parable nga ginatun-an, the parable of the prodigal son, o kon ginatawag ini sang iban the parable of the lost son, isa ini siya sa pinakafamiliar gid nga parables nga makita naton sa pulong sang aton na Ginoo. Kag upod diri ang ginatawag naton the parable of the sower, kag ang the parable of the good Samaritan. Amo ini sila ang top 3 sa mga 35 ka mga parables nga makita naton sa New Testament, ilabinigid sa gospel books nga amo ini ang Matthew, Mark, Luke kag sumungman sa kay John. Now sa aton yung pagtuon sini, aton gid nga naibaluan nga ining tatlo diri ka mga main character sa parable of the lost son, o kon the parable of the prodigal son, nga ang ini nga anak nga mausikon nga amo ini ang anak nga kamanghuran nga lalaki nagalarawan ina sang isa ka makasasala, sinner. Kag ang amay sini, amo ini ang nagalarawan sa aton nga Dios, our God. And then ang anak nga kamugulangan nga lalaki nagalarawan ina sang ginatog naton self-righteous people, mga katauhan nga ginakabig nila nga mas maayo sila, mas matarong sila sa tubangan sa Ginoo. Kag amo ini nga paagi sa ila nga binuhatan, paagi sa ila nga pagkamatarong, ang Ginoo nagatamod sa ila, makuha nila ang pabor sang aton nga Ginoo. Ti kun aton dira usisaon sa pulong sa Ginoo, isa ini kapag sabdong sa sini nga mga katawan ang ini nga parable. Kay kun aton diri nga lantaon ang ini nga anak nga mausikon ining kamanguran, ginhinuyang niya gidman ang iya kabuhi apang nakita naton, no, kag masapuan naton sa sini nga pagtuon naton. Una nga punto diri nga aton ni gintanaw, the rebellion of the younger son. Ti amo na nakita naton, nagrebuild siya batok sa iya nga amay. Indi la ni giliya, interesado siya sa iya manggad nga mabaton sa iya diri nga panublion. Kun indi makita naton niya ang gamot siniya, kay indi siya gusto magpahinakop sa iya nga amay. Wala siya sing gana nga magpasakop sa otoridad, sa pangginahom sang iya nga amay. Amo ini nga nangita siya sing pamaagi, kag amo ini ang pamaagi niya nga makalayas siya, makagwa siya sa paghinakop sang iya nga amay. Kag nagalarawan ina sang imo kag sang ako nga kaimtangan, we wanted to be independent from God. That's the first sin our first parents
committed the sin of autonomy, kag ang tagsa-tagsa kasala nga ginahimo naton sa tubangan sang aton Dios batok sa iya. Sin of autonomy ina tanan-tanan. The moment we operate against and outside the will of God, it is considered as sin. Autonomy. Amo ina makita naton niya sa Biblia. Now, ikadwadri nga masapuan naton sa tunga sang pag-rebuildi sang anak, kagsang nagbalik siya, ano ang natabo? The response of the Father. Unconditional love. Amo na makita naton. Love that is marked by humility, respect, compassion, and patience. Di naton, anta na ina. No? Kag nagapahayag ina sang aton niya Diyos. Amo ini ang aton Diyos sa pagbaton sa imo kag sa akon bilang mga makasasala. Pero isa dira kabutang nga makita naton, amo ini ang ikatatlo dring naton anaton sa niligad nga broadcast naton, the repentance of the younger son. God was able to manifest, show His love, unconditional love to this younger son. Because of one condition, he repented. And his repentance involved three things. Ano ining mga tatlo ka mga butang na dapat himuon naton kung mapahayag naton ang tutuod nga repentance? Kaya may repentance man niya sa pagkamatuod, hindi siya among repentance nga ginabaton sa Diyos. So ano ini? Ato na ini nga nakita sa nagligad. Remember, reflect, and return. Makita naton ina sa sina nga dinalan. Lucas Kapitulo 15, versikulo 17, tubtub, versikulo 20. So bisan ano naton kahinulsol, kung wala kita nagpalapit sa Diyos, kag nagpangayo kapatawaran, ginkilala naton aton niya sala, wala man inagyapon sing pulos. That's why we should not only remember and reflect, but the last step is we need to return. Amugidyaya ang ina nga butang nga makita naton katulad sang sininga pamatanon nga bata diri nga kamanghuran. Iyan tanan-tanan niya nakita na binag-binag niya ang tanan-tanan. Pero isa lang gid kabutang nga labing importante sa iya nga nagtindog siya kag nagkadto balik sa iya nga amay. Amo ina ang ginatawag naton dira mga tanda sa matutuod nga paginulsol, repentance. Now, sa sini nga pagtuon kag sa pagpamalandong naton, padayon naton the reception of the Father. Paano ginbaton sang amay ang anak nga mausikon? Diri naton makita kag masapuan naton sa pulong sang Dios. Halin ini siya sa versikulo 20 tubtob 24. Anong makita naton diri? Kag nagtindog siya, kag nagkadto sa iya amay, apang sang malayo pa siya, nakit-an siya sang iya amay, kag ginkaluuyan, kag nagdalagan ang amay, kag ginakos siya niya, kag ginalukan. Diri naton makita sa sini nga dinalan sa kasulatan ang lima kabutang nga ginhimo sang amay sa iya nga anak nga naginulsol. Sa iya nga pagbaton, ang una diri nga butang nga makita naton, amo ang ginatawag naton, reconciliation. Pwede gid mahimo sang amay nga akiga niya ang bata. Pwede niya to nga iya nga suknaan ang iya nga bata sang indi maayo nga ginubra niya. Kagtapos, tungod kay pigado na siya, mabalik siya. Pwede niya to mahimo. Apang tungod sang ginatawag naton, unconditional love sang sini nga amay sa iya nga bata. The fact that he saw his son coming towards their house, it is indeed a sign that he repented. Kag wala na sang iban pa, nga kinanglanon pa, nga pamatuod, nga nagahinulsol ang ini nga bata sang sala nga ginhimo niya. Nakita na ibaluan gid sang amay ang tagipusoon sang iya nga anak. Nga wala pa nakapamulong, ayan, nagtulukay lang sila nga duwa sa mata kag mata. Kaano ginubra sang amay? Nakita niya, he saw, he had compassion, he ran, fell on his neck, and kissed him.
katahom sa sinibala nga dinalan sa kasulatan kay nga aman. Ang ini nga mga lima ka mga buta nga ginhimo sang amay, nagapahayag ini sang ginatawag naton pagpasag-uli, reconciliation. Kung sa atong pa, nakita sang amay, nga naibaluan sang anak ang ginobra niya. Kag hindi maayo ang ginobra sang anak batok sa iya. Apang nakita niya man nga naghinulusol ang ini nga anak niya, paano niya balaan nga naghinulusol kay nagbalik? Amo na to ang pamatuod. Kag tungod sini, ginpasag-uli siya sang amay. Amo ning katahom diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, isa ini sa mga pagpakamaayo nga nabaton nimo kag nabaton nakon sang imo kag akon nga nasugata si Kristo Jesus bilang aton nga manluwas. Amo inang makita naton, Roma Kapitulo 5, Versikulo 10. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang ianak, labi pa, karon nga ginpasag-uli kita, nga maluwas paagi sa iya kabuhi. Kung aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, ang kabuhi sang aton Ginoo sa Kristo nga ginhalad niya dito sa cross sa Kalbaryo, amo ini ang nagpasag-uli sa imo kag sa akon sa aton nga Dios, tungod sang una may kaawayon subong may ara maayo nga kahimtangan sa tunga naton tungod sa kay Kristo Jesus. So that's the first act of reception sang sininga amay sa iya nga bata, reconciliation. Ikaduwa diri, anong makita naton sa Kapitulo 15 sa Gyapon sang Lucas, kag masapwa naton sa Versikulo 22, antisina ang anak nagpahayag sa amay, amay nakasala ako batok sa langit kag sa imo atubangan. Iya ginkilala nga ang sala ginimo niya hindi lang batok sa iamay kundi sa kabut-on gid sang Dios. Nga dapat ni magpahinakop siya sa otoridad sang iyang amay kay ang Dios mismo nagatag sa sinang otoridad para sa iya. Pero ginbaliwala niya ato kag naginulsol siya tungod nakita niya nga sala ang ginimo niya. Kag anong ginambal niya? Hindi ako takos nga pagatawgon nga anak mo. Amoy na makita naton dira. Kag ano ang makita naton sa amay? This is the second act of his reception to his son. Versikulo 22. Ang amay nagsiling sa iya mga ulipon. Siguro nagsunod ang iya nga mga ulipon sa iya samtang nagadalagan siya, ginlagas man siya sang iya man niya mga ulipon kay nakibot sila iyan nga amo to ang natabo sa ilang amo. Kag naghambal ang agalon ang amay sa iya nga mga ulipon, dalhasing madali ang pinakamahal nga panapton kag isulob sa iya, kag butangi sing-sing-sing ang iya kamot, kag sandalyas ang iya tiil, kag dalha ang pinatambok nga tinday sang baka kag iyawa ini, kag magkaon kita kag magkasadya. Anong makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan? Best robe, it speaks of status symbol. Hindi lang ordinaryo nga bayo panapton ang ipasulob sa iya, kun hindi pinakatahom, pinakamaayo, kun sa aton paali-ali nga mga bayo ang ihatag sa iya. Hindi lamang amusina, butangan siya sing-sing-sing. Ayan pati ang sing-sing ginbaligya yato ya sa sininga anak nga lalaki antes siya maglaya sa ilang balay. Karon ginatagan siya balik sa sing-sing. Ano kaimportante ang sing-sing sa ilang panahon? Ang sing-sing, masami, may ara ina nga mga tanda dra nga amo inang tanda sang inyong pamilya. So daw ginatawag nato nina signet, no? Tanda nga ara dra sa sina nga sing-sing kag nagapatimaan ina nga may manggad kamo nga pamilya. Kag hindi lamang amo sina ang sandalyas. Sang una nga panahon, ang may sandalyas amo yadto ang mga tawo nga manggaranon. Kag ini pinasay ini nga mga sandalyas, no? Masami ang ulipon ti wala ina sila yas ang sandalyas, nagatiil ina sila. So ano ang makita naton diri? Ikaduwa nga tanda, restoration. Ginpasag-uli siya sa iya daan nga kahintangan sang
Pag talikod niya kagwa sa ilang balay, anong makita naton sa pulong sa Ginoo dira? Sa paglayas niya, ginutod niya ang iyang pagkainanak. Karon sa pagbalik niya, ginbalik, gipasag-uli. Hindi lamang ginpasag-uli, ginbalik sa daan niya nga kintangan ang iyang pagkainanak. Amo ining makita naton sa sininga, dinalan sa kasulatan sa aton espirituhanon niya kintangan. Ikaduang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 18, anong ginambaldra sa Biblia sa aton? Initanan gikan sa Diyos. Hinimuan ini sa Diyos ang aton nga kaluwasan. Kag anong ginambaldra sa Biblia sa aton? Nga nagpasag-uli sa aton sa iya kaugalingon paagi kay Kristo. Kag naghatag sa aton sang pagpanghikot sang pagpasag-uli. Nga amo, nga ang Diyos, yara kay Kristo, nga nagpasag-uli sang kalibutan sa iya kaugalingon nga wala nagaisip sa ila sang ila mga paglapas kag nagatugyan sa amon sang pulong sang pagpasag-uli. Katahom sa sinabala nga kamatuoran, not only reconciliation but restoration. Amon yung makita naton kag ang katapusan diri, the last act of reception. First, reconciliation. Second, restoration. Third, rejoicing. Anong natabo ang hambaldri sa sininga amo sa iyang amang ulipon? Kuwaan ninyo ang pinatambok nga baka. Na importante ini, no? Ining mga pinatambok nga baka, kung damo imo nga baka, ti pwede kaya makasiparar dira, agod nga patabukon mo ini sa tinutuyo nga gamiton ini sa pinasahi nga okasyon. So lain ini nga klase sa baka, ginahalungan ini kay may lain ini siya nga tuyo. Ti ini ginkuwa kagin ihaw. Nga aman, kung lang taon natin sa pula sa Ginoo, may selebrasyon, may kinahaon, kag may kinasadya. Kay nga aman, ang hambal sa Biblia sa aton, kay ining akon anak na patay, kag nabuhi liwat. Nadula siya, kag nakita. Amo ini ang kahimtangan sang isa ka makasasala sa tubangan sa aton Ginoo nga nag-repent o kung naginulusulos ang iyang asala. Anong hambaldra sa Biblia sa aton? We are dead in trespasses, but alive in Christ. Ephesians 2:1. Dra sa Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. We are dead previously, but now alive in Christ. Lost previously, but now found in Christ. And this is the very reason why there is rejoicing in heaven. Ano dira ang ginambal sang aton nga Ginoo? Ilabinigid ara dira sa versikulo 7 sang Lucas kapitulo 15, kag diri kita magatakop, nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga naginulsol labi pa sa kasyaman kag siyam nga matarong nga wala nagakinanglan sing paginulsol. So amo inigali mga abyan kag utod sa Ginoo kun magbaton ang aton Dios sa tagsa-tagsa katawo nga naginulsol sang iyang sala. Ipasag-uli niya kita, ibalik niya kita kag may dako nga kinalipay sa ginarian sang aton nga Ginoo. Abyan, basi ula pa ikaw ya nakasugata kay Kristo bilang imong manluluwas. Ginapangita ka sang aton ni Ginoo. Kagabay pa nga makapangamuyo ka, Ginoo, makasasala ako. Salamat sa imbalan ni pulong nga nagatudlo nga mabaton nimo ako paagi sa pagpangayo ko sa kapatawaran sang akon mga sala kag pagtuon akon kay Kristo bilang akon ni manluluwas. Yaring akon kabuhi, ikaw na ang magari. Suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo nga nangin kabahin ikaw sang panimalay sang Diyos tungod ang hambal sa Biblia nangin anak niya ikaw paagi sa kaluwasan nga ginbugay niya sa imo. Sa madasun naman ni broadcast, ininabyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules 5 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, mga audit findings sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte Carpio inilatag sa pagpapatuloy ng impeachment trial.
2: House prosecution patuloy na pinag-aaralan ang pagpapalabas ng subpoena kay Mary Grace Piatos.
0: At sa kalakalan growth forecast ng bansa sa 2026 na natili sa 3.7% ayon sa World Bank. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Mga audit findings sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte Carpio inilatag sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Ito at ang iba pang mga detalye sa paglilitis kahapon sa ulat ni Wenmark Balatukan.
3: Muling humarap sa witness stand kahapon ang dating Commission on Audit State Auditor na si Attorney Roderick Wamil para sa pagpapatuloy ng direct examination ng House Prosecution kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Sa pagdinig, inisa-isa ng prosecution ng mga dokumentong mula mismo sa Office of the Vice President, kabilang ang disbursement vouchers at liquidation reports na pirmado at sertipikado umano ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Wamil, ang mga lagdang ito ay nagpapatunay na inaprobahan

0: funds ng Department of Education noong 2023, panahon na kalihim pa ng ahensya si Vice President Duterte Carpio. Ayon kay Wamil, tumanggap ang DepEd ng tig 37.5 million pesos kada quarter o kabuo ang 112.5 million pesos sa loob ng unang tatlong quarters ng taong 2023. Batay sa mga dokumentong iniharap, nakalaan ang pondo sa mga counter-insurgency programs, pag-iwas sa pang-aabuso sa mga paaralan, pagsugpo sa ilegal na aktibidad sa mga eskwelahan, at anti-extremism initiatives. Gayunman, sinabi ng testigo na kulang umano ang dokumentasyong magpapatunay na naisagawa ang mga aktibidad alinsunod sa mga layuning ito. Sa cross-examination naman ng depensa, ipinakita ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang isang dokumentong nagsasabing meron ding confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014. Tinanong din niya ang testigo kung may mga provision sa joint circular na nagtatakda ng bilang ng araw sa paggamit ng cash advances para sa confidential funds. Sumagot si Wamil na wala umanong ganitong provision. Ipinresinta rin ng depensa ang COA Circular Number 92-385 na nagsasaad na hindi maaaring isapubliko ang confidential activities dahil sa usapin ng pambansang seguridad. Iginiit naman ng prosecution na ang joint circular noong 2015 ang umiiral na batayan sa isinagawang audit at sinasabing saklaw nito ang mga naunang circular. Matapos ang pagdinig, sinabi ni Attorney Michael Poa na layunin ng depensa na ipakita sa impeachment court na lehitimo ang pagbibigay ng confidential funds sa OVP at DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa hiwalay namang pahayag, nanindigan ng House Prosecution na nananatili ang kanilang posisyon na may maling paggasta umano sa confidential funds at iginiit na pinagtibay ng testimonya ni Attorney Roderick Wamil ang kanilang mga alegasyon. Nag-adjourn ng Senate Court pasado alas 2:30 ng hapon kahapon at inaasahang magpapatuloy ang pagdinig ngayong araw kung saan sasailalim naman ang testigong si Attorney Roderick Wamil sa mga katanungan ng mga senator judges. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Patuloy pang pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung maglalabas ng subpoena laban sa pangalang Mary Grace Piatos na lumitaw sa mga acknowledgement receipt ng Office of the Vice President o OVP na kaugnay ng umano'y paggamit ng confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, wala pang pinal na desisyon ng prosecution panel at patuloy pa ang kanilang talakayan dahil mahalagang matukoy kung sino ang tunay na tumanggap ng pondong nakasaad sa mga resibo. Nauna nang sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na nais niyang ipasabina ang pangalang Mary Grace Piatos. Samantala, sinabi ni House Prosecution Spokesperson Attorney Jay Tolosa na wala silang pagtutol kung kusang haharap ang mga taong nasa likod ng pangalang Mary Grace Piatos at iba pang kontrobersyal na pangalan na nakasaad sa mga acknowledgement receipt. Matatanda ang kinilala ni dating Commission on Audit o COA State Auditor Roderick Wamil ang isang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP bilang bahagi ng mga dokumentong iniharap sa impeachment court. Nakasaad dito ang pangalan Mary Grace Piatos bilang umanong tumanggap ng 70,000 pesos para sa pagbili ng mga gamot. Gayunman, iginiit ni Tolosa na higit na mahalagang mapatunayan sa pamamagitan ng opisyal na resibo mula sa botika na tunay na nabili ang mga gamot kaysa umasa lamang sa acknowledgement receipt.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tumutol naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pagmamarka ng bahagi ng affidavit ni Arturo Lascanias na nagpakilalang dating miyembro ng Umanoy Davao Death Squad o DDS bilang ebidensya sa 12th araw ng impeachment trial. Ayon kay Lee Defense Counsel Attorney Sheila Sison, hindi dapat tanggapin ang naturang affidavit dahil hindi ito notaryado, walang pirma at hindi pa natutukoy o napatutunayan ng sino mang kwalipikadong testimony testigo. Ginidin ni Sison na ang kahilingan ng prosecution ay para lamang sa paglilipat ng exhibit markings na anyay nangangailangan munang magkaroon ng naunang wastong pagmamarka ng ebidensya. Matatanda ang binasa ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang bahagi ng affidavit bilang bahagi ng ebidensyang

0: iharap ng prosecution kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa bise. Sa naturang affidavit, inakusahan ni Lascania si Duterte Carpio na umano'y pagkakasangkot sa Oplantokhang sa Davao City noong alkalde pa siya. Sinabi rin niyang nagsumite siya ng 186 na pahinang affidavit sa International Criminal Court na naglalaman umano ng mga impormasyon patungkol sa mga ipinararatang na extrajudicial killings sa Davao City at sa di umano'y pagkakasangkot ng ilang opisyal. Gayunman, nanindigan ang depensa na hearsay o hindi direktang testimonya ang affidavit at anila, maritong maka-impluensya sa pananaw ng impeachment court at ng publiko hinggil sa mga alegasyong nakasaad dito.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Nanatili sa 3.7% ang forecast ng World Bank para sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon 2026. Ayon sa World Bank, inaasahang babagal ang economic growth dahil sa kawalan ng katiyakan sa mga polisiya at pagtaas ng pandaigdig ang presyo ng enerhiya na nagdulot ng mas mataas na inflation. Sa kabila nito, kinilala ng World Bank ang pag-angat ng Pilipinas bilang isang upper middle income country noong 2025. Hinikayat din ng World Bank ang pamahalaan na palawakin ang social assistance, mapanatili ang mababang inflation at palakasin ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa bago matapos ang 2026 ang panukalang tax reform na magtataas sa tax-exempt annual income mula 250,000 pesos sa 350,000 pesos. Ayon sa Malacanang, layunin itong bawasan ang buwis ng mga manggagawa upang magpapataw ng mas mataas na buwis sa luxury vehicles, sugary drinks, single-use plastics, vape at iba pang produktong may excise tax. Iginit ng palasyo na hindi pangunahing maaapektuhan ng mga bagong buwis ang karaniwang Pilipino dahil nakatuon ng mga ito sa piling produkto at mamahaling bilihin. Inaasahan naman ng Department of Finance na makalilikom ang panukala ng karagdagang pondo para sa mga prioridad na programa ng pamahalaan habang nagbibigay ng tax relief sa mga kwalipikadong manggagawa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 97 centavos sa US dollar, 43 pesos at 42 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 56 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 23 centavos.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
0: Itinaas na bilang tropical storm ang kategory ng sama ng panahon na tinawag sa pangalang Maymay sa pinakahuling bulletin ng pag-asa kaninang alas 5 ng umaga. Huling namataan ang sentro ng tropical storm Maymay sa layong 170 kilometro sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Ito ay kumikilos pa southeast ng Mabagal. Taglay ang hanging hanggang 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa central at southern portions ng Ilocos Sur. Gayon din naman sa central portions ng La Union, gayon din naman sa southwestern portion ng Abra at sa northwestern portion ng Benguet. Samantala, ayon din sa pag-asa, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Apayao, rest of Abra, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern portion ng Zambales, signal number 1 din sa northern portion ng Tarlac, gayon din sa northern portion ng Nueva Ecija at sa northern portion ng Aurora. Samantala, ayon sa pag-asa, ang Metro Manila, ang Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras ay magiging maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat bunsod ng southwest monsoon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot naman ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 25.1 hanggang 28.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:40 at lulubog dakong 6:24 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, klase sa ilang lugar sa Luzon suspendido dahil sa tropical storm Maymay at Habagat.
2: DOJ at DILG itinangging may impormasyon sa umano'y pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa.
0: At sa palakasan, Alex Iyala nakatuon na sa Toronto matapos ang makasaysayang unang WTA crown.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nag-anunsyo ang ilang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 5 dahil sa inaasahang epekto ng Tropical Storm Maymay at ng pinalakas na habagat. Kabilang sa mga lugar na nagsuspinde ng face-to-face classes sa lahat ng antas, ang ilang bayan at lungsod sa Benguet, Cavite, La Union, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan at Zambales, habang ang ilang lokal na pamahalaan ay nagpatupad ng alternative learning modalities. Samantala, suspendido rin ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa Baguio City at ilang bayan sa Benguet at Pangasinan. Suspendido rin ang face-to-face classes mula sa preschool hanggang elementary sa Itogon, Benguet at sa Indang, Cavite. Pinapayuhan ang mga magulang, mag-aaral at guro na bantayan ang mga susunod na abiso ng kanilang lokal na pamahalaan at mga paaralan para sa anumang pagbabago sa class suspensions.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinabulaanan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang kumakalat na ulat na naaresto si Senador Ronald De La Rosa, habang sinabi naman ng Department of Justice o DOJ na wala pa silang natatanggap na impormasyong nagpapatunay rito. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pang natatanggap na ulat ang kanilang tanggapan kaugnay ng umano'y pag-aresto sa senador. Samantala, sinabi ni Interior Secretary Juanito Victor de Mulla na wala ring impormasyon ng Philippine National Police tungkol sa naturang ulat. Sa isang text message, tinawag pa niyang fake news ang kumakalat na balita. Kinumpirma rin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na wala silang impormasyon hinggil sa sinasabing pag-aresto. Sa Senado naman, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na kung totoong naaresto si De La Rosa ay malamang nasa paliparan na ito patungo sa Dahig. Anya, batay sa impormasyong natanggap niya mula sa isang contact sa NBI, negatibo ang ulat tungkol sa umano'y pag-aresto. Matatanda ang naglabas ang International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay De La Rosa kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa mga pagpaslang sa ilalim ng kampanya kontra ilegal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, dinalaw ni Vice President Sara Duterte Carpio kahapon sina Senador Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, nakipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal sa loob ng pasilidad at tumating ang kanyang convoy bandang alas 12 ng tanghali at umalis makalipas ang mahigit 3 oras o pasado alas stress ng hapon. Si Estrada ay kasalukuyang nakadetine habang nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 537 million pesos na flood control scam. Samantala, naharap din sa kasong plunder si Marcoleta matapos tumanggap ng 75 million pesos na campaign funds noong siya ay kongresista ngunit hindi dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE para sa halalan noong 2025. Nakadetine naman si Defensor kaugnay ng umano'y pagbibigay ng 30 million pesos na campaign donation kay Marcoleta.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Baha at pagguho ng lupa naranasan sa ilang bahagi ng gitna at hilagang Luzon. Ito at iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekaina Abalon.
3: Nakaranas ng pagbaha at landslide ang ilang lugar sa gitna at hilagang Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng habagat at ng epekto ng kamakailang bagyo. Kabilang sa mga naapektuhan ang Science City of Muñoz at Cabanatuan City sa Nueva Ecija kung saan ilang barangay ang binaha at may mga pamilyang inilikas. Samantala, nagkaroon ng landslide sa Adams, Ilocos Norte na agad na nilinis ng mga otoridad. Pinayuhan din ng mga residente na manatiling alerto dahil sa posibilidad ng panibagong pagguho ng lupa. Sa iba pang balita, nagpadala ng karagdagang tropa ang Philippine Army sa BARM para makatulong sa seguridad ng kauna-unahang parliamentary elections ng rehiyon sa September 14. Nakikipag-ugnayan ang Army sa PNP at COMELEC upang matiyak ang mapayapa at maayos na halalan. Hindi bababa sa 3 batalyon ang ipinadala sa rehiyon habang wala pang natutukoy na agarang banta mula sa mga lawless armed groups. Samantala, nagbabala naman ang Philippine Space Agency o PhilSA sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 8A rocket na inilunsad mula China kahapon. Maaaring mahulog ang ilang bahagi nito sa mga drop zone malapit sa Palawan, Sulu at Basilan. Pinayuhan ng publiko na huwag hawakan ng anumang makikitang debris at iulat ito sa mga otoridad. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Matapos ang makasaysay ang unang WTA Tour Championship sa Washington, D.C., agad nang naghahanda si Alex Iala para naman sa susunod na hamon sa Canadian Open sa Toronto. Tinalo ni Iala ang number 1 seed na si Jessica Pegula sa final 4-6, 6-4, 6-love para makuha ang unang titulo sa WTA 500 event. Magsisimula naman ang kampanya ng Filipina tennis star sa second round kung saan haharapin niya si Alicia Parks ng Estados Unidos.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nabigo ang Pilipinas na makuha ang mahalagang puntos matapos talunin ng Thailand sa score na 1-0 sa ASEAN Championship sa New Clark City Stadium. Dahil sa pagkatalo na natili sa 3 puntos ang Pilipinas at kailangan nitong manalo ng malaki kontra Malaysia sa huling laro habang umaasa sa iba pang resulta para manatili ang tsansa sa semifinals.
0: Antabayanan sa ating pagbabalik, Department of Justice nakatanggap ng mga reklamo kaugnay ng 2 flood control projects sa Cebu. Preliminary investigation sisimulan.
2: LTO pinangangambahan ng data leak ng 10 milyong motorista.
0: At sa ibang bansa, Iran nais kontrolin ang daloy ng mga sasakyang pumapasok at lumalabas sa Strait of Hormuz.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Kinumpirma ng Department of Justice na nakatanggap sila ng dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal mula sa National Bureau of Investigation Cebu District Office kaugnay ng dalawang flood control projects sa Barangay Singsing, Balamban, Cebu. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang mga proyekto ay nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways, Cebu 3rd District Engineering Office. Kapwa natanggap ng DOJ ang mga reklamo nitong Hulyo 29. Isinampa ang mga reklamo laban sa 20 respondents, kabilang ang mga engineer at iba pang kawani ng DPWH. Gayun din ang ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng mga proyekto. Kabilang sa mga reklamong inihain ang technical malversation, paglabag sa Section 3E at 3G ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury at falsification of documents. Nilinaw ng DOJ na ang mga reklamo ay isa sa ilalim pa lamang sa preliminary investigation at wala pang pinal na konklusyon sa mga alegasyon. Bibigyan din ng pagkakataon ang mga respondent na magsumite ng counter-affidavit bago maglabas ng resolusyon ang kagawaran.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinag-aaralan ng Land Transportation Office o LTO ang pagbablocklist sa German technology firm na Dermalog Identification Systems GmbH dahil sa umano'y paglabag sa kontrata kaugnay ng 3.19 billion pesos na Land Transportation Management System o LTMS. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ni LTO Executive Director Attorney Martin Ontog na nananatiling hindi pagganap na gumagana ang LTMS sa kabila ng 13 contract extensions at mahigit 900 days na pagkaantala. Anya, hindi rin naibigay ng Dermalog ang source code ng system matapos mag-expire ang maintenance contract nito noong Mayo 13. Dahil dito, nagpahayag ng pangamba ang ilang mambabatas sa posibleng panganib sa seguridad ng system at sa datos ng mga motorista. Ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, posibleng malantad ang personal na impormasyon ng humigit kumulang 10 milyong motorista. Nilinaw naman ng LTO na wala pang kumpirmadong pag-leak ng datos. Gayunman, sinabi nitong maaaring mapilitang buuin muli ang database ng ahensya kung hindi maisusuko ng Dermalog ang source code. Samantala, sinabi ng Office of the Solicitor General o OSG na humihiling na ito sa Korte Suprema na obligahin ang Dermalog na ibigay ang source code upang mailipat sa LTO ang ganap na kontrol ng LTMS.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tutol ang Kabataan Party List sa panukalang Campus Safety and Security Bill dahil maaari-ani nila itong magamit para higpitan ang mga lehitimong aktibidad ng mga estudyante at malimitahan ang kanilang academic freedom. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng Crime Prevention Committees o CPC sa mga kolehiyo at universidad para bumuo ng mga estratehiya sa crime prevention at makipag-ugnayan sa administrasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga campus. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Luis Co, masyadong malawak ang saklaw ng panukala at maaari itong ituring na banta sa seguridad ng ilang gawain ng mga estudyante kabilang ang pagpapahayag ng progresibong pananaw at pakikilahok sa mga organisasyon. Samantala, sinabi ng Commissioner on Higher Education na bukas itong magdagdag ng provision sa panukala para matiyak na hindi malalabag ang karapatan ng mga estudyante. Sinabi naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na siyang pinuno ng House Committee on Higher and Technical Education na bukas siya sa pagkakaroon ng kinatawa ng mga estudyante sa Crime Prevention Committees at sa partisipasyon ng iba pang ahensya ng pamahalaan para mas epektibong matukoy at matugunan ang umano'y mga banta sa seguridad.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Humihiling ang Iran ng kontrol sa mga barkong pumapasok sa Strait of Hormuz at pagsubaybay sa mga lumalabas na sasakyang pandagat habang tinatalakay nito kasama ang Oman ang planong muling buksan ang mahalagang daan ng pandagat. Mahalaga ang Strait of Hormuz dahil dito dumaraan ang malaking bahagi ng supply ng langis mula sa gitnang silangan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inihayag naman ng Qatar na may progreso ang mga pagsisikap ng mga tagapamagitan para wakasan ang digmaan ng Estados Unidos at Iran. Bumaba na ang presyo ng langis kasunod nito dahil sa pag-asang muling mabubuksan ang Strait of Hormuz na nananatiling halos sarado dahil sa tensyon.
1: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga Kawikaan 28, talata 13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules, 5 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shaira Gabornes.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:59.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton nga takna abyan alas 7:16 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sa Miyerkules. Agosto 5 to 2025 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

Para sa aton balita lokal, Coronadal naka o LGU Coronadal ginpaklaro nga wala sang GO employee nga ginkakas kung gintanggal sa City Hall. Tampakan Community College formal na nga ginbuksan. Random drug testing ginpatigayon sa mga empleyado sang LGU Tampakan. 15 ka LGU sa Rehiyon 12 na aprubahan ang climate kag land use plans. 16 ka Peace Champions na katapos sa deradicalization program sa South Cotabato. 7 million pesos nga disaster preparedness program naghatag sang rescue equipment sa mga bulutuan kag barangay sa South Cotabato. Sobra 800 mil kapesos sang smuggled cigarettes na kumpiskar sa Palimbang, 6 ka individual arestado. Entry sang Rehiyon 12, ikaduha sa pungsod nun nga Nutri Poster Making Contest 2026.

0: mga klase sa probinsya sang Sultan Kudarat, balik na sa regular. DSWD 12 ginpabutiag ang importansya sang wikang Filipino sa ginpatigayon nga flag ceremony. Apat ka biktima sang illegal recruitment sa Jensan na kabaton sang action fund halin sa DMW 12. DENR 12 nakipag-alyansa para sa proteksyon sang kinaiyahan ka climate resilience sa Cotabato. Para sa Balita Nasyonal, Working Child Permit, kinahanglan na ang test sa magpakita ang mga bata na wala pa sa 15 anyo sa online content. PNP ginakonsiderar ang pagdumili sa violente ng mga palabas para maprotektahan ang mga bata. 30 kakaso sa flood control projects ginapreparar sang NBI para ipasaka sa DOJ. Para sa balita sa luwas ng pungsod, 5 ginbawian sang kabuhi, 28 missing sa nasunog nga ferry sa Indonesia. Kadaman ng mga buntis sa Congo nagkalapatay bangod nagalikaw sa ospital sa kahadlok sa Ebola. 3 ang nautasan sang kabuhi sa pagpanglutang sa isa ka restaurant sa Moscow. Pilipinas kag South Korea ginpalig-on ang partnership may kaangtanan sa rice supply chain. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Gin paklaro ni Corona Del City Mayor Erlinda Araquil nga wala sang job order o kon JO employee ang ginkaka sa City Hall matapos magtapos sang Hulyo 31 ang ilang mga kontrata. Sa kabugusan nga 1,266 ka JO employees, 966 ang narenew ang kontrata samtang 270 ang wala pa narenew suno kay Araquil. Ginapahayag man sang alkalde nga ginhiwat ang evaluation suno sa performance sang mga empleyado kag panginahanglan sang kada talatapan. Kininsister man sang alkalde nga wala sang politika nga nangin basihan sa pagpili kon sino ang ma-renew kundi ang ikasarang kagkwalifikasyon sa trabaho sang mga JO. Suno sa iya, madamo man ang aplikante ang nagahulat sang tion nga makaobra sa lokal nga gobyerno nga kinahanglan man mahatagan sang oportunidad. Samtang ginpabutyag man ni Araquil nga ang mga JO kag casual employees nagpirma sang ila bag-o nga kontrata sa para sa bulan sang Agosto kag magapabilin sa serbisyo tubtub Disyembre isip pagkilala sa ila maayong nga pagtrabaho. Formal na nga ginbuksan adlaw sang Lunes ang Tampakan Community College o kung TCC kadungan sang pag-umpisa sang unang nga semestre para sa unang nga batch sa mga estudyante sang Bachelor of Science in Agribusiness. Mayara na sang 94 ka-estudyante ang naka-enroll sa kolehiyo samtang padayon pa ang pagbaton sang dugang nga mga enrollees tub-tub-yernes. Isip kabahin sang unang adlaw sang klase, nagpatigayon ang mga estudyante sang motorcade pagkatapos sang regular nga convocation program. Ginsundan ini sang general orientation nga nagatalakay sa mga pagsulundan sang kolehiyo, mga serbisyo para sa estudyante, mga pagsulundan sa akademiko, kag mga katungdanan sang mangin kabahin sang komunidad sang nasambit ng bulutuan. Ang Tampakan Community College gintukod sa idalom sang lokal nga gobyerno sang Tampakan isip kabahin sang tinguha sang banwa nga mapalapnag ang dekalidad kag mas masarangan nga edukasyon para sa mga pumuluyo sang banwa. Sa oko na ang pag-abri sang TCC nagamarka sang bag-ong atikang sa paghatag sang dugang nga oportunidad sa mga kabataan kag sa pagpauswag sang sektor sang agrikultura paagi sa edukasyon. Alas 7:25 ang ato niyang atak na.

Nagpatigayon ang lokal nga gobyerno sang Tampakan sang random drug testing para sa mga empleyado kag opisyal sang munisipyo isip kabahin sang pagpatuman sang drug-free workplace program. Ginpangunahan ni Mayor Leonard Escobillo ang pagbunot sang mga pangalan sang empleyado nga magpaidalom sa drug testing. Suno sa LGU Tampakan, ginpatigayon ang proseso sa matarong kag matinlo nga pamaagi agud masiguro ang kredibilidad kag integridad sang programa. Ang aktibidad ginpatuman suno sa Municipal Ordinance number 147 nga nagapanginbulig sa pagmintinar sa isa kaluwas, produktibo kag wala sang ginadumilian nga droga sa lokal nga gobyerno. Suno pa sa LGU Tampakan, magapadayon ang regular nga random drug testing kag iban pa nga mga programa sang Municipal Anti-Drug Abuse Council agud mapabilin ang isa ka drug-free workplace kag mapauswag pa ang paghatag sang serbisyo publiko para sa mga pumuluyo.

sa dugang pa nga balita lokal, ginkilala sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG 12 ang 15 ka lokal nga gobyerno sa Soxergen nga nakapasar kag naaprubahan ang ilagin update nga Climate and Disaster Risk Assessment Enhanced Comprehensive Land Use Plans o kung CLOPS kag zoning ordinances to Hunyo 30 to 2026. Suno sa DILG 12, ang 15 ka LGU nag-representar sang 30.61% sang kabugosan nga tala sa mga lokal nga gobyerno sa rehiyon nga mayara na sang ginaprubahan nga mga plano. Ginkilala man sang ahensya ang mga banwa sang Arakan sa probinsya sang Cotabato kag tantangan sa South Cotabato bangod ginlakip nila ang ila local shelter plans sa ila comprehensive land use plans suno sa ginapatuman nga pagsulundan sang Department of Human Settlements and Urban Development. Suno sa DILG, dako ang bulig sang nasambit ng mga plano sa mas maayo nga pagdumala sa paggamit sang duta, mas epektibo nga pagpreparar batok sa mga kalamidad kag sa pagpatukod sang luwas kag mabakod nga komunidad.

Sa dugang pangabalita lokal, madinalagon nga nakatapos ang 16 ka miyembro sang ika-12 nga batch sang Friend Rescued. Kag former violent extremist sa deradicalization and reintegration program sang South Cotabato, Kapayapaang Angat Center. Ginpatigayon ang completion ceremony sa pagpanguna sang Office of the Provincial Social Welfare and Development Officer isip kabahin sang padayon nga programa sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato para sa pagpalig-on sang kalinong kag pagbag-o sang kabuhi sang mga anay rebelde kag anay ekstremista. Suno kay Provincial Social Welfare and Development Officer Head Sonia Bautista, ang matuod nga kalinong hindi lamang ang pagtapos sang kagamo kundi ang paghatag man sang oportunidad sa mga individual nga makaumpisa liwat para sa mas maayo nga buwas damlag. Paagi sa nasambit nga programa, ginahatagan ang mga partisipante sang values formation, psychosocial support, pagbansay para sa livelihood, kag iban pang preparasyon agud makabalik sila sa ilang mga komunidad isip responsable nga mga pumuluyo. Nagpasalamat man ang gobyerno probinsyal sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, lokal nga gobyerno kag iban pang mga nagbulig para sa padayon nga suporta sa mga programa agud mapalapnag ang kalinong sa South Cotabato. Padayon nga ginapalig-on sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang mga programa para sa malawig nga kalinong, pagtapna sa krimen kag ekstremismo kag pagpaayo sang serbisyo para sa mga pumuluyo.

para sa dugang pangabalita lokal. Ginpalig-on sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang kahandaan sa mga bulutuan kaga barangay sa pagatubang sang mga kalamidad paagi sa pagpanagtag sang disaster response kag search and rescue equipment sama sa obra sa 60 ka pampublikong bulutuan kag kapin 50 ka barangay sa probinsya. Ginpatigayon ang turnover sang mga kagamitan adlaw sang Lunes sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center isip kabahin sang 2026 South Cotabato Disaster Risk Reduction and Management o kon DRRM Summit. Lakip sa mga ginpanagtag ang trauma kits, portable oxygen tanks, rescue helmets kag spine boards nga gamiton sa paghatag sang gilayon nga first aid kag pagsabat sa mga emerhensya kapareho sa nga linog aksidente kag iban pang mga insidente. Suno kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolly Dwayne Aquino, importante nga mayara sang nagakaigo nga kagamitan ang mga ginbansay nga mga magtutudlo kag responders agud makahatag sila sang pauna nga bulig medikal samtang ginahulat ang pag-abot sang rescue kag medical teams. Ang pagpanagtag sang mga kagamitan kabahin sang 7 million pesos nga disaster preparedness program sang gobyerno probinsyal nga may tinutuyo nga mapabakod ang kahandaan sang mga bulutuan kag barangay agod mapauswag ang ila ikasarang sa pagsabat sa mga kalamidad. Nagtambong sa aktibidad ang mga opisyal sang bulutuan, DRRM focal persons, barangay kag municipal responders, mga tiglawas sang Department of the Interior and Local Government, kag iban pang mga kabulig nga probinsya o nagabulig sa probinsya sa disaster risk reduction and management. Balika!

0: sa dugang pangabalita lokal. Ginpabutyag sang DSWD 12 ang importansya sang wikang Filipino sa ginpatigayon nga flag ceremony adlaw sang Lunes. Iniisip kabahin sang selebrasyon sang buwan ng wika o sang buwan ng wikang pambansa 2026. Sa tema nga wikang Filipino kag AI kasangkapan sa panaliksik kag tulay at tulay sa yaman ng impormasyon, ginpahayag sang talatapan ang dako nga papel sang wikang Filipino sa mas klaro kag mas epektibo nga paghatag sang serbisyo publiko. Sa programa, ginkilala ang mga empleyado nga nagpakita sang maayo nga pagserbisyo, lakip diri ang mga nakabaton sang On the Spot Award isip pagkilala sa ila pag palangga kag pagserbisyo sa publiko. Kag ang mga ginpasidunggan paagi sa Tag East Talino Award para sa pagpaayo kag pagpadali sang paghatag sang serbisyo. Sunod sa DSWD 12, importante ang wikang Filipino sa malinong kag epektibo nga komunikasyon. Upod sa moderno nga teknolohiya kapareho sang artificial intelligence, nagabulig ini sa mas madasig kag mas maayo nga paghatag sang serbisyo para sa mga pumluyo. Nakabaton sang bulig pinansyal sa idalom sang Action Fund sang Department of Migrant Workers o kung DMW 12 ang apat kabiktima sang illegal recruitment nga mga residente sang General Santos City adlaw sang Sabado. Ang pinansyal nga bulig kabahin sang padayon nga tinguha sang DMW nga makahatag sang gilayon nga suporta sa mga biktima sang illegal recruitment samtang ginabuligan sila sa ila pagbangon kag pagpangita sang hustisya. Isip representante ni DMW 12 OIC Regional Director Samsudin Lintungan, naghatag si Assistant Regional Director Jeanette Escanio sang mensahe sang paglaom para sa mga benepisyaryo. Ginpabutyag niya nga padayon nga nagasuporta ang talatapan sa mga biktima sang illegal recruitment hindi lamang paagi sa financial nga buli kundi pati man sa legal nga suporta kag iban pa nga serbisyo para sa ila pagbangon. Paagi sa Action Fund, padayon nga ginabuligan sang DMW ang mga OFW. Nagahanda nga mangin na OFW kag ang mga pamilya nga nagakinahanglan sang gilayon nga bulig. Lakip na ang mga naapektuhan sang kaso may kaangtanan sa illegal recruitment. Ginpaandaman man sang DMW 12 ang publiko nga mangin mabintantayon sa mga ginatanyag nga trabaho sa iban nga pungsod kag makigtransaksyon lamang sa lisensyado kag lehitimo nga mga recruitment agencies. Samtang ginhatagan man sang panumdom ang mga biktima sang illegal recruitment nga magsugid sa pinakamalapit nga opisina sang DMW agud makabaton sang nagakaigo nga legal nga bulig kag iban pa nga serbisyo. Para sa ulihi nga balita lokal, nagpatukod sang direkta nga mekanismo sa koordinasyon sang DENR 12 kag ang opisina ni Cotabato 2nd District Representative Rudy Kawagdan agud mapalig-on ang proteksyon sang watershed pagdumalas ang kinaiyahan kag pagpatuman sa mga proyekto sa bugos nga distrito. Sa ginpatigayon nga pagsinapol, ginpahayag ni DENR 12 OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag ang importansya sang mabaskog nga suporta sa lehislasyon kag pakiupod sa mga lokal nga lider agod epektibo nga maprotehiran ang mga natural nga manggad sang Cotabato kag mapalig-on ang mga komunidad sa upland kag lowland nga mga lugar. Suno kay Lumayag, tinutuyo sang ahensya nga ipahaom ang mga estratehiya sa rehiyon sa mga prioridad sang Kongreso agod masabat ang mga hangkat sa ekonomiya kag mapauswag ang climate resilience. Ginpasiguro naman ni Representative Rudy Kawagdan ang iya bugos nga suporta sa mga nauna nga programa kag ginaduso nga budget sang ahensya samtang ginpabutyag niya ang importansya sang pag-atipan sang kinaiyahan para sa padayon nga pag-uswag sang ekonomiya. Naghilisugot ang duha ka opisina nga ipadayon ang regular nga koordinasyon sa tunga sang Penro Cotabato, mga lokal nga sentro kag Second Congressional District Office agud mapadasig ang paghatag sang serbisyo kag mapalig-on ang konsultasyon sa mga komunidad. Ang inisyatibo nagapakita sang padayon nga kolaborasyon para sa pagpanalipod sang natural nga manggad kag pagpatukod sang mas handa kag mabaskog nga mga komunidad batok sa epekto sang pagbag-o sang klima.
1: Balita Nasyonal.
0: Ginpagwa sang Department of Labor and Employment o kon DOLE ang Labor Advisory Number 12 Series of 2026 nga naggamando nga ang mga bata nga wala pa sa 15 anyos kinahanglan anay makakuha sang Working Child Permit o kon WCP and test mag-intra sa mga vlog, social media content kag iban pa nga online platforms. Ang pagsulundan may tinutuyo nga mapalapad ang proteksyon sang Republic Act Number 9231 batok sa child labor kag pagpangabuso paagi sa paggamit sang digital platforms. Kinahanglan magkuha sang permit kung ang bata mag-intra sa mga vlog kag live streams sa nagkalain-lain nga platforms kapareho sang TikTok, Instagram, Facebook kag iban pa. Lakip ang digital advertisement sa online endorsements, web series, podcast kag streaming services. Suno sa direktiba, ginadumilian ang pagtrabaho sa mga bata nga wala pa sa 15 anyos. Luwas lamang sa duha ka sitwasyon nga kinahanglan gihapon sang permiso halin sa DOLE. Amo ini kon ang bata direkta nga ginadumalahan sang ginikanan o kon legal guardian kag pamilya lamang ang kaupod sa trabaho o kon kinahanglan sang partisipasyon sang bata para sa isa ka proyekto. Ginpatuman ang istrikto nga oras sang pagtrabaho sang mga bata suno sa DOLE Department Circular Number 2. Hindi ini dapat magsobra sa 4 ka oras kada adlaw kag 20 ka oras kada semana. Pinadumilian man ang pagtrabaho sa gabi o kon kaagahon na halin alas 8 sang gabi tubtub alas 6 ang aga agod hindi maapektuhan ang ila pagtuon kag kahimsog. Suno sa DOLE ang mga ginikanan, legal guardians kag digital employers o kon brands ang may direkta nga responsibilidad sa pagpatuman sini nga pagsulundan. Sila ang kinahanglan magproseso sang working child permit sa pinakamalapit nga opisina sang DOLE antes magsugod ang pag-shoot o kon paghimo sang online content nga may pag-upod sang mga bata.
1: DXKI Balita.
0: Samtang ginakonsiderar sang Philippine National Police o kon PNP ang pagrekomendar sang pagdumili sa palabas sang bayolente nga pelikula kag programa sa telebisyon isip kabahin sang mga tikang agud mapanubo ang krimen nga ginaimbolbaran sang minor de edad. Ginpahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga hindi lamang sa mga bulutuan nagakatabo ang mga insidente nga may kaangtanan sa paghimo sang krimen sa mga bata kundi may impluwensya man ang ila palibot, pamilya, komunidad kag social media. Ginpahayag man niya nga padayon ang pakigangot sang PNP sa nagkalain-lain nga talatapan agud makahimo sang mga tikang nga makabulig sa pagresolba sa mga problema nga ginaatubang sang mga kabataan. Lakip sa posible nga rekomendasyon sang PNP ang pagdumili sa palabas sang mga bayolente nga pelikula kag programa sa telebisyon. Lakip ang paghatag sa mga suhestyon may kaangtanan sa pila ka social media applications. Apang ang Movie and Television Review and Classification Board o kon MTRCB ang may mandato lamang sa pag-usisa kag pag-regulate sa mga palabas sa telebisyon agud maprotehiran ang kaayuhan sa mga tumalanaw labi na ang mga bata suno sa Presidential Decree Number 1986. Nagapadayon man ang talatapan sang gobyerno sa pagpangita sa mga pamaagi agud mapalig-on ang proteksyon sa kabataan kag malikawan ang mga insidente nga naghatag peligro sa ila seguridad kag kaayuhan. Sa ulihi nga balita nasyonal. Magapasaka pa ang National Bureau of Investigation o kon NBI sang dugang nga 30 ka kaso sa Department of Justice. May kaangtanan sa ginaaligar nga irregularidad sa mga flood control projects sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, naka-file na ang ahensya sang 27 ka kaso. Lakip ang mga reklamo bato kay Senador Jinggoy Estrada, anay Senador Bong Revilla, anay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, kag pila ka district engineer sang DPWH. Ginpaathag ni Matibag nga hindi lamang nakasentro sa Taguig City nga ginakabig nga baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang ila investigasyon. Suno sa iya, mas malapad nga sakop sang mga kaso nga ginapasaka sang NBI. Kagpadayon ang ila pagsusi sa iban nga mga flood control project nga ginadudahan may kaangtanan sa korupsyon. Sa pagpadayon sang investigasyon, tinutuyo sang NBI nga mapalapad pa ang pagpanabat sa mga individual nga posible na lakip sa mga proyekto nga nagresulta sa dako nga pagkadula sang pondo sang gobyerno. Ginpahayag man sang talatapan nga padayon nilang nga ginatutukan ang iban pa nga mga kaso kag isyu nga ginaimbestigahan.
1: Balita sa luwas sang pungsod.
0: Ginbawian sang kabuhi ang 5 katao samtang 28 ang missing matapos nga nasunog ang isa ka passenger ferry samtang nagabiyahe malapit sa Madura Island sa Java Sea, Indonesia. Sunod sa mga otoridad, yara sa 238 ka mga pasahero kag tripulante ang naluwas o kunasalbar sa nasunog nga KM Musyara Sentosa 2. Padayon naman ang ginahimo nga search and rescue operation para pangitaon ang mga missing nga biktima. Ginpagihoon na sang Indonesia Search and Rescue Authorities ang mga rescue vessel, barko sang Indonesia Navy kag mga helicopter para palapnagon pa ang pagpangita sa mga biktima. Base sa pahayag sa pila ka mga posible o base sa pahayag sa pila ka mga survivors, posible nga nag-umpisa ang sunog sa isa ka truck nga nakaparada sa vehicle deck sang nasambit nga ferry. Apang wala pa sa nga pinal nga kumpirmasyon ng mga otoridad, may kaangtanan sa rason sang insidente. Padayon naman nga ginamonitor ang sitwasyon, kag padayon man nga ginahimo ang investigasyon, kag kooperasyon angot sa nasambit nga insidente. Nagasaka ang tala sa mga buntis nga nautasan sang kabuhi sa sidlangan nga bahin sang Congo bangod madamo ang nagalikaw sa mga balay bululngan bangod sa kahadlok sa nagalala nga outbreak sang Ebola. Suno sa United Nations Population Fund o kon UNFPA, nagdoble ang maternal deaths sa Ituri province halin sa average nga 3 ka patay kada semana antes sang outbreak pakadto sa halos 6 kada semana. Madamo sa mga buntis ang wala nagapadayon sa prenatal check-ups bangod sa sala nga pagtuo sang dayon sila i-quarantine kung may hilanat. Nagnubo man ang kadamon sang mga nagakadto sa health centers bangod sa kahadlok sa impeksyon kag padayon nga kagamo sa rehiyon. Dugang pa sini kulang ang mga health workers kag medical supplies bangod ginatutukan ang pagresponde sa Ebola outbreak. Ginauhag naman sang mga eksperto ang mga buntis nga magpadayon sa pagpa-check up kag magsalig sa mga health workers para malikawan ang dugang nga kamatayon sa mga iloy kag bata. Sunod sa mga opisyal, ang kakulangan sang hustong impormasyon kag kahadlok sa Ebola ang isa sa pinakadako nga rason nga nagataas ang maternal death sa nasambit nga rehiyon. Sa dugang pangabalita international, ginbawian sang kabuhi ang 3 ka tawo kag 21 ang pilason matapos ang natabo nga pagpanglutang sa isa ka Italian restaurant sa Moscow. Nagapati ang Russian National Anti-Terrorism Committee nga isa ka babayi nga may dala nga improvised explosive device ang nagtinguha nga magsulod sa restaurant kag ginpunggan sang gwardiya antes ini naglupok. Wala pa sang opisyal nga kumpirmasyon kung sino ang target sang pag-atake, apang nahibaluan nga may mataas nga opisyal sang militar ang naga-attender sang pribado nga okasyon sa nasambit nga lugar. Ginbasol sang Russian Embassy sa Italy ang Ukraine sa insidente, apang wala pa sang ebidensya nga nagapamatuod sini. Samtang nagapadayon ang investigasyon, wala pa man naghatag sang opisyal nga pahayag ang Kremlin. Nagpahayag naman sang kahadlok ang mga residente sa lugar nga nagasiling nga ang insidente posible may kaangtanan sa padayon nga giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Balita. Sa aton ulihi nga balita sa luwas sang pungsod,

Ginpalig-on sa Pilipinas kag South Korea ang ila partnership para mapauswag ang rice supply chain sang pungsod kag mapabakod ang seguridad sa supply sang bugas. Ginisgutan ini sa isa ka workshop nga naga kung nga nagalantaw sang resulta sang Korea-funded project para sa pagpauswag sang rice seed production kag buffer stock management. Suno sa Department of Agriculture, nakatukod ang proyekto sang modernong rice seed processing facilities kag cold storage warehouses sa field rice stations sa Nueva Ecija, Isabela kag Ilocos Norte. Naghatag man ini sang mga training kag information system sa kung mapabakod pa ang pagdumalas sang binhi kag reserba sang bugas. Suno kay DA Undersecretary Christopher Morales, ang proyekto nagasuporta sa mga programa sang gobyerno sa pagpauswag sang industriya kag bugas kag pagpasiguro sa bastante nga pagkaon. Gidayon naman sa mga opisyal sang South Korea ang padayon nga kooperasyon sang duha ka pungsod sa pagsugod sang inobasyon sa agrikultura kag food security. Ginalauman nga magapadayon ang partnership agod mas mapabakod pa ang produksyon kag supply sang bugas sa pungsod Pilipinas. Amoy ito ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang GESA is DOS DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap sa bansa.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abyan. Yes, una nga Wednesday sa bulan sang Agosto, Agosto 5, 2026. Welcome gid sa aton programa Oras na Pilipinas. Diri sa Jesus 2DXKI, ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Pag-updan ka hasta alas 9. Nakapamahaw na. Kumusta dira Engineer Ham? Naguro sa opisina si Engineer Ham. Hello sa Juliano family, kaga mga listeners naton diri sa May Tantangan. Hello dira kay Ma'am Wilma. Long time no chat, Ma'am Wilms. Ara ka dira. Napamati pa si Ma'am Wilms. Yan. Hello dira sa imo. Hello man sa mga early tuners. Check ko dira ang mga nag-connect sa aton nga programa kaina. Sa daybreak na lawag naman guro ni Pastor Alex. Dari na ko mag-umpisa sa TSK program. Kay may mga nag-message kaina. Si Mami Presi, kag si Ate Jo. Sa Bernardino family sa Cavite, blessed Wednesday morning. Blessings to you all. Greetings. Blessed Wednesday din sa iyo, Mami Presi. Hello kay Ate Jo Olarte. Good morning kay Sir Rando. Ay, dira man na sa Tampakan. Gapamati si Lolo Rando.